0: 12 lang ganahin mo tangan, kundi muhimo usab o pag-roving o muhimog o plansita. Awag sa CCPO director sa publiko nga kung ugaling nga makasugat man sila o problema o kaha na biktima sa usa ka krimen. Labing maayo nga mudangop na yun sa police station o dili unahon ang pag-post sa Facebook aram mahatagan din nila kinis sa pagtagad. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Samantari YHP. Tata, krimen!
1: Radyo mo nationwide!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Donnie Pangilinan Min, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: Sports ngayon. Ngayon.
8: Ato na dawato na to ang sports update. Pinagi sa to ang sports analyst og international boxing judge nga si kasamang Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Dinhi mo dipinsa no sa ikaapat nga higayon, si IBF minimum weight world champion na Pedro Tadura no, matod pa sa iyang manager nga atong hinabi kagabi nga si Kukoy Ilorde, nga ang ilang plano si Tadura no, mo dipinsa kini ngadto sa kaulohan no, karong Nobyembre, karong tuiga, kontra sa usaka Espanyol no, Spanish contender nga si Brandon Moreno. Si Moreno may number 4 sa IBF. Si Taduran bag-o lang kini ang mi depensa sa ikatulong higayon dito sa California ni adtong April 3 kontra ni Gustavo Perez Alvarez. Diin iya kining gipildi pinaagi sa 7th round technical knockout dito sa Resort Casino, Tinchaga Resort Casino sa California. Ang nagbinugtong world champion sa boxing nga si Taduran, mo dipinsa unta kini batok niya sa ni Chinese undefeated Chinese nga si Zhou Jianjingzhou, apan adunay promotional nga problema nga wala inon gibutyag kung unsa ni uga dili na kini dili kini mo away ni Jianjingzhou nga midaog unta ni adtong Mayo 9 dire sa Sugbo no, alang sa world title eliminator unta ni Ian Abney nga diin midaog si Zhou pinaagi sa unanimous decision. Kini may si Taduran lamang ang nagbinugtong world boxing champion no, sa boxing. O kini may ikaapat ngayon, nga mudipinsa siya ikaduhang higayon nga anhi mudipinsa sa iyang tugkaran. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution. UV rays, pag-inom sa mga alat na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Sa di pa kita mo exit, no? Ato din i-shout out, no? Ang atong number one nga listener sa DYHP. Gikan sa buntag, paingon sa gabi, no? Idol niya kayo si kasamang attorney Rupel Banyok. Ang caretaker niya sa St. Arnold Johnson Church sa Basak San Nicolas nga si Kit Mangulari. Kanunay good siya maminaw sa DYHP. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Amen.
8: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imong sports update. Ito ang balitang sports mo ay nagtapos, ato ang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pa, di ata, ato ang winners, ato ang answer to win promo. Ato pangutan na pila ka mga insidente sa pagpamusil ang nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo na tumiaging simana o sa abag sa komunidad. Ato ang tubag mga kasama, lima ka mga insidente sa pagpamusil ang nasulbad, galing nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan. Ang nakadaog, atong i-verify. Kasunod gid siya sa ato ang promo mechanics. Naka-follow sa ato ang official Facebook pages. DYHP Arimen Cebu kang attorney Rufil Fernandez Banyo. Ngunit man, naka-like and share sa ato ang Facebook Live karo mga orasa. Wailain ang ato ang winner. Swerte kayo. Makadawat og 200 pesos GCash nga premyo. Si Jane C. Vergara Huban. Congratulations kanimo Ma'am Jane Chi Vergara Huban. Lihog lang o private message sa ato ang official Facebook page DYHP RMN Cebu. Lang sa imong kumpletong pangan o GCash number. Pero wala tay GCash number nga mapadala ha. O kaning GCash nga premyo nga mapadala ninyo kay Sabado man. Walay opisina. So sa Lunes na napuhon, pwede ra mo chat sa ato ang DYHP RMN Cebu page. At ang iyang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Stand by! Oras, alas 8:10 na.
2: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo.
17: Smart 2.
16: Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo.
17: Smart.
16: Plato o kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy-duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm
6: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
0: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
0: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
22: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
2: sa anumang uli ng sa...
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Armor up for adventure with biogenic.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
27: Atong takna may galas 8:16 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
27: Ato sa may galas tagad pagtagad ng atong mga hisgutanan karon nga buntaga. Baligtas to mga nagkadaiya, mga issues, mga sukit ni paminaw. Bayo-bayo tag mga hisgutanan, mga kahigalaan, ha? Kinini ang dugang mga higalang mga reports. O gadugang mga hisgutanan, labot sa impeachment, labot sa politika, mga kaigalaan. Kaya niingon na ba si President BBM nga mo-endorse siya o kandidato? Kinsa ba kaning kandidato nga iyang endorse, no? Muna atong tagagpagtagad sa karong buntaga, mga sukintig paminaw. O niya, unsa man kay may tabo sa 2028 election. Nakakana, kung doon nag-election, mga higala, ha? Hinaot po unta.
28: Straight to the point!
27: Nga di lang na to i-bend in town ang konstitusyon. Ang ito katawa, may gala. Pero dili pa si kasamang po Lauro. At sa kuhaon ng report, may gala. Kaya doon na may Wasaka vehicular accident ng mga panahon na doon ay disgrasya, may gala sa kadalanan. So ato i-check ko na ang report ni Rajiman po Lauro. Nasa tong linya day. Yes, Rajiman Paul, kumusta na, Paul?
28: D-D-D-D-Y-H-P Aha! RMM Report!
29: Aron ni pagini ka mga accident sa kadanan ang atong gi dagan Attorney Rufiel, no? Una diri sa may Mulabi, na boundary ni nis barangay Kamputaw og Lahog, motor ni og usa ka private vehicle ang nagkaigo ining intersection nga bahin na angol ning driver sa motorsiklo Attorney Rufiel. Ato ang yun ang atong sukmid nga ma tira lang una kay kaganiham ng mga pasado alas 7 Attorney Rufiel ang atong video coverage sa lugar kay doon sa tayo mga interview.
27: Okay.
29: Palihog lang.
27: Sige, names. Atong ikuha sa names. Gamay, names. Okay, gamay lang kami higala. Okay, play, play. Amone.
30: Atong ini nga vehicular accident sa regular bigit ng motor o sa sakyana, no? Driver ini motor mga kasama ana dito sud sa ambulance sa city disaster. Nga dito pa ini mahawag niya alarma, no? So, dito sisteng yun. Dito sa may Mulabi. Something na crossing. Mulabi. Nasa man niya. Tingnan na. Wakay barka. Basta kini Mulabi Street. Yeah. No? So, pag-cross niya dito sa intersection din ng motor, guwa ng private vehicle, igo sa dayon siya, no? So, makikumbak ang driver ining motor mga kasama. So, naroon siya sa ambulance, no? So, ang atong CCTO traffic enforcer na nakaroon dito sa area ining mga orasa sa Kabuntago, no? So, naadiri atong responder sa CCTO. Naglimo na og investigasyon o niya ang driver sa motor na napudya sa sud sa ambulance mga kasama, no? So, saan eh? Crossing? Nagkaigo sila? Nagkaigo sa crossing?
31: Crossing.
30: Ang motor, diri niya siya.

0: tayo kay isa sa tutubay niya mo sir.
1: Okay, okay. Sige sir, Ariel, no? Ariel, sa CCTV, nanadiri sa area karoon, yung mga rasa, yung mga rasa, yung mga rasa.
2: Ano yan, kasi?
3: Victor,
1: Basta nag-abot ni sila diri sa intersection, no? Crossing na guna siya diya. No? So diya sila, naigot niya ang motor, o si ang motor na ikot niya. Rumani atorong squad sa taon sa investigasyon sa atong kapulisan. Nangyaang kas niya babae, wala naman na rin maon sa mauna si Mar, no? Driver, mauto ato gibasa gani ha mga kasama. So mao ni atong on the spot report Attorney Rufil, no? Ini mga orasa sa kabuntagon minor.
4: Okay. Okay, salamat ta sir. Rajiman Paul Lauros, standby Paul. Ako ka balikan. Yes Paul, standby ha, kenapa ila indus gas sa katong mong ingon. Balikan ta ka katong taod, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:22 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok. Sa straight to the point.
4: Atong atak na mahigala alas 8:25 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the atong point.
4: Atong balikan ron to mahigala si Rajiman Paul Lauro. Kini nga portion ito gila ito mga kaigilan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinanglan na. Aron ipadayon ang lig-on nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos ng mga balatian. Gitibo ang

0: iti ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English og mas ilan na itong makabuhay. Usa mga higala ka life-giving plant nga sa pangan palandaan mga sukit ikpaminaw makahatag na og kinabuhi. Sagulan pa sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o human vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kinis inyong mga suking butika, alang sa mga pangutana, mag-text o mutawag sa 0917-728-1434. Ako malikon 0917-728-1434.
1: Straight to the point.
0: Okay nga portion sa mahigala to grato sa EXL Black Coffee. Batoni ang himsog galawas o maayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP. Nga makahatag usab kini mahigala og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sikreto alang sa maayong panglawas, ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan. Alas 8:27 na at sa balikan si Radyo Man Paul Lauro sa dili pa ta mahigala mo discuss ato mga issues karo nga butaga. Yes, sa Radyo Man Paul.
1: DYHP. RMM Report.
2: Nagduman, Attorney Rupil, arita sa ikaduha nga aksidente, Attorney Rupil, dirini sa Maydan Iscariot, atubangan jud sa Petron Gasoline Station, sakop ni sa Barangay Kambutaw. Motor yapon eh, ang nibangga sa usa ka auto nga musud na unta diha sa gasoline station. Ato paminaw ng atong coverage kaganiha, Attorney Rupil.
0: Okay.
3: Ang kasama Radyo Man, ihanas ito sa Petron Gasoline Station, no? Sa Maydan Iscariot, Barangay Kambutaw, itong motor na bangga, inimisod niya auto na injured na ang duha ka individual na aron din isod sa ambulance na nakilig na nakarawag na BMS.
4: CCTO traffic enforcer gino na og sketch no sa tabo may pagkalumping ni buntahan sa driver side o sa passenger sa passenger ilang auto no anana sa diri ang atong
5: na iwit
4: responder na to. So, pasod yung auto ni Rizal.
6: Ah, pasod na.
4: Ang motor, gikan dito.
6: Ah, gikan dito.
4: Pasod kagal motor.
6: Pasod yung kayo, kay ang impact niya, kaning pan na kayo.
4: Lumping.
6: May yung pagka lumping agad sa auto. Kay pa lagi, kay kanina, kay hawan-hawan pa ito kanina, niya aron. Pa lagi, nagkala kayo, nakapos na sa traffic, eh.
4: Sige nga itong driver's console, motor na lakay na ano, pa?
6: Wala sa pagkakaroon, kay wala pa siya gihatag nga iyang details sa iyang SIM siya.
4: Okay. Thank you, salamat kayo, no? So, traffic enforcers. Kaya mo ni ang driver sa auto, Attorney Rupil, no?
3: So, sa pagkita po, sir, isa kay daga ang motor? Suwata ka din nga motor, gusto kayo?
5: Bawa na ka, unsay kuhan sa motor?
3: Wala si Mark.
5: So, meaning wala mo brake.
3: So, ang iyang sakay, dako-dako.
5: Ako, rider ko. Dala ko o kanang club, browsers club ko.
3: Kung wala yung skid mark, wala namang break. Dito pinit, dito sa kuwa. Wala na siya nahunong. Sa iyo siya nagkatapin sa dere. Wala. Klaro na kayo ang sasakyanan. Ini-resoda. Resod. Ilahos ko siya. Kaya kung di-break pa siya, dili na na.
2: Dito siya madusko.
3: Dili inaanap ko ng damit sa sasakyanan. Tanawang damit sa sasakyanan.
2: Tutulog siya, no? Tutulog yung tanaw niya. Sakyanan na kasama, no? Early of it, no? Parang kaya pagkalumpi, no? Pagkubaan, pinuodot. May pagkalumpi sa gilid yun, kabahin sa maong auto. So, karunta taon, ato lang na ilaon sila tanan, no? Driver sa auto, o gingon man ang driver ining motor na naangol, ang kasi ang magkinayo na nangyosod sa ambulance sa ato barangay Kaputaw sa baong nga alarma. O niya, ikaduhang vehicular accident ka itong itupag karong buntag, sunod din siya. Mga pasadula city, ito, pintos mo labi. Karo, dari sa may daming karyo. Subangan ko, pintos, gasoline station, attorney Rupin. Kung ikanya po, dari sa area, ako inyong kasamang radio man, Paul Lauro, DYHP, RMN.
0: Okay, sa mga mahigala ang dugang report, no? Kaya doon ka vehicular accident ng subay ni Radyo Man Paul. Unya, unsay pinaka-latest sa Radyo Man Paul?
2: Nakuha na nina itong nga ining driver sa motorsiklo kining diskas sa Iskario, Atty. Rupil. Siya si Joel Villena. Ya katong driver sa auto ni hangyo lang to nga di lang magpaila kay nagkupoto siya og dako nga grupo sa mga riders association diri sa Metro Cebu. So nakita man sa noon sa skates nga ang motor yon maoy ni igo ngadto sa pultahan sa passenger side sa front seat. Nalumping jud siya Attorney Rupil. Ang atong traffic enforcement unit nakaresponde naman ganiya, nagkuha nag sketch niya dahil gibungkag gipadapli na ang mga involved nga sakyanan motor ug auto para dili na mo huot kining going north ang Dan Iscario, no? Kay ni huot ni kaganiya mga pasado alas 7 dayong alas 8 Attorney Rupil. So mani ang duha ka mga accidentes kadanan nag-involved nig mga motor o purwil ang ilang inkwentro, Attorney Rupil, nagsunod-sunod ni mga pasado alis city dayong alas 8 karong buntag, Attorney Rupil.
0: At sa klarohon, Paul, ang exact date, exact address ani Paul, kayo doon ay mga nangutana sad, no? Kamputaw, of course, Cebu City ni.
2: Ang una, Attorney Rupil, kining private vehicle o motor, diri ni sa may Mulabi Street, kining sa barangay Kamputaw o Lahog na siya na boundary, kining Luyuan ng Park Lane diha. O, naa diha, kanang mga krasadaha diha, Attorney Rupil. Yung kining ikaduha, diha judi atubangan Speed Run Gasoline Station, Dan Iscario sa barangay Kamputaw.
0: Kamputaw, Gabon. So, duha ka mga incidentes, Kamputaw, Rajiman Paul?
2: O, nahukog yun na, Attorney Rupil. Ang katong permero na boundary ito sa Lahog o Kamputaw. Pero kini ikaduha sa barangay Kamputaw na yun. In fact, ang ambulance sa barangay Kamputaw mao'y ni-responde sa maong alarma kay naangol man si Joel Villena. Ang iyang angkas, iyang asawa nga si alias Inday, wala ramang kayo maon sa Attorney Rupil diha. So, sa ambulance, sa diyang atong gi-li-li kaganiya atong sa atong video coverage sa diyang nag-undaspata sa pagtubag na to ni ining maong mga vehicular accident, Attorney Rupil, no? So, amping ka nun ay, no? Katong mga magmotor-motor, kay Jesus, ay katong kahapon, so, namatay rin ba yung taon sa itong angkas ng babae, Attorney Rupil, itong sa may Mabulo area, kagahapon da yung unto. So, gikan din rin Japon, sigawa sa Attorney Rupil, no? On standby sa mga alarma. Ako inyong kasamang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa tong oras, may gilalas 8:35 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
0: Kini nga portion to gilata may gala sa said na panyawan liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap og mga insekto. Bisa na namok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgay malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o gyapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magali.
7: Straight to the point.
0: Alas 8:36 na may gala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
0: Now, sa pikas bahin mga kagalaan si Presidente BBM, nakakuha ba ta og video ana inday Mariso? Nara? Oh. Nga miingon si Presidente BBM nga iyang gipaniguro nga makuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorse alang sa 2028 presidential elections. Kini bisan ni hulagway mga higala nga sayo pa nga isgutanan pero sinuray lang mga higala. Kana gumingon politiko nga sayo pa, kabaho lang sa atake, di sa ta magisgot o politika. Kanang istorya sa politiko, mingon, sayo pa, trabaho sa ta, focus sa ta sa trabaho, di lang sa ta magisigisgot o politika. O sa kanta pa na, may na mga higalang supayan, o piro ati kay next year, mga sukit ng Paminaos, tinuuray lang. So, good naman yun. Ha? In fact, filing naman next year in the Maris. Para sa presidential election. Kanaha, kung di na to, mga kagilan, hopefully, nga, di lang yun mahigala balion ang constitution. Di lang yun. O doon na mga higalay, mga gipanghimo, mga higala, hala, sige, himuala na inyo sa inyong kuan, but ang constitution, nga may itong fundamental law of the land, nga doon na mahigalay, giingon nga, mag-election yun ta every 6 years sa presidential election nga dili yun na mga higala matandog. Ha? So, muna nga by 2028 doon na tayo presidential election. Kung mahitabo na, matod pa mahigalang Presidente BBM, doon na siya'y mukuha siya og best possible candidate nga maoy iyang i-endorse. Kinsa ka ni mga sukinting paminaw? Dili po siguro gini story. Kaya wak naman, gitang-tang naman story. Mura siguro ito nagsilo sa John Vic Inday Maris. Kaya John Vic Remulla, DILG Secretary, nagplano masang mudagan. Pagka Presidente, doon na may ambisyon si John Vic. Pero lagi, ang survey, di lang kayo mo pabor ni John Vic, but doon na sa ambisyon. Unya, ang under niya, may gala, ang PNP under sa DILG, doon na po yung ambisyon story. Tanaw siguro niya lupig mong turi. Kaya si Turi, may gala, sawa pa sa matanggal pagka PNP chief, wa pa sa pulihi mga kagalan, nagsuroy ni Turi, labaw pa man sa presidente. Nahuna, sigun John Vic nga iya, ay murag kansi ko ni muda. So, kinsa may possible ka ha? Mukunik siya nga itong Lini Robredo, ambot, o kung saka ko, hugot naman yun itong ingon Lini nga di nasa mudagan. Pero karon baya mahigala aside ni Sara, si Lini baya gyud maoy dunay chance gyud. Ha? Pero mo lagi na og mutinuod si Lini nga di na gyud mudagan unsao man iron kisa may sunod mga higala nga kandidato. Ha? Kay makiga alayon makiga coalition makiga hiusa ang grupo ni BBM sa grupo mga higala sa mga liberals. Grupo sa Pink o Gilo. Aron mga kagalaan nga, dunay chance pagpilde ni Vice President Sara Duterte kanapod kung dili makonbikto.
7: Straight to the point.
0: Mao ka na mahigalay mga posibilidad. Na karon kung ipuno na to, kinsaman mga higalay, possible. Mao man nagingon ni BBM mga sukit di Paminaw, nga mo endorse siya. Kinsa may possible nga i-endorse kaha ni BBM pagkakaroon magtag-antag-an pati ng kalakiha? Lini ba kaha? Tulfo ba kaha? Mauro may kusog-kusog. Lini, Tulfo, Risa ba kaha? Hinay pero mao may na mga nangandoy. Di apasturi gani, nangandoy. Na, aton tiwasog hisgot pa, gala, kinsa ka ni, ang possible, best possible candidate ni BBM. Kumalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:40 na.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Kinausab si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, o kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw atong hisgutan, nganong importante ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas ug ang kahimsog sa atong panglawas. Was mga kasama, kaba na ito gihapon karon, no? Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist at Chongwa Hospital. Welcome sa DYHP, Doc. Kung normal ang liver enzymes sa resulta sa laboratory test, buot pasabot ba, ani? Siguradong himsog na ang atong atay?
5: Aha, di gina siya perme, no? Normal liver enzymes are good news ni, pero dilipod ni siya 100% guarantee na healthy good ang atong atay. Kana mang ganing ubang tao diha na naay fatty liver, normal na ilahang mga liver enzymes. Atong tan-awon usab ang imuhang risk factors. Mm-hmm. Ang importante mang good, we look at the whole picture of the person. Di lang ang usa ka laboratory result.
4: Ma-determine ba nato kung base lang sa timbang o baka physical appearance kung natay problema sa ato ang atay or himsog ba ang atong mm-hmm. atay?
5: So, di kita ka-tell based on physical appearance alone. Yes. To, sliman ko, nganong naaman ko'y fatty liver? Sigurado, wala gid ko'y fatty liver ana oy. Pero that's not always true. Pwede mangug ka normal imong timbang pero naade kay fatty liver. Mas importante gihapon ang lifestyle, blood test o kinahanglan mga imaging test sama sa ultrasound and fiber scan.
4: Dili gyud ay igo nga musalig lang ta sa usa ka test o baka hitsura no sa tong panglawas. Mao nga importante gyud ha, regular check up o gingon man saktong kaalam kading guide og mas maampingon pa kita sa atong lifestyle choices aron tinuod gyud nga maatiman ang kahimsog sa atong atay. Samtang sayo pa magbantay atay na. Siguraduhon usab nato nga makonsulta kita sa doktor. Og pilia ang husto nga liver support sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime dira kay ni Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology hangtod 4 times better absorption para mas epektibo mo tabang protekta sa atong atay panahon na gyud para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips og ang saktong giya. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, kini na usab ang laing edisyon sa Unilab Quality Alaga Gikaridok, magbantay atay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
15: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
19: Atong attack na may galas 8:48 na sa atong panuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Now, ato tagay pagtagad mahigala kining atong dugang mga isgutanan nun. Si BBM, misulti mga sukit ko minaw, nga mag-endorse siya sa best possible candidate. Asa man tong kuha ni BBM dong? Ato sa kuha ni play itong kang BBM eh, para ma kuha na to. Nakay video na dong? O naon tanin kang BBM nga giingon. Nga dayon, ato dahing isgutan kinsa man aning mga possible. Nga kana gyud mga higalang duna pod mahigalay potential nga duna gyoy kon ba nga daog basad atol sa 2028 election unsa man taron 2026 na guta 2027 na next year. Sige kuno mga kahigalaan me naaman to daday ang video day ato pagano unsa may gi unsa man pagkasulti ni BBM wa sa musulti sangan pero ingon siya nga best possible kwan sige daw ato sang tagag pagtagad mahigala okay na ba da? Nem, sige, kamay lang. Mag-indos lang sa ako kadali. Endam sa video. Kini nga portion na tulad ka na ito sa Sugar Troll. Dito, kalimtan sa Nestor ang atong panginabuhi. Daghan karon mga kaigalaan, ang dunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement na para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit, isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, constipation o makapugong. Pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag Sugatrol.
18: Straight to the point.
19: Alas 8:49 na or alas 8:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Now, atong balikan mga kagilan. Na okay na ba tong video dong? Ato lang paminawon kadalis BBM. Para lang nga, unsa ni ang gisulti, basig na ka, wabaka na siya mahigala maka dalikyat o istorya kinsagid ka ng iyang kandidato.
8: I will certainly...
19: May picture na eh? May video? Sige ko no. Sige ko no dong. Okay, gamay lang kay mahigala. Ito sa gianda mga sukintig paminaw. Certainly man ko no. So sa ito pa, sigurado siya nga kuhan? Ni paniguro siya. Nga mo endorse siya. O, kani-kani, be? Sige, saman ang audio niya. Na ay pambato ko no sa
8: Twitter. As a candidate in the 2028 elections. Put it this way. I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So, the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
19: Mm-hmm. Anti-corruption measure ko ng mga higala, ha? Koin ko na dong. Ato ko nang i-rewind dong. Replay ko nang balik dong. Replay ko na dong.
8: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way. I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
19: Ni gagin sa BBM mo, anti-corruption measure kung nagyod mga higal. Kanam hisgol pito ang anti-corruption measure kanam pakigbiso batok sa korupsyon. Nindot paminaw na si Pinoy day Maris. Tino lang, why kuan ba? Mayong paminaw na na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Ha?
18: Straight to the point.
19: Ano mga angayan? Pero katos Marcos Senior, Mrs. Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption na may pasultio ni mo, aguroy, niya dugangan ining BBM. Mayon ta mahigalag mga presidente nga pakigbisog sa korupsyon ang angayan pasultian ako lang ni hanga klaro-klaro ba lang wabalay ingon niya ang angayan pasultian kato si Cory Aquino si Noynoy Aquino o si presidente Rodrigo Duterte mo ni mga angayang musulti kanang mga way angay musulti kato Marcos Senior Gloria Macapagal-Arroyo apil po ni Miguelas BBM. Anti-corruption measure. Kini pinakadako nga corruption sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang flood control project. Flood control. Unya nagbutang og ICI, Independent Commission for Infrastructure na wagtang na lang. Unya ang ombudsman mahigala talawag na. Gilingaw-lingaw lang ta pagsuna mahigala nga patong-patong ang kaso mga kagalaan para ni former speaker pero hantod ron. Napa sa preliminary investigation mga sukintig paminaw. Sa ito pa, naapa sa step 1 pa yun. Step 1 pa. Ang katong kunta partido na nga preso na, pero ang igagaw mahigala, naapa sa step 1. Wa pa'y klaro o magka-proceed sa step 2. Ay, maingo, mabuying remulya. Wa mag-itay ko na na, ginahan tata nga ito na i-file, pero ni-withdraw naman ang mga marine. Kung seryoso pa sila itong mga testigo, mahigala mga marin, sila itong gipaubo sa Witness Protection Program in Demaris. Taguan na ito. Nga, kami na ibahala pag pagkaon ninyo, pagbuhit ninyo, inyong pamilya, kami na ibahala, pag di naman balaka. Kana ko seryoso, ha? Wala na, mahigala nga, pasagdan lang ganito mga ilang mga testigo, di nga, makamang to dito mga sukintig paminaw. So, ang sincerity bitaw sa pagsulti mga kagalaan por bida. Now, mo endorse sa kandidato, aritas kandidato una. Kung mo endorse sa kandidato, kinsa may posibleng kandidato ni BBM sa 2028 election? Kinsa man, be? Malagmit, unang-una gid kimawa si Lenny Robredo, kay Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, kini si Vince Dizon, wa na lang sakto ra po nim sa ina lang apito story tingali na siguro to endorse si BBM. Although nangandoy to pero di na to endorse kay gitangtang man sa pagka PNP chief. Ah, ugwa to tangtanga pagka PNP chief maka posibleng makaingon ta nga kan appeal pa to. Pero si Vince Dixon basig i-endorse po na niya. Ang problema lang Vince Dixon, medyo hinay po si Vince Dixon mahigala sa survey. Prangka lang bang pagka-istorya? So ang bumintaha sa survey mahigala Lini Robredo ra dihan napita. Nya kinis Rafi Tulfo do na po. Okay, okay po niya ang survey. Medyo na iwit mga kagilaan kinsa Risa Hontiveros, medyo iwit na sila. Dili ni ako istorya lang nga kwan. SWA survey na og sa Pulse Asia survey.
18: Straight to the point.
19: So niini mga kagilaang mga kandidatuha. Asa man ini ang i-endorse gyud ni BBM nga matud pa niya best possible candidate? Asa man ani? Natanawa ha, atong tanawon balikan nato mahigala ang survey sa Pulse Asia. Balikan nato dong names. Si Lenny Robredo dong katotohang table dong. Atong balikan tong table. Ang survey survey sa Pulse Asia. Table na sa kani. Ayos ani katong usa sa katong 49% ang kang Duterte. Atong balikan nato. Nya dai ato dai arita dai kini sunod dai dong 1-on-1 dai kani oh. Kani sa unahon. Kaning maong survey mahigala. Imagine oh, 49% si Sara Duterte. Ang dunay chance na gyud, layo kayo pero dunay chance mahigala nga at least kung imong suportahan pagka pagdagan si Lini Robredo. Nga dunay 26%. Layo kayo gintang pero at least siya may pinakataas o rating sa tanan nga musunod. Kaya ang sunod mahigala Rafi Tulfo 14%. Niya dais Vince Dixon ay musunod ay 1% lang. Si Vince Dixon. Si Benji Magalong, musood magani, 1%. Si Nick Torre, isood, 0.1%. Mas gamay-gamay ni. Ang akong ikaluyan, may gala nga, naningkamot, ginunta, si Risa Taon, diya sa ubos. Mayin, lini magudu, magudu mo, lini, ingon mo, lini, di ko. Di na ko, ana. Pero taas siya, skorba. Ako medyo maluoy sa tama, higala ni Risa, kay naningkamot, 0.01%. Lupig pa siya ni Torre, mga higala. Mao kini ang resulta sa kini ni ang Pulse Asia ang latest survey. So kinsa man ang possible nga ingon ni BBM nga iyang suportahan nga at least ilang ikabangga mahigalang Sara Duterte. So kunuhay og panalitan mga higala og although sa ako nang ingon imong panid anang impeachment makaigalaan bida. Layo pa magyos tinuod mga higala taon. Pero tuyuon lagi konbikto si Sara Duterte, bahalag, magkuha ng ebidensya, konbituhon na yun sa tuyo nga di makadagan, managbit si Lini Robredo og mo mainggan nyo sa dagan siguro anang panahuna kung inyon sa dagan, tutalwa naman si Sara. Managbit. Kay mingon si Lini, barugan ginako kung ingon nga di kumudagan, si Sutulfo mo isunod. 14%. Pero kinimagod mahigalag matangtang si Sara diya sa equation. Ang pangutan ng dako magud ana, kinsa may mupuli ni Sara? Malagmit man nga kanang mupuli niya makakuha pod sa iyang more or less sa iyang score. Or mosunod ba ka og mao'y iyang endorse? Mao man dako ang pangutan na pod. So, og atong tan-aon may gala. Tanaw ha ang 1-on-1, alas ata sa 1-on-1 na kasamang names. Kada dili ni 1-on-1 dunay katong tulo-tulo daw names, katong magipakita nga kwan. Table. Wa ba ta magka-discuss kaya to? Sige. Kani. Panak ekonobe. Bahala din ako makita lang. Kaya ron nga makakita ko rin. Kana, So, mauni mahigala ang, mauni ang table katong primero. No, okay. Asa man kani. Mauni, sige. So, kung magbangga may gala tulo lang, Duterte, Sara, Robredo, Lini, og Tulfo, Rafi, sila rin tulo, samot mo sa kahinoonin kang Sara? Kung tuloro sila 49% na gito ganina o daghan, o tuloro sila may gala 51%, ang kang Sara, kang Lini Robredo, 27%. So, nisaka po si Lini. Kaya 26 naman kang Lini, pero nisaka po siya o 27. Pero kang Sara po, nisaka, mahinoon kang Sara o gikan sa 49, 50, 51. Nisaka duha. O niya, si Rafi Tulfo, 16. Nisaka po si Rafi na yun, no? Nisaka na yun kung kisaran tulo. Kaya pila man tong kang Rafi ganina, 6, 4. Awa, maumaura, balik ako doon, para makulala, di ta malipat, be. Katong first table nga imong gikuan, nga naas lang tanan. Pila mga Rafi, take note. O, 14 na rin ka Rafi, oh. So, Sara, 49, Lenny, 26, Rafi 14. So kung tulo na sila nga magbangga, ni Saka, silang tulo ni Saka? Ha? Si Sara ni Saka duha, si Lini ni Saka usa, o si Tulfo ni Saka sad og duha. Nga naman? Tanawa, sige, ipakita to dong. Tanawa, 49%, 26%, 14%, but kini, og tulura sila nga magbangga, ang kang Sara Duterte, 51%, daog yapon Sara ani, ni Saka hinoon sa duha. Si Robredo Lini ni Saka usa, 27%, o si Rafi Tulfo ni Saka duha, 16%.
18: Straight to the point.
19: Now, arita mahigala sa second set. Ang second set, Duterte, Sara, Tulfo, Erwin, Hontiveros, Risa. Kung sila may magbangga. Unsa may mahitabo, Saka mahinoon niya pong Sara day. 56% kang Sara kung si Tulfo iyang kontra nga Erwin o si Risa. So, sa lupig man, Sara 56%, Erwin Tulfo 16%, Hontiveros, Risa 13%. No? Muna mahigala ang kiniyang ilang rating. Narita sa sunod niya set, kuno dong names. Unsa man ang sunod niya set. Ang sunod niya set, set number 1, set number 2, set number 3. Duterte, Sara versus Tulfo, Erwin, o Aquino Bam. Mas, asa may mas dako score si Hontiveros? Mas dako pa nag-score si Bam Aquino, no? Kontra ni Hontiveros? Kaya o, si Risa, si Sara Duterte, 57%. Tulfo Erwin 16%, Bam Aquino 15%. Labaw si Bam ni Risa og duha. Kay si Risa kung apil nimo 13% og tuloro sila kani usa 15% man kang Bam. Sige arita sa sunod ko no nga kwan. Sunod niya set sa Pulse Asia. Set number 4 dong kana. Kini 1-on-1. Duterte Sara og Lini Robredo pila may score 52% ang kang Sara. Pila ni dahil, ikay ko ka, klaro. Robredo Lini, 38%? Okay. Sige na. 39%. Okay, 39%. So, 1-on-1. Duterte Sara, 52. Lini Robredo, 39%. Mauni ang ilang, kwan. Sige, ato tiwasor, gays ko ta ang set 5. 1-on-1 Lini versus Duterte. Naugyap mong Sara, pero... Tarawa, sunod nga 1-on-1. Sige, tarawa ang sunod nga set. Standby human lamang si Pipila kapahinom-dom. Alas 9:03 na.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisang stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Nasa'yo ang panalo.
6: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Hello. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEP 258020 Series of 2026.
9: Dito ka lang, always panalo.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
3: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
20: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
24: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
28: Atong attack na may gala sa 9-10 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
28: Kini nga portion to gata may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sas active nga sagot ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab ang alibyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
27: Straight to the point.
28: Alas sa 9:11 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
28: Na atong balikan mahigala katong set nga 1-on-1 si Lenny o si Sarah. Sa laktod nga pag-istorya, pananglitan ko makonbikto si Sara Duterte, di na kadagan. Medyo hayag-hayag mahigala ang kandidatura ni Lini. Although, wata mahibaw, kung kinsay ipuli ni Sara, ibutang ta si Basti maipuli, o mubalhin ba ang support ngadtong Basti? Kaning 52% ni Duterte, Sara, pananglitan o makonbikto sa iyang ipuli si Basti, 52% pagka na or mugamay na or mutaas na. Depende. Ha? Kini 1-on-1 nila ni. No? Duterte Sara 52%, Robredo Lini 39% sa survey ni Mahigala sa Pulse Asia. Dini ako ha, dini ako survey. Ako ang ato lang yung gipakita dili atong for purposes of analysis. So ako nga acknowledge Mahigala ang Pulse Asia ini. Kaya kini nga survey ilam ni. Ang ato Mahigala ni gamit sa ilang material. Ang kining mga survey firms may galang akong gibasihan kining mga para nako ang Pulse Asia o SWS. Karang uban di lang kumugamit ang uban mga surveys ha. Na ako'y mga rason nga nung di kumugamit. Kani lang Pulse Asia lang o SWS. So og magbangga 1-on-1 si Lenny Robredo o Sara Duterte, labaw gihapon si Sara Duterte. 52% 39 si Lenny Robredo base sa survey result sa Pulse Asia. Sunod, ang sama ng set 5 daw, napay set 5. Duterte Sara versus Hontiveros Risa. Medyo layo-layo, good, no? Si Juan Risa. Eh, Sara 60%, Risa Hontiveros 21%. So, mas mayo, si Lini na lang, mga ilang ibangga. Good. Ang problema ang Lini, kung muda yun, kasi Lini yung nga di nalagigyo ko. Mama na yung problema. Set 5, set 5 na ba kutob daw? Okay, napay set 6. Ah, set 5 na kutob. Ah, sige. So, mana yun? Okay, so sa pagkakaroon mga kigalan, kinsa may pilion ni BBM, o manguha ka mga higala o kandidato, maingon sa BBM, possible candidate nga iyang kuhaon, best possible candidate, ari yun sa mga higala mo kuha sa mga pink? Kay si Lini man mo ay kusog. Duha man ni mga higala, o either Lini or Tulfo. Pero kung dili makonbikto si Sara, medyo alanganin yun sila. So, tanaw nun eh, dapat Vince Dizon, apilans Vince Dizon dahil kay Dong Names, kinakakuha mga punig 1%. Asaan ni kanila ang itudlo ni BBM? nga at least makaingon sa banga ang presidente siya maoy nagtuboy anang presidente ha, at least iya gihapon, ila gihapon, friendly gihapon ang next administration niya. Ha?
27: Straight to the point.
28: Kana mga higalay, kana kung madayon gud ang election, hopefully mag-ampo lang tayo madayon gud. Ha? 2028. Mao man ni gibutang sa constitution. Pero kinis BBA mga kagilan, di nilalim na iyang gibati o panalitan madayon kung election. Bisag asa nila ilang ito, iyang ituboy ani. Siguroon gud niya, nga kanang iyang ituboy, nga mo, lingi gud og utang kabuton niya inday maris. Kay kinay mga higala, inani, mahuna-huna man siya. Kinis Lini Robredo panalitan. Basin og magunahunag utang kamamuto, hindi niya gukuron sa BBM ni Kuman. Kinis Rafi Tulfo, malagmit, mahunahuna ni og utang kamamuto. Ba't kinis Lini? Hunahuna pa niya, Lini, ang sama ng atong anti-corruption niya, Kuman. Panalitan, magmuda og Lini. Hindi niya magukuron sa BBM niya. So, dili lalim niya kay BBM, kaya munahuna sa BBM na, ako ra ba, kauban na ba ming sara niya, ako ra bang gukot. Dipindi niya sa sabot. Di lalim niya, kaya kanamang kung imong gibuhat sa imong isig katawa ba? Kana imong gibuhat sa isig katawa, munahuna mo ka, di ba ka nibuhaton ako, no? Nga iya ko nang gibuhat, may garas mga Duterte, kauban sila mga sugit ng Paminaw. Nga sunod na ni hunahuna niya, og kinalan nga, ako lang siguro mo padayon, di lang ko mag-election aning kalakihan. Kuyawa sa nang, kuyawa nang hunahuna, mahigalang yung baliyon ng konstitusyon aning kalakihan. Kaya kung ibutang talang mag-election eh, ilang konbinsihon si Lini nga mudagan, ang paita ni Ron, well, kinisilini may gala, ni ingon naman siya hindi sa mudagan, pero pananglitan yun, uwa na ilain siguro niya, tabangan siya ingon sa taga BBM party o sa Pink nga, sige na rin, dagan lang, uwa na tayo lang ipaglaom ikaw yun. Nga makabangga ni VP Sara. Wat na mahibaw pa, o mausap niya po niya nahuna. O niya, total, wamang kay gasto. Ang imuna na wakay gasto kang administration candidate kagod. So, tanan nga mga resources government, naani mo. Nya support nimo ang imong grupo daan nga Pink, nya mo support ang BBM group, so at least duha ka grupo ang naani mo. Pwede ba ka nga mudagan si Lini anang panahuna? Tan-aw na ko, Lini. Number one, saad na sa di mudagan? Number two, kung naapagod Sara, medyo alanganin po siya. Pero panalitag makonbikto Sara. Basig maaghat si Lini yung dagan, ta kahit namatay chance ani gyud. Pero kung panalitag makonbikto Sara, mudagan si Lini og presidente, moingon po siguro si BBM nga di na lang ito idayon, maghimo lang tayo itong kandidato po. Total, medyo ma-equal footing man eh. Ha? Pero panalitag kusog gihapon mahigala si Basti, kung mo ilang ipuli, butang talang, tanaw na ko, duha magod na, it can go either way. Mukusog si Basti or muhinay, unlike ni Sara. Either ma-maintain niya, at tuloday ang mga dangatan niya, either ma-maintain niya ni Basti ang rating ni Sara, or muubos kay lahi si Basti ni Sara, mingaw na, di ba Basti, di ba na abogado, may mitap do Sara kay abogado man, posibleng muubos. Posibleng sad may gala nga ma-maintain, or posibleng mo taas pa, kung panalitan ang mga tao unsatisfied, magsabot sila nga, binuang malang pagkonbikto ko sa impeachment, di man may satisfied, binuang man yun. Kanabang, gibutang-butangan ang tao ba? Unya gibutang-butangan niya gikonbikto. Frame up nila mahigala ang tuyo pagkonbikto aron gyud gadi kadagan. Nya maklaro na sa publiko. Malagmit ang simpatiya mo taas pa. Tulo akong tanaw ha, tuloy dangatan. Kung si Basti may mopuli ni Sara, tulo ang dangatan. Panalitag makonbikto Sara. Either number one, ma-maintain niya ang rating ni Sara or muubos. Dili sa ka-maintain sa rating ni Sara kay lahi sa kaliber ni Sara. Or pwede pong mutaas. Kahit tungkol sa simpatiya sa mga tao. Kay mga tao, Pilipino, emosyonal kayo. Anang panahon na gipatay si Sara politically? Kanagod may galang impeachment, convicto ni mo, sa tupang gipatay si Sara politically nga pagkamatay. Dili patay nga kada na ang physical. Politically, dead si Sara, anak. Inig himo ni mong political ideya si Sara, di ka mo simpatiya ang mga tao. Muna kong ingon, kining impeachment siguro on yun sa prosecution nga kung konbiktuho naman lang yun eh, wata kahibawa mahigala kung sagi naasa utok sa mga senador. Although kini mga senador, maniguro man sa isang ila kay labig maabda ni mahigala ang impeachment next year, ayay, naginamahinamnawa na. Eleksyon na sunod kuan, tuig. Ni arabay mga senador, mga daghan na ba ning mga senador mahigala nga mga re-electionist? Daghan-daghan na ba sa re-electionist? Apektado magin mga higala ang ilang rating, ana. Diba niya, ako'y akong i-kwan sa itong analysis? Si Jinggoy Estrada, mga kaigalaan, si Jinggoy Estrada nga tuwa sa prisuhan na sold stop 12. Pero si GB Ejercito nga yung igsuon nga wa mapriso, tuwa sa ikabainte. Kung saan man ang pagkakana, kung saan man muna pag-analyze. Ha? So, si Jinggoy nga perceive siya as Duterte camp, das minority, bisag to sa prisuhan, taas og rating. Pero si GB Ejercito nga naa sa majority black, tuwa sa ubos. Nakini nga ito, klaro-klaro itong analysis ha, based ni mga higala sa Pulse Isha Survey, dili ni ako, Pulse Isha Survey ni mga sukit tigpaminaw.
27: Straight to the point.
28: So muna nga kini mga senator judges, mag-careful sila po sa ilang desisyon. Pero ibutang ta lang nga makonbikto Sara, pwede mo dagan sila ni anang panahon na. Kaya doon naman siya chance yun. Pero bisan pag di makonbikto Sara, wa may laing ikabangga, sila ni ra'y ikabangga nila. Wa'y laing. So, tabangan yun yung convince sila ni nga lin, Madam Vice President, dagan yun, ikaw may paglaom sa nasun. Alang sa mga pinklawan, dilawan, alang mahigala sa mga BBM group, siya yun mo siya may dunay chance. Actually, sila ni po mga higala, tinuray lang sa, okay man ang record ni Lini. Labi na mahigala, his good kaog, corruption issue, alam may corruption issues lini. Kaya klaro-klaro na niya akong kwan ha.

0: Wana man mga tao. Unya corruption may kalawa man po isyong corruption ng mga Duterte. Gibitang butang na. Kita bukas Davao na bukas isyos corruption wa. Kinikaroon may kalang impeachment na wag maprobar ba? Wag may isyo. So, lahi man ang butang-butangan ni mo mga sukintig maminaw. Kada kung maprobar, inigprobar ni mo yung convicto, it doesn't mean nga kurakot na. Dipindi na ha, tanaw na kay pwede man konbiktuhon yun asara may gala kay maunag yung ilang planong konbiktuhon, balagway ebidensya. Pero mo bumirang na mahigala. Kanang hitabua o niya ngadto sa mga senador nga mo konbikto niya.
1: Straight to the point.
0: Kamunit tanaw nun. So kini si Lenny Robredo, konbinsihon ko nila ni nga mo imudagan, panalitan ko na si Sara, huwag magkabangga alain, Lenny ra. Kung huwag si Sara, akana, doon ay chance. O bita-bita. Pero mo nagkakaroon yun, bita-bita ha, pero huwag takasabot pa kung mamintain ba ni Baste ang rating ni Sara or maubos? Kuhan kayo, tight ang competition ni Baste o ni Lenny? Or mo taas? Tulo ang mahimong most likely mahitabo ni ana, mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point!
0: Sa pagkakaroon sa Lenny, ngayon na dili ko. Medyo lisod mag-o kayo o Lenny hunahuna niya, sure win man ko umudagan kung Mayor Gaponsnaga. Nga no mo, asdang man ko dito sa presidential race nga medyo lisod man. Pareha po ng Rafi Tulfo. Kini Rafi Tulfo, medyo sure win ni o umudagan pagbalik pagka senador. I don't know ha, kina ako, analysis na ni ako, tagasabot o unsag yun sa mga tao sa aktual na ha. Doon na mag-o yung mga nasuko na pong Tulfo, nasuko sa mga Tulfo ba. Pero mas bubinta-binta ang udagan sa senador, 12 magkukabok ang piliyon. So inig-imong marka dito, 12 kabuok, malagmit mapil ni mo mahigalag marka si Rafi. Pero kung presidente ko niyang daganan, one-on-one, saan mo gawin mapiliyon pagka-presidente? Muna na kalisod na napita. So karon mga kaigalaan, si Lenny Robredo sa Picas bahin, bisag siya may pinakataas o rating din ha, nga pwede makabangga ni Sara Duterte. Or pwede makabangga sa mga Duterte. Inyon ko lang. Kaya malagmit o ibutang tagma kung Victor Sara, di mangita sa laglain kapuli. Pero ang makabangga din ha, may gala si Lenny Raman. Ando na chance mas pagkakaroon. Pero kini si Lenny, maghuna-huna sa ni mga higala nga porbida. Kini ni ang makaduhaan ko ni kalagyan kapildi ko, mapildi ko ani. Siguro on yun nga doon nag-chance ang muda o takay lisod kayo makaduhaan ta. Kaya so far na ba mahigala ha, sa history sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang usak ka taong mudagan pagka-presidente, kunya nibalik na po udagan pagka-presidente, wag yun magsilbi.
1: Straight to the point.
0: Pulos yun na nga pildi. Ha? Kanto mahigala na, kapakita ni mo dong names, kini mga tawhanaw na nagag-presidente di lang kay kausa, kalalakson kapila mo na dagan. Okay, kung ako na dong names. Nade ha? Sige. Kini. Kini may akong example niya, kining upat. Ako nang ipagkuha ni kasamang names and picture. Ani. Kinsa man yung mga nanagan, mga sukintig paminaw, nga nanagan nga nangapilde, yun. Mga maayo ba yan sila, mga higala, unta? Kini si Raul Roco, maayo ni Raul Roco eh. Nidagan si Raul Roco, may higala 1998 election, pagka-presidente. Pilde siya. Pagka-pilding Raul Roco, mahigala ni, makamasa man ito Raul Roco. May iba yung record yung sa Raul Roco. In fairness niya, mga sukintig paminaw. Pagka-pilding mahigala ang Raul Roco, unsa may sunod niya na hitabo. Nidagan siya balik pagka-presidente sa 2004. Pagdagan mahigala pilde. Ah? So kaduha, mapilde mahigala si Raul Roco. Kaya bang, mubalik ba itaw? Kanang itaw, napildi na ka, niya mubalik pa ka, makaduhaan ka. Pwede huna-huna only na nga agoy, sa history raba sa Pilipinas, ang mudagan niya, mapildi niya mubalik, wa, rabagay daganan. Ha? Si Maruhas bitaw mga higala, nakadagan pildi, di nagyan mubalik. Bisag dagan itong senador gani, wang ganim daog. Ha? Muna, bita-bita, panilakson, kaya nidagan, mahigala, pildi, nidagan sa senador, daog. Kutob lagi sa senador, palang ni Miriam, dagag presidente, pildi, pero mudagan sa senador, mudaog. Kino, Raul Roco, mahigala, nidagan, 1998, pildi. Nibalik, og dagan, mahigala, matagam. Kaya nga no, naghan man sa gimupos niya, nga ikaw, Raul Roco, maayag, kabisa ako, maingon ko, magkano, Raul Roco, maayag, nga, mahimo ang tang presidente.

0: Namatay na ang tawang sa Uruko, ha? Gano'n na presidente. Pagdaga niya balik 2004, pildi na po. Kaduha, magkatilaw kapildi. Nga kini si Brother Eddie Villanueva, nidagan kini mahigala 2004. Pagdagan ini 2004, pildi. Ang iyara ba itong kwan kini ni ang gipa si Atab mga kaigalaan? Mao nga kini ni ang anim na taon na walang korupsyon. Muna si Brother Eddie Villanueva, pata maayuhara ba musulti? In fact, nga rin man nila to, si Brother Eddie, pagkampanya na niya ni Joel, nga rin man sila, di pa kung sa kini mao mga senador, ako naman yung interview mga one-on-one, kaya mga rin man sa itong si Bianan, ha? Ato pong kanon, kini ka rin yung bago gani, nag-chat na ko itong kanya, musuroy din eh. Okay. Okay man ko. Kwa na ito, ito interviewon po ako, inyo na ko ang pangutana ako, ha? Yung pangutana na ko, pag-andam lang magtubag. Kaya kini ako pangutana, doon ay pangutana ang pina bugnaw doon, napoy sagol in eh. Si Raul Roco ni Daga 1998, pilde. Nibalik o Daga 2004, pilde. Kinsa pa? Brother Eddie Villanueva ni Daga 2004, pilde. Nibalik o Daga 2010, apilde gyapon. Samot sa kapilde 2010, kasi Pinoy na may kusog kasi Pinoy at 2010. O yun sa'yo, namatay ang guskure. Mga man ang panahon na pagkamatay ang kure, wa, sulbong si Pinoy. Si Maruhas, unta to nga may nagplanong mudagan, ni slide down. Nagbisi na lang siya ni Pinoy. Muna siya. Kini si Ping Lacson. Ang sa may history ni Ping Lacson. Unang pagdagan ni Ping Lacson mahigala pagka presidente 2004. Dagan sa presidente. Unsa may nahitabo, nangamuti si Ping Lacson ato. Nibalik og dagan last election 2022 nag-uban sa Tito Soto. Motong Lacson. Lacson Soto, Lacson. Uy, di pod pisot, ha? Ping og Soto. Ato lang agi katawa-katawa, mahigala. O sa may nadangatan, Ping Lacson, pilde. So, wa pa mahigala sa history sa Pilipinas nga ni dagan pagka-presidente, niya ni balik, ni daog, wa pa. Ha? Wa pa. Labi na kinis Miriam. Kinis Miriam mo, maayang masalita ni Miriam. Daghan man ginag-idolize si Miriam. Pero, ang kinis Miriam o kinis si Roco, Miriam, Lacson, murag kutob lagod sila sa pagka-senador, murag giligid na destiny ang pagka-presidente. Kay kinis Miriam, usan ni sa mga maayo ang tao eh. Nga mahimong presidente. Pero kini si Miriam, nga maayo untang mahimong presidente, daghay nag-idolize. Katulog yun yung dagan, katulog sa pili.
1: Straight to the point.
0: Pagka-presidente. Pero mayingon kang senador-senador lang, unaog yung si Miriam. Ano ha, unsa may history aning Miriam Defensor Santiago. Pag 1992, una to niya higayon nga ni dagan sa presidente, at ikalbong siya. Pili. So, suwa mo tagam, nidagag balik 1998, apilde gapon. Mibalik og dagan 2016. Morto sa Duterte nga batch. Di mo kalimutan eh, kaya usaman ko mahigala sa mga panelist. Kanang 2016, atong presidential debate diri gihayag Cebu. Ah, tie up me sa TV5 at the time. Si Miriam at the time ko noon, luya na sa Saday. Wanang ko sa mapil sa debate sa Visayas. Medyo luya sa itang Miriam ato. O, oh, nakakuan siya ato, nandun namin siya sakit na ito. Pagdaga dito sa ang debate niya nga pila ang katuran dito sa kinini ang kwan dito ra sa Cagayan Mindanao nga debate o Manila nga debate pagabot Cebu wa na upat ra kabuok ang nag dire Cebu nagabot Duterte, Binay, Maruhas o Grace po. Sila ra nagabot kani o oh? Yeah, mo ni sa ang debate naman ko ani ako may usas mga panelist dito among tie up ang TV5 Carmen tie up ta. Atong higayon na. Apil na to ang higayon ng Philippine Star. So muna ang mga kauban ka na ito. Kuyog pa na ko si Irwin Tulfo ang panahon na. Kami may panelist pero gipulihan si Irwin Tulfo kadugayan kay dunin ang reklamo. So kami si Juan Luchi Cruz Valdez o kato mga editor sa Philippine Star. Di rin ay mahigala na pahigayon sa Cebu kining adibit. Upat na sila. Wala na kato nga si Miriam. Kaya nga naman, doon na naman sakit si Miriam atong panahon na. Di naman siya kakuan. Pag pero kagayan nga debate nila, maayo pa ba yung Miriam? Pero wakman hinoon kay nakahatag man to si Miriam kon. Alegre itong Cagayan nga debate kay wakman sila nito Duterte, nagpangutana ni Miriam kay Duterte, mangutana si Duterte kay Miriam, maingaman Duterte, di na ako mangutana ng Miriam kay may laki, gana. Di na ako. Di nakuha ko ikuha ng learned kwan. Saludo ka ni Miriam. Kaso pagpasunod pa, pagpungutan ikaw Miriam, pungutan ng digong, umpusya nga, di na po ko mangutan ng Duterte. Mayong laki na Duterte. Nabawos-bawos na hinong sa nandohag din na iganay. Anong doon matong dibati ha? Nabawos-bawos. Nagbawos-bawos na din na iganay. Pag-abot yung Cebu, nagubot. Dito magiging ko ano eh, kaya kami may nag-uban na dito pahigayan ang debate. Nagubot mo higala kay si Binay o si Marujas. Wadugay nakasugod ang debate kay kung saan tamas Binay, magdamang yun sa katang iya mga dokumento nga giinan nga way dalhanay. Niya si Marujas, kamuin nga masagyo, maugun na yung rules na. Pwerte ka ligriha tong kwa na. Katumaong presidential debate dire sa Visayas. 2022 to ni balik mahigala, 2016, ni balik si Miriam Ugdagan, Pilde Town. Binawar ko doon. Katawanan mo ganigod ka na boss-boss mo hinoon sila og dahil ganay, imbis kayo kamo may magbangga sa kwan, kayo na may one-on-one sa mga kandidato na unsa bang nagbawasan na yun na mahinoog din na ganay. At paminawan ko doon. Katawanan na ito, balikon lang kamay. Bebe, sige ko noon.
2: What can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of Vietnam. It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned, an experienced human being in this planet. Ang tanong ko, ma'am, how are you today?
3: I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market, but is being sold at very atrociously expensive prices. And it's a miracle worker in the sense that I'm almost normal now.
2: Oh, come on. You will live for 1,000 years. That is no doubt about it. Myself, to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasini, magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my blunders of words, so not money. And, you know, we have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, you know, bad words, look at my back, for you see there the Filipino on bended knees, hungry, and very mad at this country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hill.
0: Okay. Boss. O sa money, ang katotohan kwan, katong nga portion na nung iyang gidayag si Miriam. Ya si Miriam ni nibawos mo hinog dayag niya. Tara, kala kita lang portion na. Sige, kana lang dong. Ya, dili makwan. Ya, wawi, dibati mahiga lang iyang magidayag si Miriam. Sige, kana. Kanto lang putla, kanto lang dito. Dili makwan ang audio. Sige daw. Mauro kita yung pagkutan na Miriam. How are you, ma'am? I adjust gamay. Pakita ako na itong usaral. Nanibawas po si Miriam o dayag ni Duterte. Kana. Si unahan sa tumalik itong sa babaw. Kana. Audio.
2: What can I ask of you? I am facing a woman would become the president of the Republic of Vietnam. It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet.
0: Ah, dalawa. Sige, pause, pause.
3: Okay? I don't feel sorry for myself. I feel sorry for my country. Because graft and corruption is endemic. And everybody speaks out that nobody has done very much. Except Mayor Rudy
0: na boss ba since like that dinaigana yung mahigana ah corruption grabe kayo except Mayor Duterte. Pero mali gina kung gingon kanis Miriam maayon is Miriam pero katulon ng pilde pagka pagdagag presidente katong 2016 wa na gito si Miriam ato kanabang tungod kay ko naanam ko sa sakit ato day luoy na si Miriam at the time. In fact makalimot na ganun siya mga kagalaan. No, dili na kayo kwan. Kato pagdaga niya po na 1992, mo ito'y grabe 1998. O, kwan gito, kumbate gito. Kato pagdaga niya kinikaroon, medyo dili na kayo. Pero katulo. So, ang ako mo't pasabot nga, wa pa'y nidagan pagka-presidente sa Pilipinas nga napildi o niya nibalik pagyugdagan nga nidaugwa. Ang nanagan nga napildi pagbalik pagdagan, pildi gapon. Muni huna-huna only ni.
1: Straight to the point.
0: Kung si Lini mudagan, manguna-huna, gisa, ayay, wak para ba sa history yun nga nagkadaog. Pero kung mudaog sila ni first time in history, nga dunay ni Dagan pagka-presidente nga napildi, unya ni balik, ni daog. Kay kung mapildi ka po sila ni Mingon, wak, giyan, wak, pagidi ay. Nga ito lang ang gagi, kato katawa, may galabot nga, no, ka nga. Kana na ang... Wala bitaw kung si Tomas Osmin niya pangutan o Mingo wala recycled politician sana. Wala na, mangod. Abot na ka ha, pero wata mahibaw ba ya? Kini si Lini Robredo mahigala, pero di ko mo toogwa ni maunahuna ang Lini. Huna-huna ang Lini, ano yung bitaw no? Katong Raul Roco ni Dagan kausap pildi, ni Dagay kaduhan na kaduhaan yun. Pakapildi. Wagi mo daog, nahimong daog-daog ni. Brother Eddie Villanueva, kaduha pod. Lakson, kaduhasad. Miriam, nakatulog yun. Ang ila mahigalang kapalara ni Miriam o ni Lakson, kutob lang sa sinit. Asta si Roco. Murag, nangis lang ikon ba? Lakson, mudagandagan lang, senador-senador lang, mudaog man. I don't know, sa sunod og mo, sunod ng mga kuan, ha? Kinalan, i-redeem ni Lakson ang iyang kuan yun. Iyang, iyang dungogron, ha? Ngayon, labi na mahigalas flood control mura man og ni Kibra sa hining mga investigations ng inani. So, kini mga kagalaan nga mga punto, mao nga, huna-huna o rumayo ka na ni Lini Robredo, nga kung mubalik sa dagan, doon na ba ka sa chansa nga mudaog? Kay so far karon si Lini man may pinakataas o rating after Sara. So, malagmit o panalitan yun, may galagdili makonbikto Sara, ilagong konbinsyon ni Lini, Lin, dagan taon Lini, watay laing kandidato ini. Ha? Kay si Risa, may galang medyo layo, mangyod. Dili ma ay lamog kasakitan ha katong mga fans ni Risa. Kay actually si Risa in fairness na ningkamot by agi sa si Risa. Sa to nga katong dis Bakulod, Cebu Risa na ana. Si Risa ba pinakasayo ba yagyod nga kuan inday Maris. Nga naglaunching og inana. Ha? Si Risa may pinakasayo. Pero inigawa sa rating wa man gyud gihapon lagi. Tingali og dili pud iyang kapalaran, wa ta mahibaw. Kay do na mag-iuban nga kapalaran kutob ra pagka senador. Wata kasabot pa ni Mbam Aquino ha, o unsay kalaki ini. Bata, daghang mga posibilidad. But sa pagkakaroon manggod, wala na hapit na ang oras. Ha? Next year, mag-filing na. Wala pa'y kandidatos, BBM.
1: Straight to the point.
0: Niya ang Duterte camp, doon na na'y kandidato si Sara. Pero kung makonbikto Sara, naan na po sila yung giplanuhan ni Basti. Although, sa ako nang giingon, tulo ka mga posibilidad. O si Basti may ipapuling Sara, either maka-maintain ba kasa sa rating ni Sara, either maubos ang rating mga higalang Basti, or mutaas. Depende sa simpatiya mga kagalaan sa katawhan.
1: Straight to the point!
0: Na kining mga senator judges, mag-huna-huna ni sila, kaya may mga tanawaday, mag-kiat lang ni mga senator judges o decide po. Ha? Kaya karoon ko na kalainan ron sa impeachment mga higalang VP Sara, niya na maguning social media. Ni ano man social media niya, mga tao, mamukatap na yun, mga kagalaan. niya og panalitan lahi mangod sa una sa panahon mahigalang irap, panahon ni corona, traditional media raman to. Ang karon niya naman social media mga tao mo baos man, ha? Puting grabiha daghan maghimuhimog mga memes oi. Daghan, so do na mahigalay mga dumadapig mahigala sa prosecution. Da do na po yung mga dumadapig sa defense. Nya pulos na ba mga kamao manghimo anang mga production diha sa social media, nya ipakatap na. So mo ni kalainan ron. Unya ang kalainan mahigala katong kang irap kani adto nga impeachment trial. Si irap mga suking tigpaminaw, presidente magito siya, functional magito siya. Kinisara ron. Di man ay functional. Wa man to mahuman mahigala tong kang irap nga iyang termino kay di ko kalimot adto mga higala, gustong pablihan tong envelope. Di man gyud ablihan, nag-walk out ang prosecution. Sila si Joker Arroyo, ni-walk out sila, pag-walk out dito sa idja. Pag-abot sa idja, hala, tapok mahigala mo tong idja to. Naapa man si Jaime Cardinal Sin at the time. Mungka to, si Jaime Cardinal Sin, duhagig ka presidente mga kagalaan ang napalagpot ato. Si kanhi presidente Ferdinand Marcos, tagak yun. Ikaduha mahigala sa irap, tagak. Pero wa to matiwas, katong impeachment trial ni irap. Wa matiwas to. Nag- people power naman mga tao. Karon panalitan karon og mag people power. Murag ang mga tao po dyan na people power ron. Tinuray la ba? O yun siya man. O mingon mahiga lang kayo. People power tayo. Ginsara. O saan may makuha nila nga sara. May sara. O muli kong Dabaw eh. O di mahuman ang impeachment. Pero human nun ganyan na. Technically kung di mahuman. Mingon sara. Wa ko makumbikto. Wa man mahuman. Pabitan to si Irap mahigala. Anong si Irap ni Dagan man pagka-presidente? Walang udaog pagka-ikaduha. Iyang base presidente si Binay. 2010 ni Dagan man si Irap. At that time na lang si Pinoy mo ay ni daog. But sikan na ba si Irap at that time? Sikan o third? Sikan ba si Irap at itong higayon ha? Daog si Binay iyang running mate. Ngano nagkadagan man si Irap pagka-presidente? Because that impeachment trial against Irap, wala man to mahigala mahuman. Technically, Irap was not convicted in that impeachment case. Wala. So technically, wala man sa makonvicto, makadagan siya. So kining kang Sara, ila gining konviktuhon, kaya gumingon na di lang niya matiwas ang impeachment, makadagan. Na, at natiwas sa gisgot ng tao, duman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.44 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
8: Living Testimonies.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: detergent.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suki.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 9:50 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kiringa portion, may kailan tulad ka na to sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Straight to the point.
4: Alas sa 9:51 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Sa atong balikan mga kagilan, si Irap nakadagan siya balik because wa sa makonbikto atol mahigala sa impeachment. Technically, why conviction? Kaysa tunga-tunga mga kagilaan sa impeachment trial, nag-walk out sila si Joker Arroyo nga mao mga higalay mga prosecutors at the time. Nag-hook out sila ni Ditso sa Idsa, nag-Idsa to. Tanggal sa Irap, mga higala, moto nga, wa mga kagalaan, matiwas ang impeachment. Pag 2010, dagan o balik sa Irap, why prohibition under the law? Kaya may mo sila po, man kung makonbikto. Monikang Sara Duterte, di nila ni undangon nga putlon kutob sa kwan. Tunga-tunga ilagay padayon eh, para nga, by technical liti mga higala, di gyud kadagan. Kay ma, kwan man, huwag ilang konbiktuhon ha. Pero careful pa ang mga senador na ilang ba konbiktuhon o dili. Muna'y kalainan sa impeachment ni Irap. Niya katong kang corona nga impeachment mga sukitig paminaw, Chief Justice sa Supreme Court. Ang kalainan ito kay corona manggod mga higala. Di manggod elected official. Si Chief Justice Renato Corona, appointed official raman to. Siya may head sa judiciary but considering appointed na siya, wala say support sa masa. Manang kabantay mo pag impeachment may gala ni Chief Justice Corona, wala ba'y daghan nga ang masa morally behind bitaw? Ang kanto may gala kang Irap na ato kay elected official man siya o kining kang Sara. Kabantay mo karon kang Sara. Ang impeachment ni Sara, kabantay mo, mabawos-bawos yun may gala. Bisag mo ka sa social media, magtubag-tubag yun ang mga supporters. Muna ro'y di po basta-basta nga ang mga senator judges ilagay ng timbang-timbangon o mayo, dili ilalim sa ilang kabahin, unsaon nila pag-decide kay sila mismo nakataya, nakarisgo ang ilang political career.
5: Straight to the point!
4: Nakarisgo ilang political career. Kay kana lang daan, may galang 16 votes ang ikinahanglan, 2/3 of 24, aron makumbikto si Sara sa pagkakaroon ang majority black, 13 sila. Kung saan man kuwang pa sila og tulo, niya kanang 13 nga nasa majority black, di baka kasiguro yun, kung pananglitan, dili yun ma-establishar ang ebidensya, napay uban na ang mga swing votes pa ng uban. Ang sigurado na, kiniprangkang pag-isuri, ang sigurado na mukumbikto, mahiga lang Sara, magkinaunsa lang, Kiko, Pangilinan, Risa, Hontiveros, Bam, Aquino, kana, kumbikto na sigurado. Bisa kini mga tulfo, kumbiktuhon lang na. Ah. Tito Soto Lacson, kumbiktuhon lang na. Pero kuwang dili makaabot mahigala og 16. Kaya kining mga higala, tanaw ng ebidensya ani ron, kining mga, o gani po ka sa minority black, amo siguro kung absulto ana mahigala nga, kaya prangka-prangka pag-istorya ha, Bongo, wana, daan na na, ilan ang acquit si Sara, kada Rubin Padilla, acquit nila na. Mabasa naman ni mo, ba't ka ng uban, maniid pa ng uban, oy. Muna'y gitawag mga swing votes pa ng uban. Maniid pa na mahigala o unsa may tabuan eh. Kay timan niya, kinilandaan mga higalang mga re-electionist, kinsama ni mga re-electionist, careful sila because re-electionist sila by 2028. Ha? Tanawa lang daan. Ang survey may galang latest Pulse Asia survey, pila kabuok ni may galang re-electionist, walo kini sila kabuok. Mag-careful, mag-ining walo. Ha? Careful, gining walo. Kaya apektado ang ilang pagdagan by 2028 kung dili nila ayuhon pag-decide. Na, unsatisfied yun ang mga tao, disgusted yun sila.
5: Straight to the point.
4: Ha? Umudagan kag senador, timan niya, akin na ito, analysis na niya ito. Umudagan kag senador, imong ikonbikto si Sara Duterte o pananglitan ang ebidensya dili mahigala enough. Nya, mukonbikto yun ka. Madisgasya ka sa Mindanao votes o sa Visayas votes kay kusog man si Sara sa Visayas o Mindanao. Kanang buto mahigala sa Visayas o Mindanao nga mauy mo sa survey ba lang ba? So ang saligan mo ang Manila ra. Di ka gani makakuha score sa Mindanao o sa Visayas o makakuha ka sa Visayas pero ang Mindanao mahigala ko magpildi ka yun pagkasenador.
5: Straight to the point.
4: Muna nga, ang senador karon nga mo decide, ilagyan ng timbang-timbangon o mayon, di ba tama igo po sa Visayas ang Mindanao? Ani? Kaya sa Visayas, may gala kusog kay Sara, mas kusog siya sa Mindanao. Kaya ang Visayas, may gala kusog siya, pero di pariha sa Mindanao, pilti grabihan sa Mindanao. Tanawin ko survey, ato analyze. Ah, sige, unyan, taon-taon lang. Pero Luzon, mga kagalan, si Sara Duterte o Lenny Robredo, ang balance Luzon o ang NCR, nabahin man, nidaog man gani si Sara mahigala sa NCR na karon. Ang dito sa balance Luzon mo ay daog si Lini. Sa umani mo na pag-analisar. Kaya ito, scientific lang yun eh. Nga kining walo ka mga senador nga mga re-electionist. Careful gano'n sa kitanawa ha. Si Jinggoy Estrada to sa prisuhan pero minority black siya. Sood man sa top 12. Si J.V. Ercito mahigala nga naagawas nun ay naa sa impeachment ron. Pero sa may naitabo, si J.B. Ercito to ay si Kabainte.
5: Straight to the point.
4: So kung mag-election no, di kasuod si J.B. Ercito. Unsa man, unsa may factor na, di ka na factor may galang anti-Duterte, pro-Duterte. Ha? O pa ni? No. Number one, Ruben Padilla. O, mo ni siya, kuha na. Para, kuha ni, ang sa, kinini ang senatorial preferences. Oh, senatorial preferences. So, kining walo, arita balikan tong walo daw nga mga re-electionist dong. Careful ni sila sa impeachment, you know? Re-electionist ni. Alan Peter Cayetano, re-electionist. Lorin Legarda, re-electionist. Jinggoy Estrada, re-electionist. Chis Escudero, re-electionist. Ruben Padilla, Mark Villar, Rafi Tulfo, J.B. Ercito. Pulos ni mga re-electionist. Dili ni sa mutarong og decide mahigala sa impeachment. Ah, ilang timbangon og mayo unsa man okay mo nga ang imong desisyon imong luwason daan imong kaugalingon or imong unahon unsay mando dito sa taas unya mapiktaran imong political career.
5: Straight to the point.
4: Mao man imong tanawon karon. Example ang daan may galang senador wa nakabalik taon si Sunny Trillanes so anay kabalik. Wa nakabalik. So unsa man imong nakini oh? Walo kabuok daan ka na karong mga senator judges nga re-electionist, mag-careful ni sila. So, unsa magkakuha sila og 16 votes, ano na may laadaan, walo daan nga re-electionist, mag-careful, mag-gini. Muna yung naka-medyo thrilling kayo ang impeachment mahigalang VP Sara, kaya ang kalain anong VP Sara o katotoang kang koronas. Corona magudili, magud mabahin yun kayo. Kaya may mga taos corona nga support sa masa. Nga kung panitan mo, unsa imong decision kang corona, di ba masuko mga tao? Kini mahigala kang Sara, o mo decision ka mahigala nga imong konbiktuhon Sara, suko gyud ang mga supporter si Sara nimo. Nang kung imong i-acquit po si Sara, malipay ang mga supporter si Sara, pero suko po nimo ang mga anti-Duterte. Nga imo man timang-timangon sa politiko, mga dili mga mga judges, gyud nga regular judges. Lahi mga regular judge, kay ang imo timang-timang kasi ebidensya, unsa gyud na adiha, mo imong desisyon. Ba't kini ni decide nila tanaw sa ebidensya pero mo tanaw po sa gidaghanon sa mga tao. Asa man ta aning kalakiha basi mapildi ta sunod eleksyon.
5: Straight to the point.
4: Asa man ta mo side ani? Labi na karon naan mga sukit ti paminaw naan na gud ay. Kani dako ni nga questionable gyud mga sukit ti paminaw. Tanaw ha. Alan Peter Cayetano, JBR Sito. Igsuonis JBR Sito o si Jinggoy. Batanaw ni mong score mahigala, mas nakasood pa si Jinggoy kontra ni JB. Unsa o manan ni mong pag-imagine. Kini si Cheese Escudero, ilapaning i... Banabanaon po ni Cheese, porque Cheese mahigala, di man ikuan. Tanawag ko na iyang pag-preside, mga sukitig paminaw, naningkamot si Cheese, intawan po doon nga. Fair ang iyang pag-preside. Although, kabantay ka, doon naging mga sipiat-sipiat gamay nga, di, ikasakit sa pikas, ana, but ko ako may evaluate, mingon ko nga, okay pa na Cheese ha. Kana mag mga decision nga, mga major decisions, labi na itong i-open ang mga bank accounts, delete na ito kan Cheese, ni Agito Caucus. But so far ka nang inig-ruling ni Cheese Escudero, mahigala sa mga, diya sa trial, nga mga objections sa guban pa, sakto na iyang ruling, na yung mga sipiat ginagmay, pero manageable kayo.
5: Straight to the point.
4: Malagmit maka-redeem si Cheese aning iyang kuan. Malagmit pa ni mo, mo-okay pa ni Cheese niya kuan. Ha? Niya karon og inig-voting ani, depende man. So, kini mga politiko ha, tinuray lang, mutanaw ni sa ebidensya, pero mutanaw po ni asa may mas daghan nga ato ani. Ug ang survey mahigala, kusog yun gihapon ang mga, ang masa, kusog ang Duterte gihapon, kuyawan sila na. Muna ni kalisod ko judge ka mga kagilaan nga politiko. Na, realidad niya nga itong gisulti ha. Realidad niya itong gisulti. Muna nga, maningkamot ni sila ang prosecutions pagkakaroon, paningkamot mong president o ebidensya nga, maklaro ba ang takpod niya kuan nga ang mga senador o unsa ilang desisyon, dilipod kayo halata nga bisag wa ebidensya kung biktuhon ni mo. Madisgrasya mo, ana. Suko mga tao. Or panalitag, kumplito kong ebidensya o niya imog yung i-absulto. So muna mahigalay tanaw nun. Labi na karon landaan ang mga tao. Wa na raba daw, gilaay na raba mahigala sa impeachment. Kaya maghuna-huna mo sila, ha? Hilom kayo mo sa flood control nga may pinakadakong korupsyon. O niya sa impeachment, kuhan kayo mo. Dapat na naghimo-himo kanta. At ang paminaw na kung kanta-kantang himo-himo ba? Katawanan man yung kantahan. Daghan may magkumpos o mga kanta ron ni Demaris. Makatawanan na ba kayo ng mga kumpos o mga kanta niya? Asta gani mga higala. Asta gani katong sa helmet sos na. Dahil naka-kumpos o kanta eh. Dahil na po yung kanta mga higala ay nga. Katawanan sa mga sugitig paminaw. Labot yung mga igo gani mga senador. Ato ipabati human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:02 na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Tas bang imo blood sugar?
10: Ato na ka may diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500,
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: Charantine,
10: gagapa mo po sa gluco,
9: visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide,
10: gapanahong epekto sa insulin.
9: DTX 500,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Sa pinagabulong yung sa sugar.
9: DTX 500!
11: Ako dahil si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX.
9: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
14: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Sky. Tyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na makiksunod sa Jess City na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion atong kana to may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga temailhan nga kay dunay daghang mga toxin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay mahilisan o pagbutod antiyan. Makasinati sa mahigalag insomnia o panakit sa imong ulo, panakit sa kalawasan, lutulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, aroma angko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
3: Now, sa pikas bahin mga kagalaan, timanan nato nga kining impeachment karon, pwedeng kataiming gid mga higala nga. Agusto nagunta karon. Unya unsa pa man ang na-present, second articles pa mga higala ang na-present. Ang una mahigala ang Article 4, karon Article 1. Doon pa yung mga nahabilin. Nga, karon sa ama ni Mahiring. Mahiring ni Atul sa Bermans. Hindi, Maris. Bermans. August naman taron. So, magpadayon ng hearing by September, kayo, August, September, October, November. Abdan pa na December, basing maabdan pa na January. Wow, sa may pagpasabot na ko, matunong siya sa Bermans, matunong mahigala ang pag-uwan-uwan o ang pagbaha-baha. Damor nga matunong ang pag-uwan-uwan o pagbaha-baha, mga sukin, tigpaminaw, ang mga tao mo sa muto kasuko, sige lang mong impeachment niya, dahil nga lunod na may dali. Hindi ay dako kay problema, wag niyo, tima na. Sumot kasuko mga tao. Mabit na karoon gani. Niya naman gani. May gila naghimo-himo gani. O mga kanta-kanta. Niya o. Muna mga senador. Ano magbantay ko sila. Maayo. Kaya kini reminder man ay mahigala. Ang nature. Ang kinaiyahan. May nag-remind na to. Di asa man tong kanta doon. Ato sa paminawan to. Kini.
4: Gusto nilang ma-impeach na dahil bayad na ang pirma. Sa Ghost Project Flood Control, tahimik ka.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ang maleta. Ay, dali, dali kayo makakumpos yung mga Pinoy. Eh. Salamat kayo diha, Alan. Salamat kay Alan, ha. Kinini ang gipasahan ko ning maong tukar, mahigala. Alan Tangkawan, good morning mo diha. Pasahan ko niya mong tukar, mga kalinga, usap. Pagkatos ang tukar, mahigalang. Kato nag-viral nga gilabay sa helmet, paspas po kayo ni mga Pinoy makakumpuso kanta. Pero kini malita dong, paspas dong, no? Balik ko nung no, may mga katawanan mo sa ni kanta, eh. Balik ko nung kosa dong. Sa di patamo dawat sa report ni Idol Buiki, yung nanay kasama Aida, bebe, balik daw. Recording studio, ro ba dahil niyang gihimo?

0: Sabihas, mga Pinoy, gabi kay mohimo og kone ang malita. Paspas kay mohimo, may galag mga inanay nga kwan. Astilan, mga sukit di paminaw. Pero ato sa i-check sa Idol Boy, kiron, be. Kaya diya, mga higalay, atong gipahigayon nga bingo ron, pabingos barangay. Sa DYHPRM in Cebu, IFM. Isan yung mga naa diya sa atong pabingo, Idol Boy Key. Kumusta diya sa atong mga activities karong abuntaga? Yes, Idol Boy Key.
1: DYHP. RML Report.
2: Atoy ni Rufil, nagbaha ang mga papremyo, kalipay, o ang pagbating sa mga taga City o Ganghaan, Zone Ahos, Barangay Paknaan, Madaway! Tumikan! Atoy ni Rufil, lahat ay nakanaog sa tatag na po, kahilong bugas kumay! Tag 500 pesos, yes! And of course, attorney, nagpapalprapal at Andrea Attorney, unahan ra ang ilahang kining chapel, attorney Rufil ba, no? Sa San Roque. Unya, hinungdong ka, attorney, aton sa pag-igo ni Bagyong Tino, kaninga lugar na nga bahaan. Unya, nakahinungdong ka, attorney Rufil, nagkita-kita pa dito ilawang sa nakautay tayo, na portion yung lipaya rito.
0: Oh.
2: Nagibisita mo niya, attorney, asa man itong mga gibisita niya, attorney Rufil, isang kamot! Okay, manayaw ko na sila, attorney. Karon, butiwas pa may obola sa tuang atag na po kakilong bugas, napailain niya kininto sa attorney, and of course, ang 50 kilo bugas humay! Salamat sa DYHPRM alang sa inyo ang suporta. Paghimo na mo nga overall number one! Okay, so karon manayaw ta. Gusto ko nun silang musayaw, attorney. Dili lang ko na itong sa maleta, attorney. Kala lang ko nung straight to the point. Okay, ready na po mga bata.
0: Ready, ready. Ready, ready.
2: Okay, music! Yeah.

Kaliwa sa kainit sa panahon, unsay singgit sa mga taga City o Ganghaan, Zona Host, Pactaan, Mandawi City. Daghan, salamat, P1HP o Gaya FM! Yeah! Ang mga bata, turn na, ipraktisan ang straight to the point. Grabe ha, nag-uniform pa dyan eh. So daghan pa kitang pa-premia, turn your appeal. Daghan pa kaayo taong mga pahalipay. Daghan pa kaayo taong mga igipang andam alang kanila. So once again, thank you kaayo Zone Ahos. Dari sa City of Ganghaan, pagpaka na to sa turn your appeal. Ang Team D-Way, feel gaya feel. Sir Nate, kauban ang tibuok pwersa sa New HP Gaya FM, gikan din sa Mandawi City, kini si Boy King, Tatak Iron Man!

0: Okay, salamat Idol Boy kay sa mong report. Atong kinitibukan pwersa sa DYH, PRM in Cebu ug IFM nga nagpabingo karon mga sukid tig paminaw. Nang kataman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugbo magmata sa iyang istorya. Sugbo. Okay, mahigala maga. Para matay kong oras mga sukid tig paminaw, unya shout out ngadto sa Primer Group of Companies. Ang tag-iya sa Sledgers dito sa may Ayala, si Sir Cyril Canedo. Salamat kay Sir. Good morning mo, si mong asawa. Kanon na rin naminaw sa atong tulumanon. Unya, oy, happy birthday day ron nga, kwan? Birthday man day ron ni kasamang Lailin Rabanes Arigadas, mahigana. Happy birthday to atong kauban si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, happy birthday. Nagsaulo siyang adlaw na tawhan karon. Happy birthday to okay, unya, uy, happy birthday sa mga higala. Happy birthday! Happy birthday to Ray Boy Hakusalem from his loving wife, Moana Bakalso Hakusalem. Children Kim, David, Nika, and Sam. And from your circle of friends, Gaspar, Randy, Eunice, Alex, Nore, o gagikan sa nako. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, yeah, shout out sab ngadto nila ni Attorney John Cagulada, Jojo Abapo, good morning. Engineer Edward Pilapil, good morning. Nakanunay na minaw na to mahigala. Attorney Gary Saldi Durna, may buntag na bro. Live mahigala dito sa Tacloban, mga kahigalaan. Ito na minaw na to, pero mura gigamit siya sa Facebook or YouTube. Unsa gigamit ni mo, Brad, ang YouTube or Facebook or ang atong sibianan yun. Mabati bita ng mga portions Tacloban nga mabati gina ng atong radio at traditional transmitter mga sukid di paminaw. Pero napoy uban nga area ang uban gamit na sa mahigala sa YouTube channel na to or sa Facebook. Good morning, attorney. Naminaw mi ni Eugene Erlinda Alipunga Oga Siding, pinagi ni Jojo Abapo sa Talisay. Oh, brother attorney Garasal Didurna, YouTube si Agi, mga sugit ng paminaw. Salamat kayo sa yung kanunay nga pagpaminaw sa atong mga tulumanon dito sa DYHPRM in Cebu. Okay, mga sugit ng paminaw, wala matay igong oras at tangi mga kagalaan o niyang gabi ang tulumanon mga kagalaan. Shout out nila ni Almira o Sarino sa Puro Clawis, Mambaling nga. Gika ni Mika K. Okay, mga sugit ng paminaw, at tangi o niyang gabi ang tulumanon na sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition. Mani kasamang attorney Buen Alguno. Wasi ka sa mga binji tanghiyan ron. Kaya Sabado mahigala sa attorney Buen Alguno may atong muda sa programa mahigala niya. O makpo doon na po yung programa sa attorney Buen Alguno mga sugin tig paminaw. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYH PRM in Cebu magdungog tagbalik sa adlang Lunes Puhon. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYH PRM in Cebu IFM. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kanin yung pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok.

0: RMN kami.
1: Tatak RMN.
2: One radio is favored by all.
1: Tatak RMN all the way.
0: Loyal kami sa RMN.
1: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
3: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamol nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
4: Makakarating pa rin sa'yo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
7: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
8: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagtalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawaman yun ni kakapoy.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
7: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siyang Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inuman.

0: o bali mo rin i-maintain paggamit ni nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na Life Extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na Life Extension. Yung siya nga, sabi na, eh bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Hi! Hello mga kasama! Kinigay po ninyo, Kuya Joel Vince, ikaw ba sa partner, Randy Tayad! Mga musta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama, o hagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Serpiti Beauty Soap, SED Serpiti Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mahigala mga kasama, ang itong magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga damyan. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Damian.

0: Kini nga akong problema, bahini sa ako pagkatao. Ako, ang akong asawa, maorgin, hibaw, taon na nintanan. Kung anong na problema ako, ano, no? Inaniyo na ako pagsugod ang mga paghitabo.
1: Oy, Damian, naaramang gude ka din, hi. Oy, hastang pinangita na gindi ko lakoy mong tawana ka. Naunsa man ka. Mula ka umalang kang di mananghid.
0: Away, ayun, yung papuyo, ay.
1: Uy, uy, uy, naunsa ka, uy.
0: Gamer, kita hangyo, libaran pa ta. Hey, ikaw ganyang hangyo, huwag yung libat.
1: Uy, hilom dat, Damian, uy, naunsa ba yung taong ka? Uy, nang luod ka, tungod lang kay nang hangyo ka na ako kahapon. Grabe, grabe ako din mumudag pang luod, di bukad law man. Huwag mang gani ka mamaha, huwag maniod to. Sa manila sa kamani hapon ron.
0: Ah, kamuli ka o nito.
1: Noon sa mong taong ko. Ay, pagluod-luod ya, oy.
0: Pagluod. Gabi, ipitang sigang niyo, ano mo. Imo na tulgan.
1: Aloy, Damian, oy, ayaw na yung taon. Anang batasana, Damian, oy.
0: Ano, ganiha mo tang mura lang tagawa, ano mo.
1: Ha? Nilakaw man ka. Huwag ka kaon-kaon.
0: Ah, hindi na ba ito importante ninyo? Hmm? Natay hangyo, baliwara ta ninyo. Pero huwag ikay mahangyo. Tumana ni ka, ha? Manglupa na yun ang mga platong di ka tumanan pagkaugma.
2: Ha? Huh?
1: Saba ay.
0: Hililit doon.
1: Saba ay, saba ay. Imo mo gitang pugson. Basta di pa pwede.
0: Hindi man pwede.
1: Ang naaman ako. Pugson oh. Dahi tanim mo.
0: Masulti rin ang naanim mo. Pida sa nimo. Huwag ka masulti. Wala na ka mo. Huwag yung ka masulti na ko nga. Maupay pagdunggos barko doon. Di tatama pa, small town.
1: Ano na niya? Lubluod pa man ka.
0: Biyari. Masay surat dito.

0: Pwede naman yan. Ay, dalikan na ka daw si Sista si Paripito.
1: Awa. Ay, gawin natin. Ay, naunsa man. Ako na ulit, maabtik na. Abtik tatas manatad.
2: Oh, mura si Paripito ba, Petr Rijos. Dalikan mm-hmm. mga kumpot si Sista. Tinood yun si, kanig yun si Paripito noon. Mm-hmm. Paspas yung kainitan siya. Tarawa, nakauya po di sa news. Doon ang pay 42 sa news nga taga-tuburan. Huh? Kumsan yun ang tuburan ni Paripito.
1: Ay. Ay, magsaba, pre. Basing madunggan mo na sa 15 anyos.
2: Ah, porbeda. Naabigin na kay Kijaryos. Bilib sa na ko rin mo. Tanan akong hurot, bilib. Bilib sa rin mo. Sige, Bart. Kantata. Ah, pre. Ah, pre, kacho. Kantata. Atong duwit sa una nga. Second voice ka niya. Ako'y third voice. Okay.
0: Ah, mag-duwit ang to.
2: Ah, duwit ang to. Okay. Mag-trio tang duha. Okay, larga.
1: Taas ra?
2: Ah, oh. Kana. Ah, kana, pre. Oh, ikaw pre, pre.

0: Bili pera ko ninyo yung duha, we.
1: Ay, ay. Practice yun ang mga itulo. Mag-juwit ang tulo, mag-trio ang duha.
2: Practice, para makabihan ko tag 15 anyo.
0: Bisa bila 15 anyo, pre. Bisa 42, kung kumbati.
1: Asan mo rito yung berigan mo tiniras po ito sa kina? Asan mo rito?
0: Away, ayaw mabayarap ko, eh.
1: Uy, ayaw ko, bro. Okay. Nga naman, nga naman.
0: Sige, pagayo kwarta. Mao nga akong iklaro, unsa man giimong gusto nga ako irigalo nimo gawas sa kwarta.
2: Unya, unya, unsa may sulti niya, pre?
0: Eh, unsa nga tagae ko nung kong tidibir.
2: Unya, unya.
0: Eh, sus, tidibir lang. O, unsa pa, unsa pa. Ingo siya niya, apili na lang og chocolate.
1: Oh, tibidir og chocolate?
0: Oh, opre.
1: Mayroon yung pangayo?
0: Oh, pre.
1: Bidaw niya, unya. Tagaan niyo og tibidir.
0: Oh, unsa man niya, itagaan ako. Tidibir og chocolate.
1: Unya.
0: Suko siya?
1: Anong suko man?
0: Dili ko naman ang akong yatang.
1: Oh, kiso? Kung sabi na imong yatang niya?
2: Tinibir makag-chocolate, pre.
0: Ay, oh. Ang akong gitagaan ako siya og Bear Brand Choco.
2: Huh? Pungo siya, tibibian mo, pre.
0: Lagay!

0: Puso na tar.
1: Uy! Pre Damian, ikaw mong gudi ay ni pre.
2: Dito gikan, mre.
1: Ay, dito ko sa eskulahan. Sa gym ba, pre?
2: Mm-mm.
1: Uy, pre, lakaw dahil dito.
2: Ha? Ano, mre? May gipangatag dito?
1: Uy, naapi, uy. Ugawas sa gipangatag dito sa gym, sa mga tambal, naapag yun sila gikagkuan, gipahigayon nga, kuan ka ng libreng tuli.
2: Oh.
3: Huh?
1: Uli, gila ka na, pre, dayon. Dali, na? Basig, ginakakaasak
2: ito noon. Ano pa ito, kunin mo dito, ito, libre tuli, mre?
1: Sa padya, oy, tuli.
2: Lagi, ano man? Tuli mo ko, ha? Awaw, oh, tara, oh. Tuli mo na ko.
1: Hala, hala, mo mo na dagway sa tuli.
2: Hmm, makog yun.
1: Ano nagbayook, pre?
2: Ha, bidang, bayook tao noon sa...
1: Di ba, pre? Ang iba bang mga pag-umangkon ba, mga apo, basig na kapaywa pa matuli? Sige na, pre, weh. Kay, kung ano, ako pa rin unong si Pari Tiago ni mo.
2: Ah.
1: Basig, wapa to siya kaabot.
2: Oh.
1: Sige na, pre.
2: Oo, sa? Wapa siya matuli, pre Tiago.

0: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Unsa sa mga dia?
1: Damian, naon sa deka? Sabi mo, ka pa, uy. Paro kasi mong dagway, ay.
0: Kawaday.
1: Murag kakataunon ka? Or nagkatawa na yung gano?
0: Sa akong una-una nagkatawa ko, ay. Kaya na yung mga ko sa sultim rin, ma. Ha? Bahay ni Pratiago.
1: Nga, onsa?
0: Opo, ano yung tulis, Pratiago.
1: Wa pa? Parehas mo doha?
2: Ha?
1: Huh? Ay.
0: Nalim.
1: Onsa? Naunsa ka?
0: Nalimot mong gugod sa una.
1: Nalimot nga, onsa?
0: Nga, naa din ang uso rin ng tuli-tuli. Nalimot ko?
1: Agrabi ha, karoon pagkakainom-dom di ay?
0: Oh, limot yun ko na, bida. Abi na ako, natuli na ako. Ako maging na silma nga, awa, agot tao, tarawa. Oh, tarawa.
1: Hoy! May magkita niyong mariil mga imuha?
0: Oh, yun siya. Mura mo nagugumbahaw.
1: Ayaw ko, pinagtaw ko din yun. Ayaw, nagyot ka sa
0: mga. Tarpon sa siya, tarpon sa siya. Usahon nga, nalimot pang ko. Huwag mo di ko tuli eh.
1: Hanggang wabi, taos na akong ni Madamian. Uy, kunyaon sa may sulti ni Mariel mga nakakita sa imuha?
0: Ay, iguro mo to siya mingon nga. Ah, hala, muragi, bayuok.
2: Huh?
1: Oo, mo ba? Ahaka sa bayhana di ay, uy.
0: Oh, mahalagi.
1: Ay, hala na niya. Pariyan sa iyang bana doon, umura sa day bayuok. Kaya huwag man sa katumatuli.
0: Tanaw ba dito?
1: Tanaw sa ko?
0: Biyane.
1: Parawagin mo eh. Pero pasagdiin na lang to eh. Ah, dakit rabi tao to. Huwag mong katuka klaro.
0: Ako, ang kiling huwag ka klaro taon kay matod pa niya nga mura rin kung nagibayuok ang ako ah.
1: Huwag to ka klaro?
0: Oh, nga nakingom siya mura rin kubayuok.
1: Eh, pataka raman siya, uy. Mura rin nagibayuok ang imuha. Nga mura man nag, kuan, kung imo nang tutukan, mura rin nagikanser.
0: Kanser? Ang taong kanser man na? Some taon kay.
1: Mura man nagbagong gikimo, naupaw man na.
0: Pulos ka lang yung hinanggaw na porbida ni mo eh. Habi ni mo dahi, sita, ang akong ikagulaan ba kay tabian kayong bayhana?
1: Ay, o ipanabi ka niya dong. Ako sa ipanabi nga ang bana niya, pisot sad.
0: Ah. Huh? Ah. Sudanay di mo?
1: Sige. Alo, uy, siya na may gasulting yung asawa.
0: Ah, di ba?
1: Oo.
0: Bago di ka nga
1: sa ato pa. Mabit ang nahibaw, dyan siya ni mo kay misulti, masagun niya sad.
0: Amo ba? Kakidot ba ni boy?
1: Natural lang mga na doon. Kayo share-share ba? Share huh? Islam ba?
0: Share-share. So baga.
1: Basta ay lagkahadlo. Di na manabi. Manabi ka ni siya. Aw ako sa nang ipo sa Facebook. Tanaw na tukin sa'yo makalahutay dugay.
0: Ay! Hindi mo sita. Pahambakin ka na! Abi na ko kamera ug nga akong asawa ako ug nga akong asawa rin ay bawo nga mi matuli nabi di ako asawa daw sikang haka bi unya
3: pre kamao di kamo tato pre tago
4: oy sa huwa mo mga ibaw nga dito ko special dito ko nagaton mong dagong tao mo yung gitatuan dito
3: eh kuya wagat
5: pero mas lindot na imong agi ron pre kaysa una
4: sa
3: una huwa mo tay color. Karong mga tatoo, karong mga tatoo, kuya naman kayo. Kulo naman ganit, mga tatoo nga, yung mga ink nila ba, inigbutang lawas, magsigagod.
5: Oo, nasipang damyan ay.
3: Uy, pre! Pre! Pre ka!
6: Oo! Oh, kuya, uwa ko rin yun, patato
3: di
6: mo, ha?
3: Pre, marika pre, di ka patato pre. May kilibre di kang paritya ko.
6: Ha? Libre?
4: Oh, libre na eh. Basta nalay tagay. Patrick na eh. Patrick kayo.
0: Oh, Patrick ha? Okay na kayo. Ako na isunod na pre.
4: Ay, problema pre. Ah, pagpili oh. Pagpili na no. Na may mga gudigod ya. Mga mino sa mga tato. Oh, pili dan. Ano siya yung gusto nga tato? Ay,
0: talaga na mo sa mga gudigod ya.
4: Yeah, pagpili lang. Kay sunod na eh ha?
0: Ah, sige.
4: Sige, pre, pagpili dahan niya. Kay okay. Kasunod na niyong manipari ka, Joe. Ikaw, Dion.
0: Okay.
4: Sigbali.

0: Okay. Mas na ka, pre. Okay na. Oh. Ah, pre, pre, pre, pre. Ikaw na, ikaw na.
1: Oh,
0: manamas pa rin ka, Jo.
1: Jo! Dutay mo tato, Jo.
2: Ay, ikaw pa, pre. Sakit po.
1: Sakit yan na, sakit yan na.
2: Sakit kayo, pre. Dragon ko na, God.
1: Mabit daw, mura ni Kulos mo, ote mong naong, ha? Naisumpay dragon, katol.
2: Taro, pre.
1: Sakit din na, pre. Sakit.
2: Sakit mo.
0: Dada, pre. Asa mo yung muna pili yan, eh.
1: Akin, pre. Akin, pre.
0: Kani-kani mo. Indot ni mo ni Usoron.
1: Oh, sige, sige.
0: Higda.
1: Na kada, pre. Sige, kaya kung kahin na mo rin nag-ulbo-ulbo, na dugay na kong gandoy nga matatuan ko, ha? Gilangling lang ko. Gilingla lang ko. Kadang, kuhan, baka nang gilingla ko sa kong kagilingon. Galing lang. Wako yung budget, gilingla, pre.
0: Wag yung budget, pre?
1: Minus per chago kay libre. Ako, galing lang. Wako yung budget.
0: Libre rin mo, pre. Libre, sige, libre. Nga. Nga nga.
1: Ha?
0: Nga nga na nun. Piyong ba, piyong?
1: Tatuan ko rin mo yan. Pagkakaon ko rin mo.
0: Piyong ba, kay basig masagitan ka. Ay, like yung liyo, pre, ha? Kaya mag-cutting sa outline, ha?
1: Sige, sige. Sige, pre.
0: Higla!
1: Okay, pre.

0: asa naman is Damiano pa man mauli? Huwag man tayo siya trabaho rin. Ane, nakato naglaglaag ay. Pero basig tuwa sa tusin mga kumpari. Pero imposible sa't nga wa mananghid ng tawhana nga di siya mananghid na ko. Mananghid mag-inunta na siya mulakaw. Suwayan so, akong apas, be. Kung wa ba tos ilang pari kadyo, tos ilang pari pets. Akong soroyon ang mga bayan sa mga barkada. Labing siguro tuag ito sa mga kumpari. Ako apason.
1: Hala! Wow! Ninduta na, pre Damian! Kanindut,
2: piyan ako. Uin mo, pre. Uin mo, pre.
3: Happy to moment,
2: pre. Wapani moment, pre. Wapani moment. Wapani moment.
3: Happy to pre. Happy to pre.
2: Wapangani. Wapangani.
0: Ay, daan. Tapungan ni silang parikadyo.
3: Day, ikaw, day, da.
0: Nagunsa, day mo, oy. Inom, nasad mo? Uy. Yati, liluan.
3: Day.
0: Nagpatato, day, kadamyan?
3: Earths mo na, day. Ha? Busa, dugay, pang pugi points mo na eh.
0: Pugi points yung mata sa bariyay. Patatato ba yung kadiha?
3: Para sa, tanaw nila, dugay, may kaisog sa ba?
0: Hilo biya? Kaisog. Kanang imong ipatato, diak imo pa nag ipatulip, lipay pa ko.
3: Huh? Die!

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing hospital gid at nagdugos ug ginhawa man pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sid Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
0: Living testimonies.
3: Ga-aga! Sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
5: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Love fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
11: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Ngawar dyan, ngawar dyan.
1: Paulis ato damien, ha? Ato ta magtiwas og salty pa. Uli! Kalikot!
0: Tawa mo, pre, sigo.
2: Pre. Mura nag-umang, pre. Bahay-bahay.
0: Bahay-bahay.
2: Mura na matuli, pre.
0: Huh? Mara matuli.
2: Ha? Pa juga matuli? Ingo mo kung ito sa mga resita ko. Patuli ko, no? Suko mo ginigito. Ingo siya, patuli.
0: Palagi ko matuli. Ha? Prepet. Prepet. Para matuo ni si... Istipan mo, kajo, atyago. Para matuo ni si Prechago, oh. Pausa, pre.
3: Ha? Pausa, pausa. Pausa.
0: Pausa. Pausa. Pauli siya nga nga, para patuli. Nga rin tayo patuli ko.
2: Pauli na ito na ay. Ang patuli.
0: Alam na, pre. Beda. Pare, sa ta. Prefet. Oh, pausa lang eh. Pausa ka patuli. Papasa ka patuli, pre, no?
2: Unsa? Kisingon na, kisingon mo.
0: Ilmay mo sa awa, beda.
2: Unsa?
0: Pausa na ito. Naibawa sa episode ka ay. Probida sa doon.
2: Buhay. Yan na. Pausa pa yun. Pausa. Karoon ganyan kulin ako. Karoon lang yan ka.

0: Oy, day.
1: Lingkod ya.
0: Ha?
1: Kinsay, nag-ingon ni mong magpatato ka?
0: Ako rin eh.
1: O, maayo! Kaya di nalang ka man ang hita ko.
0: Ah, still, ba't ang langhidi mo nung sa taon ko eh?
1: Natural o yung asawa pa ni mo! Nagtuo kang ikatabo na sa imong pagkaway tuli!
0: Ha? Hindi naman kabuto sa dalang taon ni Hang.
1: Kaya nga no, dili ba tinuod?
0: Pida, saan ang istorya ko eh?
1: Pida-pida ka pa niya!
0: Oh, ang aong sabi, maabot pa niya ang atong istorya.
1: Ay, na ba na ang istorya niya?
2: Mga... Saan ang tao patakak ng istorya ko? Ay, uwaong tani mo!
0: Ala.
2: Saan ang taong ta?
1: Ano di ay? Ano pa rin sila?
0: Ambot lang.
2: Ang istorya! Ambot lang ang nguni! Ambot pa lang ang nguni! Sama ka!
3: Ay, hilom ay, hilom! Maudyog ka! Paisog-isog ka niya murag-murag di katalawan!
2: Hilom di ay! Sika lang matali mo!
0: Ay,
3: ikaw ang hilom!
1: Ano mula sila ay?
3: Wait tuloy!
2: Hilom ha! Hilom ha!
3: Eh, mas may pag mga matay tanang pisot!
0: Ay, ay!
1: Hilom ay.
0: Ay mo baka muli ha! Madamay matali nyo! Ay miking apil ka muli baka matay niya! Labayo tarun!
1: Hilom ay parawag ni mo ay. Ay baka apil-apil niya.
0: Huwag i-apil! I-apil minuta! Apil minuta! Matay ko nung tarang mga pisot! Probidal! Pay! Pagkakanahan! Lagot ka rin! Sulungon ko na sira! Awar! Sulungon ko na!
3: Ngayon dahit mga matay tanang pisot!
0: Ah! Hilom mo!
1: Patay kami yan.
0: Problema tao. Gusto ito magpagatuli, pero gahi naman. Malikraw mo mga doktor tao. Huwag mo tao kay kuha niya akong pagkabisot. Kay kinilaging dako na ta, tiguang na ta, mawur mo yung tao ni. Saan na ako, bida? Sabi buhato na ko, be paliog, tabagi ko niyo, be. Bam! Pisot. Saan ni? Saan ni? Nako, bam, ha? Damian!

0: Good morning.
1: Okay, good morning sa mga taong informer kapita John Ramos diyan na buhat si Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Maria Kapa, si Press!
2: Ay, good morning sa tanan.
1: Good morning na itong tanan. Ate Jen Jen?
3: Good morning, Kuya Alan! Good morning sa talang mga mama nga padayon kong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy ka sila, Alan, kay naan na may dark chocolate nga Don Pepe. Unya, ugum-ugum ang uban sa kanang Diamond Yema o Yema Special kay Lami. Unya, mupalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kayo. Salamat kayo sa tanang mga taong may palit sa ito ang Don Pepe para ipainom sila mga anak. Thank you kayo. Salamat kayo niya. Labi na gyud sa mga dagko ha. Dark chocolate. Ang inyong imnon ka ng dili. Dagko ka ng mga ulitaw ba? Marag, pang sosyal-sosyalan ba? Dark chocolate nga Don Pepe. Hini mo sa Diamond Food Trade. Unya, ugum-ugum sa ta, og OBMA Special, og Diamond Yema Special. Og Paulitos Macaroni Crunch ang ato isumsum kung mag-chachata, og Tasty Fish Cracker. Unya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, sa Tulido, kumusta mo diha? Salamat kay Kuya Nick Pepito, nga ang imong mga tao diha, imong ipaggamit sa tuang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang St. Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga tao ni Dodong G. R. Pepito, ang St. Panyawan Coffee Mix po diha ang ipaggamit. Sa tanang mga tao sa Brumits, may it's ni Ma'am Shane, St. Panyawan Coffee Mix, gihapon ang iyang ipaggamit. O sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan, kang kay Ma'am Consumer Araw. Nga ang ilang gigamit kung maglakaw-lakaw sila si Ryan, ato ang said liniment oil. Mauni ato i-haplas-haplas po nato sa ato ang kalawasan. Kung ang ato ang mga kaning ato ang mga kasukasuhan niya, kunsa pa na niya, kini ato ang mga kalawasan, kini ato buko-buko nga magsakit at dapi-dapi nga magsakit. Haplasan lang na nato sa said liniment oil. Tinuod yun na, mutabang yun na nato. Ate Pres!
4: Okay, ugar ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar. Ingon man kada mga bukol-bukol sa ato kalawasan. Ato nang imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka mong kaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni Uto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imunon una ka mong kaon sa imong pa ni Uto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po kadaan ang usay ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, gud kayo aning kidney og UTI, ayaw na mong kapalaka. Tungod kay duna na makatambal ana, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayong kalimot alang sa kidney og UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, basta Kogon.
1: Sa tanan po na ito mga kaigsunan nga magamit sa ito ang Sedlen Mitwil. Salamat kay ninyong tanan. Kamuna sa'yo, yun mo kung unsa ka-importante o unsa ka-epektibo ang ito ang Sedlen Mitwil. Nga tinun mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varikos wins, katul, kutos, kabataan, disminurias, kababayanan, ugili, kahit pagyunta sa ninggi, kung mga plus na sa ito ang Sedlen Mitwil, nga anarama palit sa butika, di ba, Dwin?
5: Tinood na sa butika, kita makapalit, pero lang agi Facebook page. Ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan ay type ang Panyawan Herbal yung makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran na po yun, pwede rin kita maka-order sa Shopee?
1: Shopee na lang, kaya hirtod pa si Jumpa ni Bay. Muna inindot kayo. Bam!
0: Good morning! Masakop din sa servant of the Lord. Uging mga covers for Christ. This is San Vicente Paris, Sambag Dos, Brother Doy Rezani, o Sister Leonor Rezani, Brother Efren Gakasan, Sister Kara Gakasan, Brother Roger Pasaylo, and Sister Erlin. Ingumasap si Brother Jaime Murino o Sister Lorlen Murino. Salamat kayo! O sa choir sa simbahan na to San Vicente, Rose Pangantungan, Lorelai Sanchez, Ricky Delantes, and Reynald Risa Kisani. Salamat kayo ha. Ayaw ka magaling mo sa dilibabot sa ato mga kalihukan, sa ato mga services o sa mga activities sa celebrity coaching beauty shop. Sa inyong pagpangaligo, doon na ka mo yung mga ipugis-pugis. Ito po itong black kids or white kids. Ano mo na ba kahay mo rag nasunog ang iyong panit or lagom-lagom. Di ka kasabot sa mga skin problems sa celebrity coaching beauty shop. Doon na sa natural moisturizer para dilibang dry ang atong skin. Magpabiling batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mga lang sa butika, ha? Para original lang yung mga mapalit. Ano yung label? Tanawa, dagko kayo ng mga litra niya. Black and color, said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo. Unya, mga kaigsunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Inika daot sa atong blood cells, mistake mo, lapot ang atong dugo. Mauna hinungdan nga daghan kayo medyor-medyor ng masakit nga mutakboy na to. Ang atong cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, testuban pa na itong malatian, maugyoy medyor-medyor nga dadon anang toksin nga masuod sa atong kalawasan. Mao nga kinahanglan yun ang i-flush out na to ang toksin. Pinaigi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox, natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa malatian. Puno sa nutrients ng mga makapaligon sa ato ang vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa mong kalawasan ng mainungdan sa mong balatian, o garuligon ka doon ay ato vital organs, inong yuta, matagad laog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutangtang sa toksin sa ato ang kalawasan. At the press,
4: okay, ang sendo na ito karawad, Lawa.
1: Damian na Depres.
4: Damian.
1: Oo, Chris, Damian na Depres. Mahalagi, naagitawin na ni Depres. Kana bang, huwag pa matuli taon, mahaloy kayo. Nyo na nga, hantong nga katapusan, ni Bawan siya siyang kumari, magsinusugay naman sila niya. Iyang kumari, nagaway siyang bana nga si, eh, kadyo, siguro iyang bana. O kadyo, si kadyo sa episode sa day, nagsinagitay sila, hantun nga, niabot sa punto nga, gitungo ni Mari, siya kumari, ang mga taong pisot sa Amera, mayroong mamatay, ang tanong pisot, 14 laguta taong damyan.
4: Ay, na-appeal siya.
1: Na-appeal siya. Na-appeal taon siya, ang pisot. Ay mo pata ka istorya, pagkamol, ay kamatay, ay lang mo pangangin, ug lang taon, saon ko nun niya, Ate Pres. Nga, kuhaan man taon, saon niya niya, uwaon man taon siya, kay nagpatuloy siya, Ate Pres, nag na gahi mo kuno kayo yung doktor di naman da na bay
4: di naman da
1: oh gahi na kuno kayo gamit ang chinso bali kuno chinso
4: kapaita
1: so ati ikaw ati pres kadang ganahan ka ni nga way tuli o way episode ikaw ati pres
4: ambot bambi na putan na ako bam bam ikaw lang
1: bawa sa'yo ito ba kaya di anar ba tao siya bam kumsa man ako, pisot.
4: Kento ba, siya.
1: Bam?
6: Bam. Yung pada, pisot.
0: Unsa to?
4: Di ka kilungod.
1: Sige. Unsa ko yung buhator na to, ani? Siya yung kasulti niya. Napisot mo siya.
0: Ay, saka. Ano ko ni paambit para natin idea? Parikas kulusa stress, versikulo 11, nga to sa unahan. Tungod di ini, wala na'y hudiyo, og dili hudiyo. Mga tinuli, og dili tinuli. Mga lain, og sinultihan. Mga luog, mga ulipon, o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan, og anaa sa tanan. katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapabsanon, ug maaghup, ug magmapailubon. Mga neighbor share. Tato pa, ang eksakto ni, kanyang pagkasultiha dire, ni pagkasuwata dire, nga ang ilahang galamhan, o ilang balatian, o ilang relasyon na nagsilingan, wala na sila ni ining itawag og na dire sa kong gibasa nga na busa kinanglan nga mubati ka mo sa uban, magmaluluyon, wa na, magmapabsanon, wa na, magmaaghop o magmapailubon. Kaya magsinagsining kahay naman, mura na mag nag-treat na, kanang murag nagbahad na. Oh? Pag pinailubay kamo o kunduna kamo mo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasailuay kamo sama sang sama nga ipasailo kamo sa Ginoo. Oh, mauna ni.
1: Ba, importante yung ginoo matuli ta no. Kinahanglan gyud kay lain nagbaho ng wait.
0: Ah, kung ari ka diri sa medical nga explanation sa biblical mo akong gibasa. Pero sa giingon na diri matinuli ka og dili importante ng imong kinaiya. Kani karon kay kanang nagsiningkahay naman ni karon, nag-isigbaharay naman eh.
1: Haray lagi?
0: Kamu sa mga asawa. Ako, tinasa ninyo kamu mga asawa. Kasi sindiraan eh, babae, bisindiraan. Alaki. Sir, tingasad ko na inyong mga asawa. O nga nung imuon pa man ang isyo, nga dugay naman. Mm. Sige, sige, ano pa mong gano'n nagbalik-balik nga dugay naman.
1: Sigbalik-balik ng piso na natuli naman sa asawa.
0: Hindi, ikaw pa ito. Bitaw, kanang na ang daan naman mong nahibaw sa una, dugay na, di man yung karoon pa. Ano, sige nyo, nagbalik-balik kay aro ng mga bana, di li mairita.
1: Mairita yung gaya niya. Alam kang duldul.
4: Di mauwaw magulang bana, basta huwag tuli, di ba?
0: Wala kanya, pero may nalang ibandilyo. Sige, nagbalik. Ayun na lang mo, anong balik ka.
4: Ilong na lang na.
0: Ayun na lang na.
1: Bana nga pisot. Mawjud. Ha? Tayo na, nga, mag-ibana. Anak na lang.
0: Magsige, maningka ka na yung magsiningkahay ka na, sir, magsiningkahay ka na ng pikas, ay lang palapos sa lalas mo yung dunggan. Ay lang ito gaya ng ibugaton. Magsige ka na, ay, kaparehas man ni Kuan, kaparehas mong damyan daw, huwag mo yung mga tuli. Kuno ay, huwag mo ka dungog. Mana lang mo, dahil, bukat ng kahoy, maglata at ng gabi. Mano, ano, pasimang lang mo. Ano na, kaya itong tanong. Oo, ano na, ano na, kayo na, kanangangon sa inga niyong.
1: Kaya lang kayo pasana na niyong problema.
0: Oo, pananglita, no, makadungog ang mga silingan, o makatawa mga na sila, o, kana paraghatag mo pagkatawa nila. O baglagot mo ganda sila. Pumpo sa mga hudo. Yawat ko all. Oh, kay katong nakasuway ko. Ingo mo sa Priscilla sa Bambina may pangutan, ha?
1: Nge.
4: Oh, nakasuway ka.
0: Makalangan at the press. Ay,
1: ano man? Mababaghagpat.
0: Ingo po mag-isa po. Narga na sa ako. Salamat po na natin talaman nun.
4: Kula ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
9: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
9: Mateo!
11: Mao na akong pagtanaw nimo sa una. Ug bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
11: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kao. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangunan charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: After din he, magpalit ng flowers. Nanawag siya.
3: Isa wala, si Jo.
2: Oh.
3: Inom siya ko tubig.
2: Hello, Jo.
4: Mati, si Lola.
2: Si Lola? Ano? Naunsa si Lola? Oh.
3: Uy, ha? Uy.
2: Naunsa?
3: Uy.
2: Oh. My God. Oh, sige, sige. Magkita na sa ospital.
3: Ha? Hospital?
2: Sige, sige, sige. Muadumi na yun.
3: Uy.
2: Okay, bye.
3: Uy, Matthew, bro.
2: Bro, uyogin ko sa ospital. Tana!
3: Tita la? Oh, my goodness!

0: lawgaw ang tita Lawi. Kano'n nibalik man siya paninda nga, gibawalan pa man siya?
1: May palagigwa na lang una kung mabalik og report sa opisina. Di igad ka kumpiyansan si Lola. Sumpak yun.
0: Pero okay naman ka siya.
1: Okay naman ginoon siya ganina. Sige naman siya tabi samtang nagpaingon mi din eh. Gawas lang siya ang usaka mata nga dili ko nung makakita.
0: Ha? Uy! Ngano ka na?
1: Nag-istorya man to si Mati o ang doktor. May bawaan na nato karon.
2: Asulas, Mati. Yes. Gilok man paminaon.
3: Retinal artery occlusion kuno itawag na. Ingon pa ni Doc kay suwerte si Lola nga sa mata ni Igo ang stroke. Huwa sa utok.
0: Occlusion? Lugaw ako. So, stroke na gina ito?
3: Mau yun. Taas kayo yung BP.
0: Gano'n ba siya ng tao? Nang hindi alto mang gitsas merkado si Lola yung taong para manindaw eh.
3: Kahit lagi kay ko. Gitanduan pa ko gabi eh. Mausaw si Joe. Yang gitanduan. Pero paglakaw day na mo, nagpakuyog dayon sa katabang sa merkado.
0: Ano, masama na huwag ninyo ang katabang?
3: Aung, hadlok ang Lola. Bagsik pagkainan si Lola.
0: Ay, haska.
3: Ay, unsao ka na ako si Lola, sa?
0: Ingon ba ito si Joy? Nga, may pakunog. Wala lang una siya mo report balik sa opisina.
3: Ingon siya?
0: Ingon? Ay, pag magbinyo na lang lagi mo. Then, sabayan na lang si Joe para digid ka ikya si Titala.
4: Ay, pastilan. Balik na sa tagig dahil.

0: ambutan bitaw eh. Gahit man sa jukong oo eh.
1: Gool ba kay tos mati lula? Hadlok ba kayo sa ganina?
0: Na, di pa ko pat yun sa Ginoo eh. Kay, wak pa siya maminyo.
1: Ah!
0: Oh.
1: Ay, sorry, sorry lang ako asong baba eh. Logawa sa dimula eh.
0: Oh, tinuod bitaw na. Unya nagkukuhaon sa Ginoo kon managko na unya ang mga anak ni Mateo.
1: Na, sao man niya pagpanganak lang, ako man gali sa uyab. Na, abitaw to sa Jessa, iya mong balibaran.
0: Ay, di sa kuganahan at tumbabayhan na parang Mateo eh.
1: Aw, mas maayo sa nga di na lang siya maminyo la uy. Aron di gyud kakuhaon sa Ginoo.
0: Hala uy, di sa na mahimo. Magunsa na malangko kung di gyud ko mamatay. Na, pwerte na unya na kong tiguang ah. Kanang di nakabarog, pero buhi lang gihapon. Kadugayan, ihay-hay na lang unya ko.
1: Si Awa, gini mo lang, uy.
0: Mao nga, di sad mahimo nga, di na lang ko magpakuha sa Ginoo. Pero, di una karon. Unya na kung makita na ko sa Mateo nga, nahiluna na. Anang may kaugalingon ng pamilya siya ba? May asawa, mga anak. Magyudnay akong gipangandoy, Jo.
1: Aw, ayaw lang sa gudag apura, hala. Buabot ra lagi na.
0: Maayon ta.
1: Imo mang kanang giampo.
0: Oo, oy. Ako gyud nang giampo kay. Magyudnay akong gipangandoy lagi.
1: Aw, kanna kay imo mang ginang giampo. Dunggon kita sa Ginoo la.
0: Bitaw no.
1: Ato lang ng secret la.
0: Okay.
1: Anyan, sana may mong pamati ron.
0: Klaro raman. Kadungog ko ni mo, huwag mong kumabungol.
1: Sige, wala kang pasiaw la.
2: Mayo kay katawang kawan mo. Lula, ipakuyawan yung kunin mo lang.
0: Ikaw sad ba? Katalawan ba sad ni mo? Huwag
2: ko magbinuang. Ikuyawan yung kugmayo ganina.
0: Huwag manggani ko, kuyaw eh. Ikaw na yun noon.
2: Ang sabi ako buhaton, Lula, nga maminaw na ka na ako. Kanang di na ka magsibat-sibat ba? Kanang magpuyo na lang unta ka pa.
0: Aw. May tabo lang tingali na kung may mga anak na unya kang makalingaw na ko.
2: Oh, sige. Magbinyo ko kung magyoy mong gusto. Jo, magbinyo ta.
1: Ha?
0: Oh.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
6: Maximum

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa

0: at Banyawan, said Banyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
1: At ang ninyo ang Doble Cara Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Kaya ba din yan?
7: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Okay, sige, sige, sige. Ay, kanindot baan ng istorya, ha, Mateo? Kibaw ka, Mateo. Maunay pinakanindot nga imong nalitok sa tibook ni mong kinabuhi. Oh, nasige, pag-istorya mo, pag-istorya mo. Biyay lang una ako, kay gusto sa gumupaway. Panii lang unya akong katabang o nurse ba? Sige na mo, pag-istorya na mo.
13: Lawkawa ini, uy. Ano mo muntik mong gisulti ni Lula?
14: Honestly, Joe, nadiritso lang ito na kagsulti. Huwag ako maghuna-huna ugun sagod. Huwag ako maghuna-huna pa uglain. Nakadungog ka sa gisulti ni Lula. O, isod kayo ang pagsagang na ito nga di siya ma-offend.
13: Oo, lagi nakadungog bang kong. Pero...
14: Di ka?
13: Ang ako ba? Nganong ako man?
14: Kaya ba huwag kang hawa ko yan? O, ikaw rin sarang sure ko nga nagmahal yun ni Lola, parehas na ko.
13: O, lagi. Pero...
14: Mabalibad ka?
13: Kuan mang good.
14: Nakakita gigid sa kunoon sa kalipay si Lola pag sulti na kuan to, di ba?
13: O.
14: Unsa kaya ba di yun? Kung ako itong bakwian. Pwede mo hanggyo lang ko ni mo, Jo? Wa makakayo yab.
13: Wa.
14: Ah, kumaw na. Magbinyo ta.

0: Sana man iyo, mura mo kong hilantan. Nga nung naabot pa si Ngudini? Nga nung magminyo man mi? Tuwa man ako yung planong magminyo? Lord, naunsa naman ni Lord.
1: Kay bawagid ka nga ako yun, Yap. O ikaw rasad ang sure ko nga nagmahal yun ni Lola. Parehas na ko.
0: Lugawa, begit ini, uy.
1: Nakakita kayo doon sa kalipay si Lola. Pagsulti na ko ato.
0: Ganun mo sa to yung sulti? Lisadahin noon kayo pagbakwi. Tingaling mamatay si Lola sa kagool kung bakwi o niya. Pero, sabi akong buhaton. Makigminyo ko niya.

0: absent na saan si Joe? My goodness!
1: Nadana sa ospital ang lula ni Mateo.
0: May palagi mag full-time yaya na lang to si Joe. O dili na lang mga ambisyon nga mag-office girl.
1: Si Mateo niya sulti, ana. O, nakilayang tuyo kay may buhaton pa ko?
0: Wait.
1: Saman?
0: Nga naman to. Nga Marty man ang tawag ni Joe kang Mateo.
1: Ah, kuhan kani. Si kanang si Mateo lang niya pangutana, anay. Kailangan ko magkapilap.
0: Hey!
1: Excuse me.

0: Sorry ha. Pero ako na ninyo na unang pangayo. Magkuha na lang ko ang line ng secretary. Aron matutukan lang yun ni Muslo na. Pasensya good.
1: Unsay pasensya good. Okay good kayo ko ana. Mas gusto gid ako nga mag-atiman ni Lola kaysa magtrabaho sa opisina. Eh, pasensya sad ha. Daghan sad ba akong nakatunan pero...
0: Okay na. Okay na. Di na kinala nga mo explain pa ka.
1: Pabalik ka na lang to sa Diyos ha.
0: Mangita gid ko problema, Jo. Narakoy na nga makuha nga lain. Pero this time, lalaki na nga akong kuhaon. Aron wa na gyoy rason nga magsamok-samok patong bayana.
1: Okay.
0: Tore. Next week mo leave ko. Ati manuno na nato ang bahin sa tong kasal.
1: Kasal?
0: Nganong nakurat man ka? Magminyo gud ta. Ngano? Mo atras ka? Imong i-disappoint si Lola? Ha? Jo?
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka ng gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip! Fa!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sirpoy!
2: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyag ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
2: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaw ng musika? Kinsay!
5: Pagkaw ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit karinyo sa RMN Drama.
6: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, Budbud o Bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena, kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Kaming ibot. Musa kaya tayong elevator. Room number 823. Okay, Patek. Okay. Yan, sa tubang ang elevator.
2: Oh, okay, okay. Paabot ah. Okay, room 823.
1: Huh? Yes, kaming ibot.
2: 823.
1: 823.
2: Oh, okay.
1: Dali. Musa kaya na. Kaming ibot.
2: Okay, tara. Tara.
3: Excuse me.
4: Magawas tayo, magawas tayo. Kuya, ako mabani.
3: Nahadlok ang mata ako, manggawas.
2: Oh, kita na lang to.
3: Ya. Panawa mo na ako.
1: Magpahan mo eh, kapagiganay.
3: Kung guwapa, ibo ka?
2: What's the style? Elevator style. Jerry.
3: Buhi ko ba? Ayaw ko gaksa ba? Sapa! Eighth floor
2: na.
3: Bastos ka, sir.
2: Dili ka magmahay, di ka magmahay.
3: Diha ka na.
2: Doon ka tagawas.
3: Bastos ka man, oy.
1: Sirit. Sirit, huwag na akong kakibot.
2: Masakti siya. Asa ang room 803?
1: Left turn. Dali. Di arah.

0: Hello.
1: Oh, na anong yung kong keyboard diya sa ospital? Aron paglikidar kang Abel.
0: Mao ba? Si Abel, diya sa gawa sa room 823.
1: Okay, naana ang akong kakibot. Bye!
0: Bye. Sisihon ko.

0: Niya. Nakita na ako ang duha katao nga naglakaw. Nga nag-jacket. O nagsulubog sa classes. Mauna ka ng duha kasakop ni Federico. O si Abel o si Charity. Nagsulti hanay. Mubi ako. Ano niya, dili ko mahimong saksis pang hitabo ko.
1: Miss Marga. Asa si Abel?
0: Proceed mo. Nasa tubangan sa room 823. Di ko mo diha. Left. Sige na.
1: Yes, Miss Marga.
0: Go, go!
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Agwanta pa!
5: At ang ninyo ang duplikara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpapinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakini nga na ulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment, no? Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Adunay varieties yun diha sa ang pangiklatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
9: The original Koi Herbal Capsule.
16: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
9: Original Koi Herbal Capsule.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga buti.
4: Vika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Liko tama, liko. Okay, kakibot. Room 817. Sunod 818. 819.
19: 820.
1: 821.
19: Wa lagi sa tubangan sa 823 si Abel.
1: Tuda. Asa ka?
19: Trita. Wa gina. Hey!
0: Kinsa inyong gipangita, sir?
1: Ikaw.
0: Ako bitaw, sir. Kuno na mo yung gipangita na ang guard.
20: Sir. Sige, pangita rin niyo, sir.
0: Guard, may armas lang da.
20: Unsa?
21: Buwan, kirin!
0: Gipusili mo ang guard!
21: Ikaw ang sunod!
19: I'm so cooling up. Hey, okay lang, babay. Bugaon, diga.
0: Kamakay mo, ano?
19: Gini.
0: Gini mo na paos ko, di mo. Nagkagpupot na. Huwag ang mga gwardya. Nagdilikanay na. Patay na tinali si Abel. Tungod na itong butong ako na bati. Bahala na sila.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Raman Family. Program Committee: Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalin sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mapali sa mga butika.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong dasag ko na yung
2: ma? Siyempre. Kaya estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Consihal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
7: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama! Budbud o bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Anak! Anak! Nagbata ka na! Ah, ako ang imong kamahan, si Orlando Bianca. Welcome home, son. May mo bang hinayon mo sa pag-abli ang pultahan?
1: Why?
0: What do you mean, why? Pabali mo makita ang sitwasyon sa imong igsoon?
1: Nakita.
0: Pwes nga nung gibundag mo man pagkalita ang pultahan?
1: Because I don't care?
2: Why? Oh. Ang ilang mga manginlabot ka, sir. Oy, kay imo ba yan siyang igsoon? Wala kang maluis ay agayintang, sir. Lusalbahis kay nagabuhat ini niya, sir. Maintag siya pa na ingon ni ini aron nga masayon siya kung unsa kasakit.
1: Do you have a death wish?
2: Jalan, sir?
1: Kay ko na, ah. Go on. Ipadayon o buka ka ng imong baba aron nga mukalit na o niya kagagba.
2: Ay, santisima!
0: Paolo, puso ba'y tuyo mo? Ha? Gamisood ka man din eh.
1: Nothing.
0: What? O ganong ni ay ka man?
1: Gusto lang ako tanawon kung nagginhawa pa ba siya.
2: Uy.
1: I wanna make sure. Kawa na ko'y doppelganger.
0: He's not a doppelganger. Imo siyang kaluha.
1: Whatever.
0: Huwag nahigmata na siya. Saan? Saan?
2: Ay, Igor, magkatong bilihok-lihok tong ihag tabon-tabon sa iyahang mga mata, sir. Unya, wala dahil mo buka.
1: Oh, well. Balita ilan niya ko ninyo.
2: Kung mamata na siya, sir?
3: Kung patay na siya.
2: Uy, pastilan?
0: Patimal nga pagkaanak! Huwag patasan!
2: Asa liwat, sir?
0: Usa!
2: Magsulti
0: taon niya. Hello?
2: Una, patay. Kabuwang naman lang yun. Ngano nagkasulti man sa kuato ay? Haskang aha ka pa paa? Impas naman ka kuane. Nasuko to sa kong giingon kung asa liwat da. Mapag-isapot na tundaan si Sir Paolo. Ako pa yung gisamutan. Patay. Malimot lang unta in town. Malimot lang in town.
0: Oh. Tatrays na nimo ang gibalhinan karon nga ospital sa doktor nga nagatimani ela. Oh, good, good. Oh, sige. Bayingo na ko. Make her comfortable. Samtang wa pa ko maabot. Oh. Dali na kayong natres ay kung gisugo kagabi. Anday mo tangan karon sa doktor. Nagisangunan ko kaniyatos pag-atima ni Ella. Saniya nagsabak pa siya. Buang ka, nagituntok ko ni mo. And now, you will have to pay the price. Tinoy!
4: Sir, nagkaon pa sa kusina, sir? Ako lang uban ni mo, sir.
0: Si Tinoy ka ba?
4: Dili, sir. Guriyo ko, sir, guriyo.
0: Pwes dili, ikaw ang agong ipakita. At to akarun tayo sa kusina si Tinoy o pariya. Pagdali!
4: Sir!
0: Wait!
4: Sir?
0: Gusto ko mo siya kasalawak, ganin mo tangan karon sa kong anak. Og bantayan mo siya og mayo.
4: Ni Sir Paolo, sir?
0: Bugo ka ba? Nganong pabantayan kumani mo si Paolo? Nasakit ba siya?
4: Oh, may layan din kang anak, sir? Sir, kung kayo, sir.
0: Ay, akong anak ang gidari ni kagahapon ni Tinoy. Gatua karon sa usas mga lawak sa taas ang bantay. Karon, isabta na ba kunin mo? You fool!
4: Sir. Bantayan ako, sir. Bantayan ako.
0: Dili mo sa mahimong biyaan. Hangtong nga dili kumabalik. Nagkasabot ka ba?
4: Oh, sir. Kasabot kayo.
0: Go!
4: Sa taas, sir?
0: Ato ah, si Tinoy. Og pari ana. Sa dili ka pa musaka sa taas, bugo.
4: Sir. Aturo ko. Aturo ko si Tinoy. Hey, kabuisit, Tinoy. Anong mas ganahan ko sila nga magpauban kanunay, Tinoy? Ako lang kanunay ang hibili ni Nisbay. Makalagot, oy.

Tempasa, tempasa, tempasa. Asam dito ang kumagbantay. Dinis gawas kwarto o susud? Ah! Laya po kung anher kus gawas kwarto magbantay, no? Sa palang tong urasa mabalik sila Sir Orlando. Tagdugay bagay na siya mabalik kung mulakaw na siya. Ah, sa sod lang ko. Pero nga, makadua-dua ko sa akong silpon. Huwag makatuog sa akong lukaon. O pabitay kalibutan ng akong gibantayan.

0: yaya dinik danoy. Bugnaw kayong irkon. Pwerte kayong hayahaya ining mga dato. May kaugalingon pang ref sa kwarto. Una may mga pagkaon sa lamisa o. Di pamantaw na magkakaon ng kaluhan ni Sir Paulo. Kaya natuog man kaya po na ang turun. Ay, nahalamihas grapes. Oy. Dagko kayo. Prisko kayo dagway. Be, kuhaan ako kamay, be. Dili magkabantay si Sir Orlando nga gikuhaan ako ni Oy. Aray lang ko magkuha rin sa ubos ng bahin. Taroon na mura ragwa at andog ka ba? Tamis, Oy. Kuha kong lima, be. Mura ragwa kuha, eh. Sir Paulo.
1: I sent out.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
2: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Unsa pa may mangita nga diya? Gusto kang goyuron ti kapaingon sa bintana aron makagawas ka?
7: Sa bintana, kunin mo pag-iun, sir.
6: Where else? You think kaya yagi ti kayo tarong sa pultahan? No. Kung ako na mismo ang muguyod ni mo paingon sa gawas? No, sir. Goyuron ti kapaingon sa bintana o itambog ti ka?
7: Ha?
6: So move your ass and get out! What? Di ka mulihok?
7: Dili, sir.
6: Oh.
7: Oh, may sugo sa mong amahan, sir, nga dili ko mubiya din eh, hangtod nga dili siya mabalik. Makasabaan niya ko, sir. Kuyaw.
6: Nahadlok ka ni daddy, pero huwag ka mahadlok na ko.
7: Sir.
6: Tiguang ka na ko, Rio. Huwag dali na lang kaayo nga mabali ang imong kabukugan.
7: Sir.
6: Sa usa ko lang kasikad, mabali na ka ng hawak ni mo. Gawas na! Samtang wa ko pa na buhata. Maglisod ka na unya sa paglakaw kung mabali ka ng hawak ni mong tigwanga ka.
7: Sir.
6: Sige na.
7: Sige, sir. Sige. Hey! Bidray niyo eh. Ako may naipit inoonin eh. Pulos mo yung mga isong amahan o kanak. Ay, libog latagin siya itong tumanon. Bida yod. Husto. Akong tawagan si sir. Mas mayo nang maibaw siyang napugosar ko pagbiya tungkol ni Sir Paulo.

0: conocer nga itambok sa bintana o ihagpong kung dili ko bukawas. Si Karan pagkinaya nga kung hawa karun ko no mabalik.
1: I don't know kung bugo kamalang goryo. O bugo kagyod!
0: Sir.
1: Dili ka ba magkasabot, ha? Ding nanta ka. Nga dili ka mubiya sa iyang lawak hangtod nga dili ko mabalik. Ding nga nung mibiya ka man, gawa pa ko, ha? Ugi pasagdan mo pa si Paolo nga tuasod sa lawak nga sila rando, ha? Damn it! Balik ka rin tayo dito. Kung di ka gustong tagod-tagoron tigal sa akong pagbalik!
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Ang drama nga naguluhan sa ng bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.

Kaigalan, ayo sa'yo pas pagpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center.

Pansayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitbukang puwersa sa DYHPR MN Cebu kiniubos nga lagad Rajoman RV Veloso. Maayong adlaw Sabado mga kasama, Agosto 15, 2026 na mga kasama. Paspas kayo ang ligid sa adlaw mga kasama, katunga na sad sa buwan sa Agosto. O niya, taon-taon na yun, Ana, mulingi na yun dayon na si Jose Marichan. Adi pa de, ato pa sa adi pa ni yung pa-birthday ho sa mga binigyan.

0: kasama. Maayong pagpaniod to sa tanan nga mga kasama nato diha karon naniod to. Maayong pagtagod-tagod sa mga putanon diha karon og mga baboy sa badura baron. Dami kay ron isugba-sugba kasama ang Jerome. Sabi na og birthday. Gana, happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday. Karon higayuna. Naot nga lugwayan pa sa Ginoo ang inyohang mga kinabuhi. Umakabaton mo sa kalipay o kalinaw sa kasing-kasing. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga labasero-labasera karon, ato ang mga manindahay karon diha sa ato mga public market, atong utility drivers, ato mga ginikanan karon nga naglulabalabalaba karon sa mga labhanan, mga uniforme. Ay Sabado man gyud mga kasama. Ato mga estudyante sa ting labas sa drong adlaw. Welcome sa atong tulumunon mga kasama alang sa Presko kay Love Us kay mga balita karong gayuna. Apan sa dili pa ta mo ngadto sa mga detalye sa atong balita mga kasama, mo pasupot una tatag pipila ka mga pahinom do. Standby.
1: Ako si Radioman Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
2: Kapin sa 2000 ka mga kabos sa gikan sa lawigan sa Bohol ang nakadawat na sa uplift assistance nga tag 2000 peso sa niadtong Agosto 13, kini ang gibutyag sa DSWD Central Visayas. Sumala pa sa DSWD nga moabot sa 2,297 ka mga kabos ang ilahang natunulan sa mao nga ayuda sa Bohol nga gilangkuban sa duha ka mga lungsod nga mao ang lungsod sa Pilar nga adunay 793 ang mga nakadawat og 1,504 ang nagikan sa lungsod sa Mabini. Gisiguro sa ahensya nga mahatod ang mga ayuda ngadto sa mga benepisyaryo bisan pa og tuak kini namuyo sa layo og hilit-hilit nga mga dapit sa mga kabaranggayan. Dugang sa DSWD nga sila mismo ang nangunay sa pagtunol sa mao nga ayuda kundiin ilang gihulagway nga hapsay og malinaon.
1: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapa lit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras, alas 12:33. Natuta sa unang detalye sa atong balita mga kasama, sa balita usab sa kapulisan, duha kanotadong snatcher sa kulon na dakpan na sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
7: YHP, Tatak, RMN, Report. sa mga RV, nagpanagyod sa pipirag ka si mana nga atang-atang sa mga polis ang duha ka mga notadong snatcher nga mag-e-bike ator sa baraglaing nga anti-criminality and law enforcement operation sa waterfront of police station 3 sa barangay Tejero sa Surita Sugbu kagabi. Unang nagpan, alas 11 kagabi si Jan Nino Miral, 19 anyos alias Johnny, taga sitio San Juan na barangay Ermita sa Surita Sugbu. Nako sa mga polis kang Miral ang usa ka kalibre 28 nga pistola na doon duha ka mga bala o gaduha ka pakiti sa gituhaang Cebu samtang kakalas 11.50 sa gabi isaan sa Samang Pipsa. Nagpanasab ang kaoban ni nga snatcher nga si Kenta Joseph Istolonyo, 19 anyos taga sitio Kastilaan, barangay Ermita sa Dakbayan. Dito ni siya nadakpan sa sitio Sampagita, barangay Tejero. Nakuha ka ang duha ka putos sa gituhaang Cebu ug usa ka unong ka pulgada nga hunting knife gikan sa lawas. Ang Cebu City Police Office sa pagpanguro sa Hepinini na si Police Colonel Ricky Sumalde binusad sa dungan ng anti-criminality and law enforcement operation pinagi sa Uplan, Bulapog. Ilang nasita ang duha ka mga sospek sa naglahing oras o nakuha ang naghinagiban o illegal na drugas. Sa kahimong background investigation na sa Iran na ang duha mo dahil ang gagitumbok ka responsable sa mga incident sa pagtanglap ni sa downtown area sama sa Dan Pulon, Katedral o Santo Niño Church panahon sa kagarion nga magsakay e-bike. Ang CCPO na nang mimando sa mga pulis sa Waterfront Police Station, Carbon Police Station, nakit na ang aparihan nga palitaan kinsa nga mga managlabihay diya sa Dan Colon nga magsakay e-bike o nasairan nga sila ang gitudlo nga responsable. Gawag sa kapulisan ng mga napiktima sa labdi sa downtown area din ang suspect ng e-bike na mabisita sa Waterfront Police Station o pasakang kaso sa duha ka mga snatcher. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong Radyo Manol Butuan 3WHP Tata Karamen
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat Radyoman Arnold Bustamante. Mabalik kita sa pipila kapahinundong mga kasama. Standby.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko.
8: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y
8: hypertension?
7: Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
9: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kung dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo, kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin o beta defensins nga makasagang o mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung makinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic din sa Cebu City, ana may mutang sa may Osmania Boulevard, habig din sa Cebu Doc o sa Cebu Gospel Church. Unya din hasad sa konsulasyon din ay Life Extension Clinic, ana may mutang sa may Orosha Building, Barangay Kansaga, along National Highway. Libre ang consultation. Available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
10: Oras alas 12:41 ng adto ta sa dugang detalye sa atong balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo nagtinguhang mapalig-on pa ang mga programa o proyekto alang sa kabatanunan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
11: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa konseho sa siyudad Sugbo nga mapalig-on pa ang mga programa o proyekto alang sa kabatanunan sa Dakbayan. Kinamapugan ang juvenile delinquency o masulbad ang igong nakalaghan ng Children in Conflict with the Law kung CICL sa siyudad. Ang City Council ni Awag sa Sangguniang Kabataan Federation kung SKF sa Dakbayan nga maay mo umul, mupatuman o mapalig-on sa balong-tarong inisiyatiba alang sa kabatanunan. Kinialang sa pagpromote o positive values, civic responsibility, leadership, mental health awareness, family engagement, o guman pang community-based interventions. Una nang ikitaho sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD7. Kamukapin na sa 1,000 ang mga CICL sa tungtungang kabisayan o karaghanan ini naa sa Sugbo. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adlaw dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, ay dunay tulo ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot na sabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RMN.
11: RMN, Radyo Man, Nationwide.
10: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balanos. Ngadto ta sa laing balita mga kasama, gipaabot pa sa Cebu Provincial Government ang disenyo gikan sa Department of Transportation may tungod sa ibutang Cebu Bus Rapid Transit Station atubangan sa Kapitolyo. Mato ni Provincial Administrator Joseph Ace Durano nga wala pay kasabutan ang Kapitolyo og DOTR kung unsa man ang itsura sa itukod nga bus station. Kiniaron nga masiguro nga nasunod sa mga lagda gikan sa National Historical Commission of the Philippines. Gisiguro sa Kapitolyo nga ang ibutang CBRT bus station dili makababag sa dagway sa building sa provincial government nga protektado sab sa heritage laws. Dugang pa ni Durano nga buot masayod ni Governor Pamela Barikuatro kung asa ibutang ang maong bus station.
11: RMN Radyo Nationwide.
10: Sa laing bahin mga kasama, may bisita sa Pilipinas ang political counselor sa United Kingdom nga si Andrew Bowes aron pagsubay sa kasamtangang kahimtang sa pamulitika sa Pilipinas. Subay kini sa padayong pagtutok sa embahada sa Britanya sa mga panghitabo ug ubang kaayuhan dinhi sa nasod. Lakip sa ilang gisubay ang padayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte din sumala sa embahada nga kabahin lang kini sa ilang pagpakisayod kung unsa man ang nahimong kamada sa mga opisyal alang sa mga political nga proseso. Wala usab si Piyata sa Britanya ang pagtutok sa mga anomalya sa flood control projects. Gilauman sa embahada nga pinaagi sa subsubog patas nga imbestigasyon, matumaw ang kamatuoran bahit sa pagpangurakot sa mga opisyal. Subay ni inigi sa ulog karong tuiga sa embahada sa Britanya ang ika-80 nga anibersaryo ni ini sa diplomatic relations tali sa Pilipinas ug United Kingdom. Inibisan pa man og sayo kaayo ang pagtumaw sa mga kandidato alang sa 2028 national og local elections. Giingong andam gihapon ang embahada sa pagpakig-alayon sa mga opisyal nga makadaog sa umaabot.
11: RMN Radyo Nationwide.
10: Alas 12:47 mga kasama mo balik kita sa pipila ka painom-dom. Standby.
2: This time check is brought to you by iBerry.
8: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?
13: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
13: Oras, alas 12:50. Gibuksan sa Department of Science and Technology kun DOST-7 o pribadong sektor ang Osaka Science Discovery Center sa lungsod sa Minglanilla. Makita sa mong bagong atraksyon ang mga display, duwa o gubang talan-awon, nga kakuhaan o leksyon mahitungod sa science. Naninguha ang DOST-7 nga masabtan sa mga bata o gubang tinunan, ang makatalagmang mahitabuog unsa man ang buhaton kung muigo man gani kini. Matod sa DOST-7 nga magamit ang maong Science Discovery Center alang sa matunghaan na buot bupahigayon og educational tour. Kini na ang resulta sa nimong collaboration tali sa publiko ug pribadong sektor sa tinguha nga masabtan sa tanan ang kay manglo kun kamahin mong danon sa science and technology.
14: RMN Radyo Nationwide.
13: Sa laing balita, mga kasama gisabutan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Dakbayan sa Mandaue ang pagbutang og suction pump sa pipila ka bahaon nga mga lugar sa Dakbayan. Iniisip pa si unang solusyon sa kagamhanan batok sa problema sa baha. Diha sa gihimong tigom, gisgutan nga ang suction pumps o dredging himuon sa kagamhanan usa lang ka short-term nga plano. Hindi para sa Dakbayan aron nga makuhaan ang pagtaas sa baha sa pipila ka mga lugar sa syudad. Gipasabot sab ni Attorney Rickzen Gingoyon, Executive Secretary ni Mayor Tadeo Jonky Uwano, nga ang kagamanan padayon nga nagtrabaho og nag-ayos sa mga drainage sa Dakbayan. Giklaro sab ni Attorney Ngoyon nga bisan pa man sa pag-ayos sa pipila ka drainage sa syudad, naguna gihapon nga problema sa pagbaha ang dili sakto nga paglabay o pagtapok sa mga basura sa kasapaan. Diin iya usab giawhag ang mga konseho nga ipadagay day sa katawhan kun ipahibaw sa katawhan ang pagsunod sa waste segregation sa syudad.
14: RMN Radyo Mo Nationwide. DYHP Abroad Gayon.
15: Morning, ang tiga-mounting up na po sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naimando si Pope Leo XIV sa Office of Papal Charities. Pagpadaw, nagbalor 100,000 euros o kapin sa 115 mil dolyares nito sa Simbahang Katoliko sa Colombia. Aron itabang sa mga nabihang naapektuhan sa Ninggo ng Linog sa Maong Nasod. So, tangapipila ka mga syudad sa western nga bahin sa Maong Nasod ang labihan apektuhan sa Maong Linog. Yanonso sa Colombian Bishops Conference kung CEC nga ang maong ayuda sa Santo Papa ipadakin ng ato sa National Secretariat for Social Pastoral Care Caritas Colombia ilang yulagway isip dakong tabang alang sa paghatod sa mga ginahanglan sa mga apektadong komunidad human miigo ang linog. Kasama mo sa abroad ngayon gini yung Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita ang hatod ka nato sa Set Marketing ang tigamauti ka po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagta sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
14: RMN Radyo Mo Nationwide.
13: Dagan salamat kasamang Marisa Abadies. Mobalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama, standby.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Pirmi ka pangihi,
19: hanap ka pananaw,
18: ug pagpamhinot sa mga tiil.
19: Basin aduna kay diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Epektibo sa pagpamubo
18: sa blood sugar levels.
19: Di kaya ang diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Garun dayon.
18: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
19: DTX 500.
18: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
21: Tulo pod ka capsules sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
14: Set living testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
23: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
22: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.
24: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katuog o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, wala Sir Mac.
0: Ah, lagi. Basig glass na ni.
1: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
13: Oras, 2 minutos sa di pa mag-alauna, mga kasama. Ang balita sa abroad, mga kasama mo, nagtapos sa itong mga updates karong gayuna. Apan sa dili, pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greeting. Mayong pagpaminaw, Jefferson Digamos. Good afternoon, Rajuman RV Veloso sa Metro Ratsada. Daghan kaayong salamat, Subo. Daghan kaayong salamat, mga kasama. Jovert Vesano. Maayong hapon, kasama. Minaw mi diri sa Tuburan, tanaw gyud mi sa live. Pa-shoutout ni Carl og Donnie. Joseph Ezekiel Segismar, good afternoon ma'am. Pa-shoutout ko sa akong lolo Danny Segismar og sa akong lola Gonia Segismar. Always sila nga naminaw sa Asinan, Mantuyong, Mandawi City. Daghan kaayong salamat. Chacha Boyles Ochea, please ko greet Nanay Eri Boyles Ochea Vare sa Peralta, Buslon og Amari Van Nicolette Boyles og Ola Boyles, Minik Boyles from Ubay, Bohol. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Ryan Rosales watching from Goyang, South Korea. Good afternoon. Good afternoon sa dato ang mga OFWs. May pagpaminaw diha. Jeric De La Cruz shout out from Dubai. Daghan kaayong salamat. Adeline Egdamen. Good afternoon shout out from Aluginsan, Cebu. Rodel Cantunao. May pagpaminaw diri sa Pinamungahan, Cebu. Nagtanaw gyud mi og naminaw mi sa live. Daghan kaayong salamat. Eduardo Asombrado. Ajong Udto, ma'am. Uy, Ajong Udto. Kumusta man ato mga paniudto diha mga kasama, labi na sa lalawigan sa Buhot. Init kaayo kahimtang sa panahon diri sa Buhot. Init ya mulando. O na greet na lang ko nila Kagawa Drami, Michael Reggie og Pio Cosare, gikan na ni Dodo sa Tubigon. Daghan kaayong salamat. Rimar Kaitom Verola, maayong pagpaminaw. Lenwin Olanobe, Julianne Abole Cadalio, Dimple Lan, Oscar Nibos, Imelda Cabalquinto, maayong pagpaminaw. Sa Barangay Bae, Sibunga, Cebu, maayong pagpaminaw. Jenjen Alsola, maayong pagpaminaw usab. Ingon man ni kasama ang ate Edda Obrador. Napupusama na itong oras, mga kasama. Daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban-uban kanamo sa tibuok semana. Ayaw mo biya sa diway HPRM and Cebu ay nalagliso ang inyong mga radyo. Ipirmaminti lang na diha mga kasama. 612 dial sa inyong mga radyo. Ingon man sa ato ang Facebook page, all capital letters, DYHP RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong puway puas nga paghigugma o pagsuporta ka namo diri sa DYHP RMN Cebu. Nga nagpabilin ka namo sa numero uno nga puwesto. Daghan kaayong salamat. Sa nga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kini yung ubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako si Diri, si kasamang Jerome Yap. Kasama ang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site kasama ang Robel Boyce. At ang station manager kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe and God bless. Oras sa launa dos.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
29: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
30: Adunay variety siyo diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
31: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
31: sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
33: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
38: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
37: Uh-huh. Dili hapdos.
38: Okay na kaayon, Ma'am.
37: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
38: Wala pod, Ma'am.
0: para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart 2!
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste!
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakablog sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
16: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
28: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
28: Life extension, vitamin D3. For longer life.
23: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Mayong adlaw kanin yung tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Eling Obra o Attorney Eling Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan niya Emily, 25 anyos, minyo. Taguan lang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa buko-buko sa akong bana. Aron ninyong hisaptan, ingon inyang mga panghitapo. Dong, huwag naman dito yung kahoy para sugnod, uy. Palihog na lang unya kung bughaw kahoy, ha?
1: Sige, day. Sakto rapod. Kay nangahoy man ko gahapon. Ako tong bughaon.
0: Mahinoon, Dong. Ari lang unya ibutang sa abuhan, ha?
1: Sige, day.
2: Wa ba na'y trabaho imong bana, Emily? Nagbugha mo kung nagkahoy sluyo.
0: Ang, wa sila'y trabaho ron, ma, kay day off mania ron.
2: Ah, mga ba di ay. Buhutan sa gyud hinoon ang imong nabana, nakna. Tanaw gyud na ako niya, murag laayan siya nga way buhaton din his bay. Kundili mang limpyo, mang laba. O, wa pa kayo bisyo. Swerte kay ka sa imong nabana, nak.
0: Di kaluyan po ko sa inoo, ma.
2: Dili sama sa imong magawang babay. Tuay ba na, susambot na lang. Dili magpuyo sa bay kay magsigig kuyog sa imong barkada.
0: Maulagi, maoy. Naluoy po ba akong ati? Ay, atuon sa tunang kong kumbahan na maoy. Ting panood to naman di ay. Dong, gusto na lang pagpamugaan ni mo di kahoy, oy. Ganiharabi ka na, sige gukas di ha. Tingalig panuhuton niya ka. Sige na, biyain na lang usan na di ha, kay manood to na ta.
1: Eh, sige day. Ako sa ning asawa ng mga kahoy ha, kay ako na ibalhin sa ilawang sabuhan.
0: Nansa ka?
1: Kakatuloy.
0: Ha?
1: Naman di rumigas tay.
0: Bebe, itong tanawan be. Naabahay. Hala? Dong? Nagtukko malagi na imong buko-bukos pagkahot ni mo.
1: Mauni medyo hapdo sa masakit na eh.
0: Be? Hala? Mura manigbugas ang nias imong likod, Dong? Huwag natandog ni sa diyang imong kikahot maong nagdugo.

0: Emily anak, kabantay ka sa buko-buko si Mumbana. Di ba ka tumanang yang gikaot nga nagtuo mugbugas? May anaman naman lang ginagdako. Ibu sa murag kumo ng gidakon anak.
1: Bitaw pa, uy. Naguulid ko anang hubag siyang buko-buko ay. Nagtuo kong mawara to sa diyang ako niyang gibutang ang ointment.
0: Uy! Uy! Kung siya maghato nga ointment ang imong gibutang, oy. Tingali ba yung hinunog infected ang iyang hubag tungod niya lang ointment na?
1: Aha?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
4: Biodraw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodraw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biodraw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
4: Biodraw Herbal Capsule.
5: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Pabarans, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Pabarans, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2026. 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpapinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape,
18: naayo na ako.
17: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
20: Seth Living Testimonies.
21: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
22: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
21: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
22: Tangan siyang Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
20: Living Testimonies.
23: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
20: Seth Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
20: Living Testimonies.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
30: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ECS.
20: Seth Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
32: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilib.
21: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
32: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
20: Living Testimonies.
33: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Raman Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Kansero sikit siya ng klase subak. Huh? Kinahanglan lang gini siyang kuhaon ni sis aron di makatap ang kanser siya lawas.
1: Dog!

0: Day, wa man taong tay kwarta aron sa pag paopira ining hubag sa akong likod. Labi na nga, wala ko'y trabaho. Tungod ining akong hubag.
1: Ay, kabalaka dong. Mangita kong tapang sa mga ahensyas ko, Pirino. Aron, maayo ka ng imong hubag. Naamang po ko'y mga kaila nga, mahimo na kong kahawaman.
0: Pero, dako na kay tag-utang, day?
1: Dili na ko igsapayan bisan unsa pagkadako sa atong utang dong. Ang importante nga mamaayo ka.
0: Day Emily.

0: Hinay ha, bago para ba kang yuperahan?
1: Salamat, Daya. Nasunan noon katungod na ako. Ayaw ka balaka. Mamawi ko nimo kung makatrabaho na ko pagbalik pohon.
0: Ay, good pa ko na una, anak ko. Ang imong buhato ron, no? Mapahaway lang una ka.
1: Gaibahobe ka na ako, Day. Nalaayan good ko, basta wa ko'y buhaton.
0: Ay, nalang pagsupak na ako, good. Patuon na lang?
1: Yes, madam.

0: Day, trabaho na ko, ha? Mayan lang ni Day, kay makabawi na gyud ko nimo, labi na sa imong pag-atiman ako. O sa mga panahon nga, ikaw ra gyud ang nanarbaho.
1: Ay, sus!
0: Mga usan na ba yung katuig, Day, nga wa kong katrabaho? Sige, Day. Ayos ako, ha?
1: Oy, tanpa, oy. Ang imong baon, nasood na si imong bag, ang imong ilisan, imong labakara.
0: Nasood na nako tanan, madam. Sa pagtuon mo nako, tiguwang, nadaling makalimot.
1: Sige na, oy, pag-amping.

0: May kayo man nakakaliko. Ali na. Dunganin akong pamahaw, dirili.
1: Day? Tanawa sa lagot. Murag, naanapod lagi hubag sa akong likod, dapit sa operasyon.
0: Ha? Hain ba? Halitong, parehas man niya itong hubag ni mo sa una, nga nagsugod ng murag bukas.

0: account niya ug nagdugo kini. Mao ba ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected ni? Pero kung wa pa to niya matandugi, mawa ra ba tong iya ha? O mudako ra gihapon ang hubag? Ikatuhang pangutana, nakanseros na ang hubag sa likod sa kumbana, maong gipaoperahan ni. Kung nadali pa to nako ug sa doktor ang kumbana, may posibilidad pa nga dili makanseros ang iyang hubag? Ikatulong pangutana, migamit ra ba kong ointment sa kumbana sa pamasin nga mamaayo kini? Usa ba to sa hinungdan kung nga nung na-infected ang iyang hubag? Ikaupat o katapos ang pangutana, naoperahan ng akumbana sa iyang hubag, pero dangtan og pila ka buwan gikan sa pagkaayo, may lain na pong hubag nga mitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og gikuha na ang unang hubag? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema kay usa man ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema, ato ni ilimbatan ang mutambag niya. Ang ato magtatampo karong adlaw, si Emily, 25 years old, married. Wala man niya gibutang ng address. May tuwag siya ang bana nga sakit ko no ang likod ba to? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, it is okay to be weak. Poker na magluya to eh. It does not mean nga failure ng ulod tayo ng kinabuhi ah. Natural na nang maluya tayo na yung mga times nga medyo waka sa kondisyon. So, kung luya, angay, pahulay, inom o whatever nga makapalagsik ni mo, ayaw lang pagsyabu. Okay, well, may address ni si Emily, no? May tungkol siyang bana. Batid po kaya sa drama, marag na problema siyang likod, no? So, ako lang nang i-greet ning na akong tubangan diri, mga taga Puok Talisay from Batson Pardillo, no? Sa mayang pagpaminaw ni Tammy Tabers Pardillo, Muna Bukog, Virgie Bukog, Marson Tabay, G-Bops, Kyle Abapo, Arby Largo, J. Bob Pagnanawon, Buyax Pagnanawon, ha? Gikan ni Batson Pardillo, mga taga San Fernando, no? Nga taga Kapangian South Poblacion San Fernando from Julie Pilaryon. Regards to the Canoy family, no? Dagan ta kagailang mga Canoy family din sa San Fernando. Regards to Ma'am Juliet Hipolito, Krismar Dinyo ug Ninya Marie Abastas, no? Ako'y laing kailang Juliet de San Fernando, Juliet de La Piña. Regards mo de San Fernando ug mga taga Carcar City, no? Mga militante family ug mga embalsado family, Anali, si Angdina, Rinaldo ug Marina. Serbano family da sa Lupa, no? Ayong pagpaminaw ug si Eric ug si Lorna Manugas, San Fernando, Cebu. Maoro po ya kung na kining uban sunod na man pod na. Okay, going back to the sender, si Emily, punto medical ang problema ni Emily, may tungkis problema siyang bana nga naisakit ang luyo. So unang pangutana ni Emily, inaot, nagmaminaw sa karong iyang bana. Natandog ang gamayng hubag sa akong bana sa iyang likod sa pagkaot niya o nagdugo kini. Mauban ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected na kini. Pero kung wala pato niya matandog, na wala rabat tong iyang o maugyot iyang hubag ko no, maugyoy gihapon to o ang dangatan nga mudako gihapon ang hubag, magdepende magyud na siya Emily sa unsa may kagaw nga diha no, kay daghan ba yung mga klaseng mga kagaw nga mo sit in once na ay butoy-butoy o nay gamay hubag diha nagning uban nga pakan nag ulmigas pubida mudako later on no. So, mukaingon ko nga, kung na yung mga pangitabuan niya sa sunod, ayaw na lang pong ipisil diha, o binagnaan na nanay nana, no? Duol na sa health center, na sa inyo, no? Asa ka nagpuyo, para matagaan o mahunaran bag antiseptic solution. No, sa may mga antiseptic solution available sa itong mga health centers, natin mga hydrogen peroxide, betadine, sa una, mertayulit, abot na pa ba yung mertayulit karon? Hapdos-hapdos na ba ng mertayulit, no? Or bisag ordinary alcohol with kanang mga soup, no? Makuha-kuhaan ang kagaw nga na adya, no? Kay once ka ma-infected, lisod na. Kailangan lang ka nag-antibiotic para nga dili siya mudako. So, matandog man siya o dili, posible yun siya mudako kung daghan ng kagaw nga na adya sa maunga nga infected area. Sunod nga pangutana, nakansiros na ang ubag sa likod sa akong bana. Maong gipaoperahan kini. Kung nadali pato nako og dala sa doktor ang akong bana, may posibilidad ba nga dili makansiros ang iyang ubag? Yeah, kining cancer nga lesion, wherever part in the body, magsugod man ipagka benign, meaning non-cancerous, no? So, once madugay-dugay na, unya walay inunta intervention, medical intervention, mo na nga posible nga mahug into cancer or malignant cells, no? Kini pong cancer, magdepende po na siya sa iyang lokasyon na may insito, meaning diha ra gyud siya local nga area, na po'y mga pasibilidad nga mumetastasize ni siya. Ang term ang ginagamit ni sa medical nga pagkasultis, metastasize, meaning mulamay na sa laing parte sa lawa sa tao. Kinimang cancer cells nga makalamay na sa uban ng mga parte sa lawa sa tao, maglisod naming mga doktor mo mukuan ani kay mutambal ani kay multi-organ involvement naman, no? So, as much as possible, the earlier the intervention, mas maayo kay localized pa. Kung angay nga iuperahan, makuha to siyang cancer cells, hindi magaling mahurot, magamay-gamayan, madarating alig chemotherapy o radiation therapy, so mauna ang mga hinungdan, no? Or mga rason nga nung the sooner, the better nga maatiman ang mga problema. Ha? Ikatulong pangutana, may gamit ra ba ko og ointment sa akong bana sa pamasin nga maayo kini? Usa ba tong hinungdan kung nganong na-infected na iyang ubag? Depende kung ang imong kamot pagbutang sa ointment, dili, wa ka mang hunaw, dili limpyado, posible nga naka-introduce ka og germs dito. Makaingon bitaw ko nga, mas maayo og adto na hunaran ng mga samad-samad sa health center kay naman sila i-porsip, dili may ingog i-ditsyon ni mo kanang gunit ang mga gauze or cotton balls ba diha na i-porsip niya. Mga nurses diha, midwives, og labi nagnag na i-doktor, gitrain na sila how to handle mga infection ngayon ani na dili ignunta mulamay. So, why do not know on sa itong ointment ay mong gibutang? Ngayon na namagod pa itong kinaiya sa balay nga na ay mga sakit-sakit, butang nga na yung Bix ointment, butang nga na yung kanang mga painkiller, no? Pag gani na, ako lang mahinay, mga Epicacin, mga unsa pa man diha nga hopefully makahupay-hupay sa sakit. Pero kung hugaw ang imong kamot or ang imong cotton balls gigamit, dili sterilize or limpyo, posible nga maka-introduce ka o kagaw ng dapita. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, naoperahan na ang akong bana sa iyong hubag, pero daghan og pila kabu, pero dangtan pa og pila kabuan gikan sa pagkaayo, may lain na sang hubag nga nitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og ikuha na ang unang hubag? That is possible. So the best way to know that, yung pangutana is ipabiopsy ang kanang bagong hubag. Okay. Through biopsy, may balaan man sa attending doctor kung cancerous ba siya or benign ba. Ha? May address po ni siya, no? May address. So, sorry. Kunwari ka sa Cebu, ipabiopsy siya. Di man na siya mahal kayo ang biopsy. No? Naanay sa mga laboratory na mga privado o sa government ng mga laboratory, masuta kung cancerous ba ang hubag sa imong bana, no? Oga maugin eh. Makakos na siya back pain. Topical ointments, pwede ra. Problema lang lagi po. Koy, di po kakibalo kung unsang nga klaseng ointment mga ibutang. Makaalibyo sa sakit. No? So, biopsy is the answer sa imong pangutanang ikaupat. Alright, you know, nakasabot ka sa kong speaker ni mo Emily. O nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa inyong makanunayang pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Ilin Bathan. Naghantay tag suking tigpaminaw. No, taas kaya tag rating din sa itong lugar. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong araw.

Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awen. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City ang tumatatampo ng dasingan niya, Julius.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kanglawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na yan.
3: Pwede na. Mamakas. Bilay mo ito.
2: So anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Adunay varieties yo diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
11: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Zed Liniment. Niuga karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, kaya ba sarang gani?
9: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Coffin, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy your life.
9: Mapanit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, ubos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
12: Nan sa kada ba? Sige, sige, hanay mo. Di diha?
13: Paabot ako nga gawa si Aya ba?
12: Ha? Nga naman?
13: Ganaan ako nga magsigig tanaw niya.
12: Daan pa lagi ko. Naibog ka niya?
13: Lagi?
12: Ay kabla ka ha? Ako rin bahala ninyo. Sungog-sungugunta mo.

0: Iya, iya. Si Gerson, oh. Ngita ni mo?
1: Ha? Nga naman?
0: Boy, nga na kuno, uy.
2: Kuan. Aya, pwede ko mag-istorya niya ni mo? Kanang kita rang duha ba?
0: O kan, no. Boleh amigo na ko?
1: Nga rin tayo karoon na lang ka masulit, eh.
2: Ayaw lang. Kana nang wailain to?
1: Sige.
0: Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko, ha?
2: Biyan ko mo, bay. Doon ko lang magayin yun.
0: Ang-ang. Doon siya man ko, eh. Doon mo kagbayot.
2: Huh? Bay, kanang... Ay, sakto ka nga mga yab ko ni Aya.
0: Uy! Swerte na kika, bay. Guwapa si Aya. Nya, bright pag yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bye.

0: Apakah ni pagkabutak ko sa bay? Nanawag man din si Bajerson. Hala. Si Aya man din eh. Hello?
1: Julius, nakoy ko sa isulti ni mo before ko mag-extraya ni Gerson.
0: Ano sa mana?
1: Gusto lang kung mahibaw kang mag-extraya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dilin ako siya sugdun. Tungod kay ikaw akong nagustuhan.
0: Ah,

0: I've been a good chance. What am day?
1: Huh? Okay. Yan, ang sa mga resulta niya.
0: May laing ko na siyang nagustuhan, ba? Ay. Kinsa ka, sa? Huh? Surtiya ka sa lalaki ngayang nagustuhan, no?

0: Gusto na ko mahibaw ka na makikstory ako ni Heron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya subgun kay ikaw nga ko nagustuhan.
1: Ay, hindi magkamawas akong unaw na aya. Ganun gisulti pang gitunin mo? Seryoso ka? Ako? Ako mo'y nagustuhan mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro din ako.
0: Tinood bito to kong gisulti. I love you, Julius.
1: Aya.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Tas bang ibu blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik siya, pinagulong sa yung gan.
6: DTX 500!
8: Kodays, Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
9: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabuka kalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
10: Hi, I'm Sofia, front-desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Welcome to our reunion.
14: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
15: Tungod na sa Super Fiber.
14: Usa?
15: Super Fiber.
16: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
18: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
19: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
21: RMN Newsbreak.
3: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka na sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilipkas na sa DA ang temporary ban nga ipatuman nga ito sa mga imported nga canned pork products o sa kamandato nga ipahamtang sa Pilipinas. So kanya itong tuwing 2019. Ubo sa Department Circular 42, ang DA nitugot na pagpasod sa industrially manufactured, hermetically sealed o heat-treated canned pork products nga ning sa nasod. Kinumduman nga ipatuman sa nasod ang maumbaan sa mga karne o mga produkto ni ini. Lakip na ang mga dilatang karne gikan sa mga nasod nga dunay aktibong mga kaso sa African Swine Fever kon ASF. So kanya itong 2019. Katong mga malita, ihatod ka na itong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, og purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion og pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: RMN Newsbreak.

0: Ay, murag wa makay gusto na ako. Sige. Kalimti na lang kong gisulti.
1: Kadit lang.
0: Hmm?
1: Kaling. Nahibaw ko nga malain si by Gerson ini. Pero, nakagusto sa kunin mo, aya.
0: So, kita na?
1: Oo, kita na.

0: Dali asa panahon nak no? Murag kanus alang tong ni-graduate mo. Karon indo ta kay kagtrabaho.
1: Mawalagi ma?
0: Eto o di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato.
1: Pero may masyam busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Tagsa na lagi may nga makita.
0: Uy, maoba. Onya nak, kanus aman mo planong magpakasal?
1: Sa tinuo lang ma, nangandam na kong sing-sing. Planan ako nga mapropose niya.
0: Ah, maayo hinuunak. Excited ko, anak-anak.
2: Sorry. Pero, dili pa ko andam.
1: Pero, babe, unong nakakatuig? Dili pa gyapon ka andam?
2: Dili pa, Julius. Sorry.
1: Okay na. Magpaabotan ko.
2: No. Ayaw na kong paabot, ah.
1: Masa? Ano man?
2: Makigbuwag na ko ni mo.
1: Masa? Babe. Ay, pagbinuwang yung anak na.
2: Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy.
1: Ano dili man? Kihatag man ako ni mo tanan. Uwasa tika, dili sa mga butang na gusto ni mo. Gisabuta ka. Gipangga. Gimang
2: tika. Unya, dili ba tika mahal?
1: Sa?
2: Dili na tika mahal, Julius. Mong buhiin ako.
1: Ayaw.

0: Salamat kay giubanan ko ni Murong. Pero, ha?
1: It's a pirate. Someday. Igo ta.
0: Oh, ikaw na nasa na akong amigo? Di ba nasultihan natin ka sa kong nabuhat ni Gerson, di ba?
1: Oo. Today, anong nabuhag mo ni Aya?
0: Wala na akong makasabot niya, Brad, eh. Gitaro man tanago siya, pero siya yung lamagay siya nga nakibuhag na ako.
1: Oo. Sabtal siya, Brad, eh. Tagil siya siyang kagawasan ko.
0: Brad.
1: Ano mo na, Brad? Kung mahal yun mo sa Aya, no? Pasagli siya nga magmalipayon bisagwa na ka.
0: Brad.

0: tele. Dili ka matuman sa gisulti ni Brad Ronald nako. Dili pwede nga makigbuwag lang siya nako. Sayon lang ka sayon. Aduna ko si Aya sa ila. Dula ko sa ila.
1: I love you.
2: I love you too.
0: Aya?
1: Oh,
0: Brad Ronald? Traitor ka!
2: Traitor sa sama!
0: Labanan pa rin mong traitor!
3: Ha? Yaman! Sakit? Ha? Sakit ka traitoran ka sa mami ko?
0: Nabuhat na to na ako, kagimahal na ako si Aya. Huwag ikaw, Aya. Ganun yung mali nabuhat ako. Sa kadagal sa mga lalaki, ang ako paging amigo.
2: Lihigog marasad ko!
0: Usa? Di ko mutuo.
2: Mutuo ka magsadili. Mahal na ko si Ronald. O gilin ako mabalik pa ni mo.

Murag gidusla ka nga kong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, mo na to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung giyon siya na ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabu nga pagpangilog sa akong amigo dinin ako. Huwag ako ilaing mabasol, kundi ang ako raging kaugalingon. Dinin na lang kutob, o dagang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.

0: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Calinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Living Testimonies.
9: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpatigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pamukong makabloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangloob kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisang gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
23: Mao kita mga higalang kaagi ni Julius nga taga Cebu City uban sa awit gaya nga pangayo. Awit nga reguluhan kundi rin lang ikaw.

Ang mong kaagi gibuhaton o duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawin. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka iparasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyo. Bye.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka-adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butikis sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo.

0: ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS. Set Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo nga goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
12: At ang ninyo ang duplikara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita

0: pangigi si Los Besart. Kaya nahibawaan niya nga doon na may relasyon si Aliya.
1: Unsa? May relasyon mo si Miss Aliya?
0: O Besart. Mahal na mo ni Aliya ang usag-usa. May nahitabo na namon itong dito pa kamo si Sir Mark sa Manila.
1: Sa ato pa? Kaya nasuko man sa ninyo ni Miss Aliya nga namoy relasyon? Sabton ba na ko nga gilumpong ni mo silang duha bay?
0: Sayop ka bay. Wa na ko sila gilumpong. Kaya wa kami relasyon ni Glina.
1: Mo ba?
0: Pero ang kunan ako. Magkausaan na kay gayon. May nahitabo na mo. Bisa nung guwa kami relasyon.
1: Ah! Iaw mo na. Hey, nagdahom day taong tingali ito nga ka muna.
0: Lalaki ko by Sarge o natintal ko. Kanya itong higayon naman, God. Pursigido siya nga may mahitabo na mo doon.
1: Pasti lang sa di mo ba yung gituhog mo ni mo silang duha po doon.
0: By Sarge. Bay, asa pagsulti yung anak eh?
1: Bay, asa mo na ito pangitaon si Daiglina, bay? Ang gobyerno naman gani mo yung mipahiga yun sa paglubong ni Boy Bangag, ngayagsoon kay, huwag magiging siya mo ito nga.
0: Ilisan na ito siya mabasol, bay? Kay paitang yung kasinatian sa mga kamot siya ngayagsoon.

0: o karong sa laing sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Kung sa magilaw mga hinungdan nga iam ng gimo, bay?
2: Bay, Sarge?
1: Sulti ko nung bay. Tugani ko nung kustinood.
2: Bay?
1: Sulti lang ko, bay?

Doon na tinuod sa akong tukansi ng Debbie. Pero, huwag yung kumakayo mo bisan sa pagliiliman ng ini. Gimingaw na saan ko niya. Ni Misael. Huwa na sila. Layo na sila na ako. Ugway sa'yo paning akong gihimo.

0: I want to get your mom on my shirts. Dili na kuna kisya makauban. Dili na ako siya makita.
1: May, Misael. Ato daw ato ng kamaturan, May.
0: Mama Dipi. Ma. Sakit kaya lang ako ang imo pagkawa. Kapag kinahanglan ako na magpadayon. Iyo ka bala ka, ma. Akong pangitaan ko si Tisya ang imong kitangatan. Papayasun ako ang tao nga mo'y responsable sa imong kamatayon.
1: Nagdibi, padayon sa imong pagpanaw sa way pagbalik na.

0: ¿Cómo está Kalaika?
1: Oh, Cristal.
0: Glenna.
1: Oh.
0: Dili ko si Cristal. Tugod kay patay na ang nagdaas sa pangalan ng Cristal.
1: Dali. Dayomiri. Glenna, dali.
0: Kalma lang, good. Relax lang. Ang samang ka. Lano ka?
1: Uamang good. Dali, dali sa suit.
0: Ikaw dahil may nagsilbing source of information sa namatay na kong magkawang, no?
1: Sorry, kayo ha. Nahadlok man sa kukuato niya, good, kay armadyo man.
0: Gipangwarta ni mo ang kasayuran na gusto niya masayran. Huwag na ibaho ka ba? Ngahuman ko niya da kita. Mura ko ang kita niya sa taliwa sa impyerno.
1: Oh.
0: Dilit yung ka magkadinay. Kay siya mismo mo initugan ako sa tanan. Gusto ko ikaw sabto. Apan dili ka na kung magpunga ng akong kalakot at nimulay ka. Swerte ka. Nga nakapubong pa. Huwag na ko nakuna sab na ako nga managigala o kauban sa trabaho ta. Lamig ka unta kay kang patsyon!

0: Nalubong ng inahan, Misael. May, kinang lang makadalikyat ko sa akong lungsod. Aron ko haon ng akong amahan. Nabala ka kusgipahad sa eskwadro. Apangan, ang problema. Tingali ko na checkpoints kapulisan. Umadak pa na inoong ko. Diligid untay ko ang imahadlok ni Misael. Apan tili ko sa mahimong ipamasin kinabuhi sa pinanggat kong amahan. Pinalang panalipdan ko si Papa Pangagsilong.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. So ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXtra Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXtra Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
7: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Set Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.

0: Holly Coffin, Saman Cha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
7: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21 din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
8: Oh. Hello. My heart.
9: Anong nanawag ka, ha? Uplok?
10: Uy, uplok bitaw. Pero mas uplok pa ka na ko kagaw problem sa katilingban.
8: Ay, kung inaana, besides, ha?
10: Uy, uplok.
8: Ay, kung nganlik uplok. Kay ikaw mo'y uplok. Kamong si Misael, mag-uplok mo.
10: Ikaw mo'y uplok, uy. Basta mong ginimus laing nga ikaw mo yung
8: lami, like yung kay kang pati yun, by sides.
10: Basta po ko, blok. Lami, like yung pati yun.
8: Usay, blok.
10: Ikaw, good. O, blok. In short, blok.
8: Napakaroon sa kong atubanga. Ipatay na kong tati ka.
10: Mag-usap. Ipangandoy ko ang mas dali ni mong kamatayon. Kagaw ng medyo kaspal.
8: Oh, ikaw kini, Misael.
10: Karun, nga mo na napalubong ang akong inaan. Ngayon mong ipatay. Ako na sa doon doon ay patyong. Amahan sa akong higpit kayong kaaway.
8: Ayaw yun pagpakasayop, Misael. Bangag sa inong ayaw yun.
10: Tanahon talang. Kung sa'y pati yung sa usag ka, anak, na mabuntan mo kinikanan.
8: Magkamatay yun ulit, Misael. Di man na ikinan.

0: di ko na mapuglan pa, Bay Sarge.
1: Ah, nakailangan ko ni mo, Bay. Umaunay mo desisyon.
0: Mo, laras-lasa ilang lungsod ni Major Gaspar. Aron hukman sa kamatayon ang kagaw sa niyang abahan.

0: Bay, wala din agad na yung mga tao.
1: Ang amahan ni Medyo, kaspar ka ng Crispin ngayon kay Ingon by Sarge.
0: Good luck, Squadron.
1: Salamat, by Sarge. Ako ito, mana! Noy Crispin! Ako!
0: Dito na! Squadron! Tara! Tara! Tara!

0: Nasaksihan gini mo kung unsa kasalbayis ang amahan ni Major Gaspar, di ba? Kagawasan siya, nga dili maayong kahinugnan by Sarge.
1: O, Squadro, kagaw po di ay ang amahan. Uplok po yun.

Der Regen spinnt. Daddy! Dilik mga damotin ng kaliti mong kapatayon. Magbayad ka muna ini, Michelle! My search! Magbayad mo! Di tagi mo lungan. Ang tunga mapatay ko ka mo! Bisag-asap ka mo magtago! Pangitaon, tagyan mo! Mga oblok!

0: ay, misen. Ay, uplo kayo na nawag.
1: Ambi. Ako ito bagala niya, Vice Arch.
0: Oh, dawata, bay.
1: Hello. Dawata nga mong mga pasubo, Major Gaspar.
2: Kaya dyan, Misael.
1: Quits na. Wala kaya nga pang paninglon ako. Gipatay ni mo nga akong inahan. Nalimot ka?
2: Ipasamot lang yan ninyo ang ating kasuko.
1: Yagi ko ikaw, Major Gaspar. Kasuko, kutob sa iyong mahimo.
2: Pangayag sa ilong. Mas mahal pang ginabuhi ang iyong gikutlo kaysa ginabuhi sa iyong inahan.
1: Huwag hinungdan ang kinabuhi sa iyong amahan. Ugsaksi niya ng inyong mga silingan dito sa probinsya.
2: Pabuta ang ato niyang panagatubang. Kay ipaniguro ko yun na ikaw ay akong mapatay, squad!

0: Eskwadro. Uban sa yung bagong sidekick na si Bysart. Doon ay gihukman.
1: My God! Nipatay na sa bang eskwadro, Daddy Mart?
0: Oo, iha. Huwag ningi kayo na amahan ni Major Gaspar mo ay gihukman sa kamatayon.
1: Nipatay siya inosente, Daddy?
0: No. Dili inosente ang amahan sa wanted og kagaw nga Major Gaspar.
1: Daddy!
0: Why kalainan ni Major Gaspar ang amahan ni ini nga gihukman sa kamatayon sa eskwadro? Kagkausap kini nga sa ato pa, dili angay nga buhion og dugay ning kalibutan na ihaaliya.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: TTX 500!
9: Mabali ang mga butika.
10: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
11: Ako si Lady Linta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Nasa'yo, ang panalo.
15: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDP 258020 Series of 2026.
16: Dito ka lang, always panalo.
17: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
18: Buhiyat ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkaanang nga tamis mo na, Sir Mac?
18: Lagi, basig glass na ni.
17: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Buhiyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan naman, Kofi, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan, Kofi, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o mangosteen fruit extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

mga higala at ang iyaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 20 mil ka mga housing loan borrowers sa National Home Mortgage Finance Corporation kon NHMFC ang makabenepisyo gikan sa usa ka buwan nga moratorium bahin sa payments sa ilang monthly amortization. Epektibo sugod nito Agosto 5 hangtod sa September 4 ning tuiga. Kini subay sa padayong na sinati nga pag-uwan gumikan sa gipalambo nga southwest monsoon o hangin nga bagat. Ang maong moratorium kabahin kini sa padayong mga lakang sa NHMFC paghatag og dinali ang financial assistance ngadto sa mga borrowers nga apektado sa kalamidad labi na sa mga lugar sa Luzon nga labihan na apektuhan sa habagat ug sa nanglabay nga mga bagyo. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa SED Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o SED Liniment.
2: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya SED Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabay sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental.
14: karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
18: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
19: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
20: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ikaw sa Papsi, nga nang imong unta ang gipasalig na si Johnny, ay nga imong iuli ugma ang iyang kaban?
2: Tungod kay ako yuning iuli niya.
1: Ha?
2: Tungod kay tua sa akong kwarto ang kaban ni Johnny.
1: Ah, unsa? Ikaw di ang nagkos kaban ni Johnny, Papsi?
2: Oh, na-interes lang ko tungod kay ang tag-iyan ini, mauman si Pilo, ngapuhan ni Johnny.
3: Daan pa ko nga doon na gumikuha ini.
1: Tabaragod, nga naman ikon ang ngapuhan ni Johnny ang tag-iya ini, Papsi, ha?
2: Gidungog siyang ungo din sa atong dapit.
1: Oh,
2: dali ba? Nga gidungog man mong ungo ining dapita, Poldo.
1: Poldo.
3: Ang akong apuhan raman og si Johnny, boss.
2: Gusto lang kong mutanaw kung unsay gipangtaguan ni Pilo sa iyang kaban. Busa, sunod mo na ko sa kong kwarto.
4: Dili ka ito mo balitok smell check ba, Johnny?
5: Ha? Sa ibuot mo iba sa butbay?
4: Pasige, pasood lang tanyas bulsa ba?
5: Aw, waam sa siya makuha na to.
4: Huna-huna lang tingali na nako bay. Basin kung gisugo siya sa mga patirbas pagpaniid ni mo ba?
5: Aw, kanang mga bakak. Mugawasan mo gina ba? Ah, dali na eh. Kinahanglan mamalita o sinugatan ni Lula o ni Inday Ina.
4: Maayon ta kung doon nagikasayuran si Lula Emma. Bahin sa kupang bulawan nga nakuha ni mo sa lungon sa iyang maguwang.

0: narali ay.
1: Kara ang kaban.
0: Abi binako tinuulo na wa ang kabanda.
2: Unsa may buhato nimo anang maong kaban, boss?
1: Ablihin na.
2: Oh, boss.
0: Ay, maura man dyan pa yung suod na ni Papsi. Ay, tanawa ko. Mga papel na karaan kayo.
2: Tikipos-sipos, gyud ay itong basura si Lolo Pilo.
1: Habwa ang tanang suod anang kaban. O ihapnig sa saw.
2: Oh, boss.

0: Mingauman? Uwa si Poldoog sa dinda sa gawas. Ang duha kabantay sa gaitra ang niya. Hain makasala si Dindo? Oh. Uwa, subsala din sa sala.
1: Sige. Iapnig ang suot si Kaba. Tagsa-tagsa.
0: Oh. Naasala sa kwarto ni Sir Darwin. Nag-iskot siya kaban. Kung mauna, naa din ang kaban ni Johnny.

0: Oh, na, na, na. Na, Popsi. Wanay surag ka man, no? Hawa.
1: Aha. Makapahibong tuod kayo. Dili man kayo ni karaan ang kaban. Ang takob, muraog na ilisa na. Di na gini matawag nga antik.
0: Mao, Bito. Iglalabay naman yung kaban na. Pero, anong gipangita pa man yun ng dyan, eh?
1: Atagi ko og hunting.
0: Unsa man imong hunting, Papsi?
1: Atagi lang ko.
0: Kini lang akong hunting, boso. Papsi, nanugutan ko sigiyaman yung mugdok-dok lang ang sahog sa kaban.
1: Ligwata ang kilid anang sahog sa kaban.
0: Sige, Puldo. Ligwata na! Ukap! Naukap ang sahog sa kaban!
1: Naukap ang sahog sa kaban. Sa paulang ka na sa laing taguanan sa kaban. Sige. Unluta ang palid anang sahog na plywood.
0: Bulta pa na!
1: Uy! Kupa ka nang naa sa ilawm sa taguanan sa kaban. Wow!
0: Uy!
1: Ang kupa kini ni Padre Damian!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid turuan eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mura na.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
4: to. Pagka sa bukid, ikigol ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iyahay.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay?
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, dinis sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong usap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, o maglingaw.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Made of Fortune.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Pagkadugay na sa panahon, nga gipangita kining maong kupa sa simbahan sa San Jose.
15: O gitaguan ang ganis kaban di ay?
14: Maudi ay nga kuhaon yun ni Johnny ang kaban.
15: Maog yun.
14: Good job, Dendo! Good job!
15: Popsi! Atong ibaligyan ang kupa!
14: Gago!
15: Popsi!
14: Dako kini og balor, Dendo. Og ang tagian ini, mao ang simbahan sa San Jose.
15: Unsa?
14: Kung dunay mahibaw nga niya kaninato, mahimong mapriso ta.
15: Oh.
14: Kay nabaniog sa tibuok natong dapit ang pagkawa dini.
15: Unya? Unsa ang manani mo, Papsi?
14: Ipuno sa akong koleksyon.
15: Unsa?
14: Sige, ibalik na ka ng tanang suod sa gaban.

0: Ya llegué. Mic, mic.
1: La, ¿cómo está, manmo?
2: ¿Cómo está, si, de ahí en la lula?
0: Shut on up, mo. Oa, nabadiha ang mga tao siya, kapitan.
2: Aw, waman may nakitang tao sa gawas, lula?
0: Maayuhin noon.
2: Nganom day? Unsa may lang yan, eh?
0: Maniid lang sila sa palibot.
1: Aw, gibantayan ka lang tingali nila, lula.
0: Tingali?
2: Lula, may gisulti na ba ang kapitan bayan sa nagkidnap ni Ina?
0: Wak pa. Pero may pasalig siya nga ilagid ng ilon.
1: Wagin sila gidudahang tao, lula?
0: Doon na.
1: Kinsaman na?
2: Lula.
0: Ikaw, Johnny.
2: Ako, God!
1: Giahak na.
0: Mao ka na ang ilang pagduda.
2: Yabag na, Staling. Nganong ako naman hinuon ang nahimu ining suspek, oy?
0: Tungod kay ikaw ang nakakita sa chinilas ni Ina.
1: Wade mo sultis, Ina. Nga dili si Johnny ang mikidnap niya.
2: Ito.
0: Wa siya mo sulti. Nga si Johnny ang nagkidnap niya. Pero naniguro si Ina. Nga ungo gyud ang nagkidnap niya. Tag-as ni ong kuko.
1: Bida

0: himo sa pagpasakit ni Ina. Uy, lula.
1: Nahibaw ko. Huwa ko mo too sa ilang mga pagduda. Mayo ka na hinumdumos pagduaw na mo ni Ina.
0: Ah, lain ang akong toyo ni mo, lula.
1: Ay, onsa man ka na, ha?
0: Kwan, may nadunggan ka bang tao nga na nag-iya o kupang bulawan din sa San Jose?
1: Kupang bulawan? Kupang bulawan?
0: Nakahisgot ba ini ang imong magkuha nga si Manolo Berdin, lula?
1: Kupang bulawan?
2: Huna-huna ako nung maayo, lula.
0: Kupang bulawan?
1: Nahinumdum na ko!
2: Unsa man la?
0: Unsa ba yung muna nahinumduman?
1: Nagkagubot ang simbahan sa San Jose sa unang panahon. Tungod sa kupa ni Padre Damian nga gikawat.
0: Gikawat? Kinsa man sa nagkawat ni Hilda?
1: Wa na ko mahibaw. Pero o siya sa suspek, si Kuya Manolo.
2: Ug nga nung nasuspek masabsiya, lula?
1: Tungod kay siya ulitaw pa si Kuya Manolo. Nahimo siyang sa kristan sa simbahan sa San Jose. Kauban sila si Pilo.
0: Pilo sa slulo?
1: Oo. Silang duha ang ipatawag sa kapitan. Sila ang gidudahan nga nagkawat sa kupa sa pari.
0: O niya, unsa may nahitabo?
1: Kuwang sila sa ebidensya nga si Kuya Manolo o Pilo ang nagkawat. Maong nagibuhian rasab nila.
0: Amay nun. Ah, mau ba?
1: Ay, nga nung nakapangutan naman mo, bahin sa kupa? May gisulti ba ang imong apuhan na sa dayon niyang kamatay, Johnny? Naghisgot ba siya og kupa ni Padre Damian?

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Certified world-class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila nang namugkoy ba kasi may mga pamati na nila.
5: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Maid of Fortune.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS, ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindiin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ba?

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
4: Tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: At ang ninyo ang duplikara competition karong Biyernes, Agosto 21 din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
6: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling forever.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, fab, con, pangungkong makabloom.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15. Magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu og maglingaw.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.

0: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako. Tutong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: dito na subsiri kami sa eskwela ni Dechel si Turanding.
1: Oh, orang James, sa gunson nagdiyod. Magdaog snacks o pang lunch ni Dechel si.
0: Mura na yung tuyo dito? Nga tuon si Dechel si?
1: Ah, murag dili kay kanor gidong. Doon na kaya siya mas importante para niyang motibo.
0: Ugun sa mga na, Turanding.
1: Huh, siya rin wag kang makasabot at dudong. Ika'y target anak!
0: Sa?
1: Labi na rong 2 hours abroad si Milani. Ay, bantay yung kandong!
0: Turanding.

0: kon dili tanan si Tito Turanding atong nangrekamaytad, lapaw na gyud ko.
1: Chelsea.
0: Pito, Dad. Kaya nung mga atuan man siya sa akong school, nga dili man ko ganahan niya.
1: Tingalig, ganahan lang siya nga makigsuod ni mo lang ga. Kaya dili ba matod pa, naman ko na kiniparinti o amigo ba ka to nga teacher sa inyong school katong babayhana, di ba?
0: Wa man ko na siya ay parinti or amiga nga teacher sa mong school, Dad. Iayara man na nung hambog.
1: Ha? Huh?
0: Laki! Pamutan apa si Tito Turanding o Tito Goryo o. Kay pao mangguna sila.
1: Mao ba?
0: Maoy, sapot ni Tito Turanding o Tito Goryo nga gusto na siyang makig-amiga o makig-suod na ko. Kay aron maduol ko no siya ni mo, Dad. Kay ipugman ko no kaayo na siya ni mo, ingon nilang duha.
1: Unsa? Kisya nag-ingon ni mo lang ga?
0: Si Tito Turanding o Tito Goryo.
1: Ay, kinik yung duha. Huwag mituusap kanila.
0: Ang-ang, huwag dili ko matuon nila, Dad. Nga, klaro man kaayo. Pasangil raman ng iya nga paduol-tuol na ko.
1: Na, ayan na ka nagpanumbalingat palangga. Ayan na kasulang imong kagalingon ato niya.
0: Maglakot man ko niya, Dad, pi. Bisok, dili ko ka na nga. Magdadana siya na ako gift, snacks, o kanang pang-lunch na ako. Bisag lami pa ng iyang da, dili mo ko ganahan. Kay, igaton man to siya.
1: Chelsea.
0: Ito, kaklaro ato ah. Kay kada ato niya sa school, mangutan na gudya bahay ni mo. Kumusta na kuno ka, Dad? Gwapo ba gihapon kuno ka?
1: Unsa?
0: Mingi sila kika, Dad. Kika na handay ka?
1: Naunsa ka ba lang ka? Ganun ka na ba yung nasulsi mo huna-huna? Ngawa pang gina na ako.
0: Pantay ka, Dad, ha? Tingalig, istorya lang na ni mo, ha?
1: Kinilang ganis, ikaw ba? Di ka gid matuon ako?
0: Matuon man. Pero, ingon si Tito Turanding, nga uso na ko nun na run.
1: Masay uso?
0: Nga bisig na yasawa, maguyab-uyab po duglain ba?
1: Chelsea, langga. Murag din na naman yung ilang gipanulti ni mo da.
0: Maong ayaw jud pa da ato niya, Dada. Ayaw jud, Dad. Kay di yung kuganaan niya, jud.
1: Lagi. Kining langgaan eh.
0: Bantay bitaw? Na! Kay chatan jud na ko si Mami Milani ba? Kung magpada o magpaduol ka to niya, isumbong tikit kang mami.
1: Langga.

0: taon sa bentawan mo eh. Huwag mo manghuntulan din ang siguryo. Inyo mas ang kargahan si Chelsea.
1: Ay, oo, huwag magunaw mo siya kargahin ng James. Mogine amo na sabta na dong igata to. Di ba, sister?
2: Kuri ka dyan, sister!
0: Sinabot oroy mo.
1: Oh, siyempre dong no.
2: Ay, kwandong ba? Di ba tingalingin ang amo dong James?
1: Mauroon.
2: Kay param na ni Kwan, para na ni Chelsea, para pundi mo. O di ka makayop uglain ba? Kami nyo nabiyakan doang. Tuwa lang si Damilani sa abroad. Yaingon pa nila dong, lisun na bakalun na dong, layo ang atong asawa uban na. Kahit na nabaw sa gawas, guway uli-uli, na doon yung kung kaya na sitetasyon.
1: Kurap!
0: Ay, ambot ninyo turan din, Goryo. Managsuon git mo!

0: Oba, bro. Pre? Makatuan di gapon si Rika May sa eskulahan ni da Chelsea?
1: Mau lagi. Mau mamalihog na sa ko, bro.
0: Ang samay bayhana eh. Ingin lang kalba na siya, bro. Nagbigay na bayhana da.
1: Oh.
0: Ang samay mong gilumay anak niya, bro. Pwede ko mangayaw?
1: Ikaw ba? Yabag ikaw eh. Tukong takaroon. Mura iyo mo.
0: Tukang!
1: Hilom! Wala ba ginunta na magpaduol na akong babayhana ha? Kung wak ka pa magsigig diskarte anak niya para nako. Diyan na lang to ni mo. Dili kay nga rin ako. Kung saan na niron o, tanawa. Huwag usa gani ni sa tanaw nako nga gibasihan ni Milani aron magpalayo.
0: Nakasiguro ka nga bro? Aw, pre? Nga tinutanay yung tinutanay gitong pagsilos ni Marie Milani ni mo?
1: Ha?
0: Wala kay laing rason, pre?
1: Unsa'y buti mo ipasabot? Unsa, Pri Baldwin?
2: Mga suki na munting paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: Dili ba? Ayaw na lang pagsabot ha? Ako-ako lang ni. Pero, huna-huna aragod na ako. Sa imong kabuutan ni Marmilani, nga halos imo na gani ang tanan. Lakip na ang gibuhaton sa bay. Huwag na may katabang sa inyo kay ikaw ragi mamunay sa pag-atiman sa inyong anak. Bisan sa inadlaw ninyong panikisike sa inyong panimay. Unya, siya sa pagpaniid ko no sa pagpakiksusis kumpanya, huwag na siya mapamatudan na nagbinuang ka. Nga nung larga mag-inisiyaw eh. Usa mo ko ni klarong rason. Kabisan tuod, patuong ka na nga mo doon sa trabaho, kiti mo mamagutman. Kaya dako-dako man og ipabaw ni mo ang kumpanya. Nga gani, nakasugod ka na og negosyo. Nga unta, gisuggest pa ni mo nga siya magda. Nga, pamanggod siya. Huwag yun kay pagduda nga may laing rason o hinungdan bro. O pre, kung anong huwag yun siya mananghidi mo? Nga naghikin na di ay siyang daan para sa iyang pag-abroad. O gwaga na igad siya masulti na imo, bisan hapit na siya mularga. O diha na ganin imo masayri sa laing tao, o napanin mo siya kumprutaha.
1: Baldwin.
0: Palaw may ka sa pagsabot, bro. Tingnan na kung matakalag morning. O may kasabot na di ito siyang lain. Aron biyaan ka. O si da Chelsea nga inyong anak.
1: Unsa?
0: Buota na yung tingali kayo ka, pre. Orag. Nasubraan yun kay kabuotan o pagsaling ni Marie Melanie.

0: Panahon may kas pagsabot, bro. Di ba nagdagmata ka lag-morning? O may kasabo na dito siyang lain. Aron biyaan ka. O si The Chelsea nga inyong anak.
1: Ah, Diyos ko. No. Hugaw ra kayong pangagpa si Pribaldwin. Lahim, naibaw ko nga dili o dili kong makahimu si Milani sa pagpudhi sa mong kaminyo. Nakasiguro kong dili kong...

0: Matunyan namo ni Dachel Singh. Mo chat o mag-message siya namo kung maabot na siya dito. Apanang doon ka ron. Bisan, dili na lang dirin ako pero bisan ni Chelsea na lang among anak. Huwag yun na dawat nga message sige ka niya. Kailan eh.
1: James, sorry. Pero dili na gid mausap pa ang akong nauna. Nakaschedule na ang akong paglarga pa imo sa kawas. Nakapirma na akong kontrata. Mao nga dili o dili na gid ako ni mabakwi pa. Hatagil lang ko higayon. Kay may buot lang kong mapamatudaan sa akong kaugalingon nga makahimo ko nga ako-ako lang.
0: Kinu.

0: siya, Aro. Kapila naman na kong dial niya. Nagsiglag rin niya phone. Di man gihapon matupag.
1: Hello? Nanawagli ka, Baldwin.
0: Ah? Nag-Baldwin naman lang?
1: Nasabay tuyo ni mo.
0: Gusto riyahan ta naman ka. Madali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwilahan. Masa may problema ni Murray kami? Ha? Masa mag yun?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
13: At ang ninyo ang Doble Cara Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fit Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba kanga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong palon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngay saon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
7: This newscast is brought to you by iBerry.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
14: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
19: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
20: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hay! Pastilan na unsad man noon eh, oy. Ako na mga yoy mananay ining bata, ah. Hay! Miss! Niara ang kanang gata sa bata. Si Bibi Munser ha, kang Bibi Munser ni. Ah, oy, hala. Hello, ayasa.
3: Ma, asa ka ron?
2: Di ako sa ospital. Ako'y nag-atiman sa bata kay ilabay ni Ma'am Claire.
3: Unsa?
2: Di sab siya mudawat sa batang itong.
3: Ma, unsa di mudawat?
2: Na, ambot, inibabayhana, oy. Iya man nung ilabay ko no ang iyang anak. Nagtuo gyud siya kuno nga kanang naswap gyud kuno ang bata.
3: Unya. Unsa may imong pagtuo anak ma?
2: Ato-ato lang niya. Nagtuo ko nga iya gyud ning anak kay parehas man niya kilay. Itom lang gyud kaayo ang bata.
3: Huh?
2: O gawas pa. Imposible sa kaayo no nga masayop ang nagpaanak. Kay dili gyud malipat ng doktor pagpagawa sa bata, uy. Kay pastilan day. Naunsa ba? Pitim ka ito mga bata. Uy!
3: Mao ba? Sige ma, huwata ko diha.
2: Unsa huwata?
3: Muwala ako karun sa ospital ma.
2: Uy!
3: Ahain mo mong ospital ha.
4: Sige ma, padaong na ko diha.
5: Unsa? Padaong ka diri sa syudad?
4: Oo ma.
5: Gitugtan na di ka ni Seras ka muari ka diri.
4: Wa.
5: Unsa wa? Pasila ni mo ayo sa uy. Gusto na sa kagubot.
4: Wa magbunga og maayo nga kung kadlo kang Hans ma. Gubot ang resulta sa tang ipabuhat ni Hans nako. Mga bahala na lang ni.
5: Usay bahala na lang. Magpakasal maghamo ni Dung Hans.
4: Dili una mi magpakasal kun dili pa siya sure siya kaugalingon ma. Tuod. Nagpakita na ba si Kent diha?
5: Nawa pag yung taon. Ambot kun hain ka tong bata.
4: Ma. Andama lang daan ang imong kaugalingon, ha?
5: Oh, ano ako ba nung mangandam iniron? Ha, sila may nakagubot.
4: Kung palayasong kita ni Hans, manglayas ta.
5: Ha? Unsa?
4: Sige, ma. Anana ta magtiwas ang sulti. Bye.
2: Agoy. Gibangkong nagyuding kinabuhi, ah. Tungod sa kagubot sa gugma, manglayas sa sabkonomi. Pastilan, uy, nakauyo na rabagin unta ako sa kontrabaho, da?

0: Egon Hans, ay mo ka o nga tagong.
1: Pasag di lang ako na ko din ilo.
0: Ay, ing alam ko kung mo ka o nga ka ha.
1: Kaya lang mag-una.
0: Ay, sige dong. Noong saan naman sila, oy. Kakupot na ba yun? Asa man kahato pa ingon si Alisa? Usa man to yung ingon na husayon?
2: Ay, bagit ka si Ken, kanon. Maayon ta kung may balik na lang siya sa bahay sa pangpang. Ang sanam sa nagipuhat ni Claire. Ngayon ito man iyang gianak.
3: Ay, kiat man to si Claire. Bisan uyab na sila si Kent. Mahilig man to magpaibog silain. Dili kasaligan tong bayhana. Kaya ngigagaw gani ni Karaga si Marco. Nauyab-uyab man iyang sikreto. Ako man ganitong gianggaan o babae nga parasta ng gwapo.
2: Tinuod kita ang gisulti ni ng Marta. Ngadili kasaligan si Ma'am Claire.

0: 야, 짜네.
1: 어, 버킷 뭐 빨리 시켰다.
0: 파스텔라니 뭐 그래? 너 왔다 랑아 딜레 또 무발릭 시켜야 되니 스피탈.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Tas bang ibu blood sugar. Atu nak kawin diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Atu nak kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinagadulog ang sa sugar. DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX.
3: DTX 500 Pumali sa mga butika Para sa malimpiyong at dugo DTX 500 Para sa himsog gatay DTX 500 Sudo sa mga eksperto Ang DTX 500 Ang adunay pinakataas ga antioxidant Nga makaayo O magalimpyo sa tay DTX 500 Napamatudana sa mga eksperto Testingin ninyo DTX 500 Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar DTX 500
5: Ako si Jay Siging gasakit ang akong likod O naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney Pagkaduog na ako sa radyo Naay DTX 500 Ako gitrayogin Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Diring maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
7: Hi, I'm Sofia, front-desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat, pero may presentable. Pero kung stress o puyat, unsaon man, di ba? Ha, guard kaayo para

0: be confident to face the gaspis and stress.
1: Ganda mo!
0: Stress Tabs!
2: Multivitamins Plus Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisang gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Kinahanglang mo balik siya.
9: Kun mo balik siya, be. Unsa may sulti nimo niya? Unsaon nimo siya pagrason kung nganong itom imong giluwa, ha?
8: Yeah. Naswap kagi akong anak sa laig bata kada ang ibutang si imong utok.
9: Oh. Baro gi ganang katarungan.
8: Naswap ang bata, period.
9: Oh, sige, naswap maka. Kisa may gadungan ni mong pagpanganak at nga time, ha? Napailo mo kang bata.
8: Bisa!
9: Pero, kanay mga gaw, taphaw kinakatarungan gaw.
8: O ganun maglisod-lisod, bagit ka? Ayun na paghuna-huna og laing rason, kana na lang, naswat ang among anak ni Ken sa laing bata nga naa sa nursery! Amibe, amina, pakan ako ng pagkaon ni mong ipakaon ako aron malagsik og dali. Ami!
10: Ay, bisag unsaon yun ako ang tanaw. Di yun ni Pinoy ni bata. Ah. Black American yun ni siya.
11: Ma?
10: Hoy, stilan ayisa ni agyod ka.
11: Hay nang anak ni Kent o ni Ma'am Claire, ma.
10: Nay, nara, oh, nakana. Wailaing kulot itom di ang bata. Si Bibi Monserra.
11: Oh, itom tuod ka ayos siya.
10: Maugyod. Mogyud itom gyud. Dili na gani kinahanglan ng ipadiin itest.
11: Oy niya. O sabi kisulti ni Ma'am Kerma.
10: Aw mo barog magyud siya. Oy nga na swap lagi kuno sa laing bata ang iyang anak.
11: Unsa?
10: Dili magyud siya mo angkon ana bata. Ikaw, mutuo ka nga na swap na.
11: Ma. Imposible nga may batang maswap dinhi sa ospital. Talagsaon ra kay na maswap. Imposible sad nga makalimot ang doktor kung si dagway ana bata sa pagawas ana gikan ka Ma'am Care.
10: Unya, ipaunsa man natin mo nga, kanang naswap man ko, no? Ay, pastilan dahi naluoy, yukos bata.
11: Nga naman, ma.
10: Ang yabag ug utok nga, Claire, iyaman ninong ilabay ang bata. Wa maganin niya patutya, kadili lagi ko nun na iyang anak.
11: Hain ang iyang Roma.
10: Na, masuod ka? Na, naraba nito yung ikagaw ay, katong nga lag James.
11: Ako lang itiming nga malakaw siya, ma.
10: Aw, ikaw.
11: Huwagid ka makabantay nga, mibalik si Kent din, ma.
10: Na, huwag nagyod. Katong itsura, ah. Hindi na tumubalik din sa ospital, ay.
11: Naunsa magyod si Kent, ma.

0: Kent, onsa mang gi imong problema? Nganong gusto man kang mutago, kisa may imong gilikayan.
1: Ang tanang tao ng Marta.
0: Kent.
1: Di ka po yung gusto lang nahitabo sa akong kinabuhi. Nganong ingon ani man ang akong kinabuhi nang nganong tanang kapalipay na ako. Bawa man ako.
0: Ken, kaon-on. Unya, sultihi ko kung unsa na'y nahitabo ni mo. Mamati ko ni mo. O makalaom ka nga ang tanan ni mong isulti, kutubra sa akong dunggan. Pero kaon-on. Sudlio na ang imong tiyan. O tambalan ko ka ng imong pangos. O mga dagkong garas tungod sa imong pagkaligid sa bakilid.
2: Daw, nakaon ako. Balik na ako dahil.
3: Ayaw lang papalik na yun. Mangitaan si Kent. At tuas sa bahay sa Pangpang.
2: Ah, oh, sige, sige.
3: Hapitasan sa iyang studio. Dahil sa beach resort.
2: Ah, sige, ako nang baton ka.
3: Pasod na din siya mo ng asoin. Aron doon ako yung masugo-sugo.
2: Kikaw, ayos ako ah! Hindi pa na bisa mong baka.
3: Hindi maling kinabuhi ah. Anong nahitabo ni nako?
4: Hello, Marco!
5: Claire?
4: Yes, ako ni!
5: Wow! Miss Amot, magkagagwapa ka rin.
4: Of course!
5: Kumusta? Hello, guys! This is Claire!
4: Hi!
0: Panuway! Panuway! Karoon pa kumahinom-dum. Usa sa kauban ni Marco katong gabi una. Si Stephen. Black American. Pero... Pero anong...
3: Sword ng aswan.

0: Ang settlement oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa settlement oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa settlement oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user,
2: bagong isura, bagong data. Shopee na.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: a.m. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Cano sa tugan Newsbreak Karugapuna. Hatod ka to sa Detex 503. Pwede bang mabatanon ang naanidad? Mag-Detex 500 ka. Ang Detex 500 ay mas superior at Deus Dance. Gabaoy, graputin na sa masidyo lapin mas gansols. Batok sa nanamis nga free radicals. O gipagrabi sa pollution. Uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tuga balita na dagpan sa gihibo nga Bible Separation sa mga sakop sa RPDO 7 kinusa ka 30 anyos nga dunog gista kagadalas jes ang tagda sa buntag niya sa may barangay Labangon ning dakbayan sa Sugbo. Ang nadagpan nilang sa alias nga matbat 30 anyos sa gapanigon o ulitao nagpuyong gapon sa sigutan niya lang way trabaho. Og nadakpan sa gibog gabay mas operasyon sa mga sakop sa RPDO 7 humakinig pa diyan sun sa pila ka adlaw ag pagpamaligig illegal ga drugas nini diyang nasuta sa mga otoridad nga naghimo kini mga illegal ga kalugan gilusa dayon ang usa ka gabay mas operasyon nga nasuta sa pagkasikop dinhi mao ga suspect nga si Matmat nakuha sa mga nadakpan ang mga pinakitagdahang sibog nga motimbang kinig 75 gramos nga mobalor kapin sa 500,000 kapisos. Matulong news break, kakaroon ka po na hatod gato sa Detex 500. Ang Detex 500 kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million ORAC units sa antioxidants epektibo kini mapondra sa mga free radicals o oxidation. Sa Detex 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang Detex 500, nisod batos sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak.
2: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutest silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak, 16 minutos. Di pa mag-alas 5 sa kahapon.

0: Toyo Tomei Tolobas. Welcome, welcome, welcome sa itong katulobaron. Atong live na putol kadiyot, man. Hini atong nit, mga ikala. Pero ikaduan ng live po itong atong ang naputol, mubuo na kayo. Wala na gayo na kong greeting sa itong ng maing hapon ninyo, ha? Ano mga ikong ispinyo sa kamay? Kini atong ikaduang live na niron. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mong tanan, hurot! Ato mga follower, mga listeners, mga avid, ugdayan listeners! Sa tanag palibot, tanag lugar, nga maabot itong broadcast ng Sibya, karong hapon, ha? Kumusta, mong tanan! Ato mga viewer, mga follower, sa itong page sa DYSPRMN Sibog, sa akong personal account! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan? Kumusta yung weekend? Kumusta yung anlog Sabado? Why trabaho, why klase? Why trabaho na sa gobyerno pero naa sa private pa rin mo? Na ay trabaho! Sabado na sa karo may gala, pizza 15 na sa buwan sa Agosto 2012. Ano ni Mr. Manuel Dog ni Mr. Maling. Unsa man ka, GQ, giubo ka, unsa man na? Unsa man na? Ubo na, hubak TV. TV lang, kaya rararan. Naninil ka pa yun ng TV ba? Eh, kurtahan ka gamay kong TV. Kumusta mong tanan at umagatig pamunawan? Dini sa Abirad Gabayin sa Lalawigan sa Sugbo, dini sa may Habatad Gabahin, dini sa may Kasad Magabahin, dini sa Tanang Kinibukag, Cebu Province. Province wide, nationwide, worldwide. Ala, ang daman yung mga shoutout niya sa mas gapon. Magkala ito, tapag na ito, mga porsyon. Drama porsyon, kanta porsyon, saya porsyon, o why porsyon? Sit back, relax, enjoy. Pidya 15, karabay gala, onya happy ang mag-asawa. Kay, I know, we know nga, sweldo, 15, ha? Katulog sweldo, 15 o 30, sweldo, paldo gamay, paldo, ha? Di lang, ilang natong gamay, paldo, kay, kung balang mo na yung mga utang sa panali, ha? Wala may napisit rin na pital, garamin nags-close ka mo sa, breaking news naman to. Ah, hala, hala, hala! Manginaot, bininin sa DYH Space, no, kabatig pa naman, nga namos kapis kay sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kahimsog sa panglawas, o kadasig pagatubang sa mga problemang, wa dito, wa diri! Alright! Ano, maginang live, ha? Mato pa sa uban, patutiyo sa uban niya, lamas sa kinabuhi. Kini mga atong natagamtaman nga mga pag-antos, problema, kasakit, mga pagsuway, mato pa sa patutiyo sa uban niya, lamas sa kinabuhi. Nari na'y bitsi, din na'y kuhan niya, na'y utanong niya, sa mga kayo, lamas man. Dili na ingon na to lamas. Sayop na may untang lamas. Kaya kang lamas, kung may gala, mahumot ng imong sudaan ko, mong kagaglamas, di ba? So, dili na lamas kinabuhi, kung dili, paldas kinabuhi. Anya, ha? Katoto, mga viewer, mga follower, palihog, sa mas gapon, react, share sa itong programa. Aron, gano'n, sabto. Magkapadasig ba na nato ko nga na ay mga kung para tumiagis ba doon pati naghanan nag-comments ito ha? Ito, nabutog 18K ang akong bisay niya nabutog kung ano sa ba ito napay mga guan niya mga comments sa mga misis niya nga niabot na og hapit na mag 100 kapin wow paano yan karong pizza 23 yun na yun na ha pizza 23 Agosto basta 23 gani ha pay out ha pay out ha thank you boss Mita thank you boss Mita. Ha
1: Ana mo ng live kay matupasuban lamas kinabuhi kini mga problema. Ya yeah, tinuod ba mo ingon lamas kinabuhi gani kanang problema din lamas. Kun dili paits kinabuhi. Kining gurug mahigala kini mga ingon ana nga mga panultihon sa kuan mga binugoy man ang punta nga lamas mas kinabuhi gud kana mo problema at kito bang atong kinabutana lamas kinabuhi ng mga lamas. Ingon tag lamas kanang lami, di ba? Butang nimong tinuwa nimo dai imong giloto daw lamas, di mo lami. Unya ka ng problema ang ato kito bang makalisdaran mga pagsuway. Lami na! For example, yung nga, maingon dahil na nga.
2: De, kaya na naman si Mumbana. Uy, dilimi! Si Kapit! Dilimi, dilimi, Kapit!
1: Kapa ko gilmit, ah.
0: Lamas sa kinabuhi dili. Dili lamas eh. Sakit kayo muna lang kag helmet yan. Ano ingon kag lamas kinabuhi na ingon ana mga problema ha? Niya masakpan eh mong bana niya nga nag-smiringhoy niya. So sa masal, so sa bana niya napita kami ingon matang babae nga.
2: Hey, dili may kailangan mong bana eh. Kusa ko tao na. Alam na, alam na ka. Kusa may kailangan mong bana eh.
0: Gerald, Gerald. Ita rabas helmet ibu na lagi labing helmet nga ng close helmet nga ng kuwagi kaya ng halong nga mga helmet nga dagko kaya ihapak na si mo abungol ka eh. Ma'am ni siya kay ka pa sa pamunan kag helmet. Amnesia kay wala siya kaila.
2: Ay puto kang sulki na hindi mo kailaw eh.
0: By now, ladies and gentlemen, please welcome, o gatong welcome, ang atong tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, o tulumanon sa taran, saksak sinagol, Mr. Nyeng. Shoutout, i-shoutout tamo ha. Andaman ninyo mga missions dira kay atong i-shoutout. At i-mission yung pangan aron na Dasig sa mo diya. Kay i-shout ka mo ni GQ Diaz Kanginan sa DWH pagin na number one sa iyong kasing-kasing sa salita o sa gawa. Yeah, number one si Piano niya. I-shoutout mo diya sa DWHP karong hapuna o niya. Nakalungog ninyo mga members, pamilya, mga kabanay nga tuwa sa layong dapit niya. Makalungog nga, huloy, halas, Gerald Abyss lang ito. Oy, ay, Gerald Abyss, DWHP mo rin. Halas ko lang ito, si manang agap talaga ito. Imo ano ito nang si Mang Ata, nga tatong taga-sambuan. Atong ikon atong angkor man ito sa DWHP. Ay, kaila ko na, ay, si manang managat ka. O, di ba? Ay, hosta, gisit out baka tong gwapo nga angkor ng bataghapon sa DOSP nga ng alas 5 kayong programa. Gisit out baka manang.
1: Ay, wow, lagi na ako gisulti lagi. Nga lagi, DOSP ato paminaw. Lagi kay isit out na ng gwapo ng angkor ng gala GQ. Ay! Ano, naningog na ako mga batos ng mga animal at kung mga hayop mga batos. Ay, kawe! Ah, kondisyon ay Bargawal! Kwan na, Whitey Blacky! Ana, po nag sara. Horse! Alindutar at tutas bukid na nais, sakit na kabayo dito lang. Layole! Layole! Layole! Waka mo sako! Masuko na kayo. Masuko may sabasa huwag ka ulit sa kalderitas. Shepe! Kamberle! Ano sa ka? Mura magpuo ka eh. Hala, kompletos, ricados, may gana to, mga amigo, mga hayo, pala, kawe, at ano sabon may kawe? Magpuko mo yun. Nawala na talagang tawanan eh. Ganyan mga kung akong baka nga binuhoy ba akong kawe! Kawe! Anara, hindi mo kayo tingog ganyan, magpuko man ito talaga. Ganyan namin tumiaging si Managod, kung uwan-uwan ba? Naglangaw-langaw, Miss Kulungod, ito nagbabalas ko, naglangaw-langaw, ni akong amigong kawe. Kawe, di ba kawe? Awa, talawag sa tingog ko, murag na lumoso. Oh, ato sa sa esportuna kay laom kay dito ang baha dito mas magbunog kang uwat. Say, D E F G H I J K L M O P. White black eh. Kaya naging nasaray. Kini, siya lang usa. Kini, iwan ipo kuyo gani si Black Gani. Ano man, kini si Whitey, kusog ka ini mong ato sa mga five-star hotel o mga on dito mangitag bukog, di ba? Di ba, Whitey? Amo si Black eh! Ato, ano akong tira? Sige ko na itong habab ni Sluyo. Ala, pangunan lang mga ilaga na sa nanoho sa sakana ng bitse. Jose! Kining Jose, mo nilang sakang Alan, nilang Arnold, nila ni Nimwil dito, makubara na mo sa The Whispering at itong Bindanao, mo nilang sakang dito, oh, Jose! Kondisyon na, Jose! Kaya ni Kuek ba ito si Louie Nibis dito? Ah, may una mo sakay dito. Ako nakita ito, si Kuan lang, si Quesos, ha? Kaysa bang Quesos? Kaysa bang Quesos, si Kyo? Quesos. Mo nang ngalan niya, umabot kapitan sa San Nicolas proper. Quesos, Quesos Mania. Mino, klaro ka na Mino. Kaya Mino naman sa GQ. Shout out rin. Muninda ako tanong rin. Nagpalit ko. Mino, audilis siya. Mino, mulakaw silang balay ba kayo? Pantalag isda kayo panihapon. O niya, utanon niya. Mino, kung nag-utanon doon yung balita. Sige po, Mino, sa programa mo. Nag-muchat, nagkalit ako ka. GQ, greet din nga akong gulmi. Ang greet ako ka. Utanon doon sa may tabada ba to? Dito napita ba? Saan napit sila ha? Sa may alumnus ba? Sa may San Nicolas proper may gala ha? Yeah. Nako eh, tigpa mo na dag, kisa to yung, sabi asa to yung, nalilit na nako, no? Sino ba nga to, Quesos? No, tigpa mo na nako dala nga, si Kunog, pamina na nako nga magnindag utanon diya sa may, San Carlos, o na, San Nicolas Boygala, ha? Kisa ka to? Mas na minaw ron, ha? Tagay ko manang be, kasi panganin mo manang ito, isya tao di kami! Ah, what, ha? Taas pa itang oras, eh. Sayo kita lang siyogon, basta sa bando, ha? Mauna, di ha? Paldo. Anya, be, kumusta at ato kumusta na itong live, be? Okay, daga-daga rin nag-views rin. Daga-daga nagtanaw sa kong kagwapo na yan. Salamat niya. Pagtanaw, huwag mo upulis sa kong kagwapo. okay! O yan ako, i-shout out, i-mention ako. No, na ito'y public service. Panawagan ako kung pari Binsel Istuluga. No, diya sa may kuan may gala. Ano itong iyang kundi ni pari Binsel, be? Ang gwapito og buutan na kog generous may kumpare, may boss, ha? May good friend, may kumpare, may boss. Ano ito yung chat dali? Abi ako siya tao, ito yung nasa yung pamalihog dali. Kini ko si pare Binsel, no? Die hard kini, loyal kini di USP. Sa iyang testrio, sa iyang sakanan, wanay lain, 6-1 to Gergina. Kanya siya mga service sa mga tanker sama sa iyang gitrabuan, DYHP Gapon 6-1 to Gapon ng mga stereo, mabot o Dumaguete, mabot sa South Kapahin. Mao na'y nakanindot ano ni Pare Binsel Istuluga kay loyal kayo, diehard kayo DYHP. Salamat kayo pre ha. Kanya na sige pa malihog na ako, ako kuning basalbe. Pre, sa taot ko unya sa programa ni Mapre, na ako event sa Talisay pre, Raffles Resort powered by V&M Light and Sounds. Ha? Siya ning kuan na yung sound system din niya, no, ni Pari Binsel. Ugma ni Gadlawa di ay, no? Ugma ni siya pre, shout out ko, belated happy birthday sa anniversary di ay. Belated happy anniversary sa Trihedron. Pre, salamat na, no, Trihedron. Sa ni ka-fraternity may gala, no? O niya, na ako yung makailan niya, yung mga brads, yung fraternity, makita-kita sa ime, niya, niya. Lama kay pre, ha? O niya, usbo na ako, ha? Ugma Gadlawa, doon ay event ang V&M's Light and Sounds. Diya sa Talisay City, no? Sa diya sa may Raffles Resort, no? Powered by V&M Light and Sounds with Denji Benzel on the mix. Okay, onya. Tao-tao, di-shout out tamo, nagtanaw sa kukagwapo ha. Salamat ninyo ha. Salamat niyo mga pulis sa kagwapo ha. Mane kini puti na akong buhok, wako mahirwan ni wasa mabran akong buhok, wasa ni puti, wasa ni green akong buhok, ni ito akong buhok kay na naman, wa mahirwan si JQ. Di ba? Say D E F G S I J K L M N O P. Doon na si nag-chat rin ato ni ano nag-chat rin sa kuha si Ephraim ay si Ephraim Kanyada shout out JQ may nga po na sa Chris Astongko Piglilia og sa Tubod Diot Miglilia So, may diot na, idiot. Ano yung hanap na basa ko siya? Si Bonnie, magdita si Bonnie nila ni Jow Jow, Jumari, og ni Chan, og ni Vani, Justin, og Kylo. Tangis kikyo, kika ni Ephraim, no? Ephraim of Ephraimi, Kanyada. No? Lamay kayo, no? Niya, ito ni siya tao, ito nanay na ganda nag-message sa atong mga kwa, no? O niya, message ng Moria, itayap lang yung mga message ninyo, siya tao, kaya ito ni siya tao, tatao, na? Nagyawiya po mga kudre, o niya, tatao, kina may bang siya tao, may GQO, siya GQO. Oh na, banik ninyo hangko dala size, tiga toga para gobar, sa toga tolomanon, sa kisnagol. Inigapon sa overall number 1 Sibianan sa Kabisan og Mindanao, DYSPRMN Cebu. Mr. JQ Gapon, Rajuman JQ, may ikauban nyo. Hangtod tas kawan. Gas ka na. Hangtod tala sa isti, hangtos kamatayon. Sipya to yung ito ko.
2: Ay, kukilanay mo ba na? Ay, kukilanay mo ba na?
1: Labay, buta helmet na, nahayamanis siya yun noon. Ato talag labay ang helmet ni sa asawa, kahit kung yung ato ni labay ang helmet, kahit pag labay ang helmet, unas kaila siyang bana, unas siya ko, nahayamanis siya naman. Yaman na, ha? Ano na, mga bana, kamoy haligi sa inyong pamilya, niya ang asawa maoy sugas yung pamilya, ang asawa maoy papagay sa haligi sa pamilya. Ano yung timaning ang asawa suga, ilaw ng tahanan. Nas Tagalog ba? O niya ang bana, haligi ng tahanan. Niya, ang sumay buhato sa asawa, may pagmagpa, gahi sa haligi. Simple arithmetic. Ayaw na mo bangwan o mga, kung ano mga, bubabae niya, abis na na mo yung asawa, stick ko na lang mo. Ha? Kahit ka na, sala, sa balaod sa yuta, mas sala sa balaod sa Diyos. Wara ba'y makaipsot sa mata sa Diyos kay nagtanaw siya sa atong mga kuwan diha. Ah, okay rin na mga ulitaw, mga biyudo diha, mga ulitaw, mga daga diha, kay kumbate rin na, uyab-uyab. Pero kinang mga minyo na naikabilinggan sa kinabuhi, huna na nga, haligi ng tanan ng bana. Kamu mga bana, mahaligi mo ha? Kato sa pag-asawa yung taong murag nirelax sa gamay nga wala sila magpagay silang bana, maaw na sa inyo ko lang, kinangalang magpagay ka mo sa haligay sa inyong tahanan. May number one ngayon mo ninyo, kamoy asawa, ang bana mo may haligi, lahaligi ng tahanan, o sa ibuhato sa asawa, ang haligi ko dili mo gahi, dili ko ang hunlo, manang paghiyang permipin nyo ang haligi ng tahanan. O niya inubanan sa bugos nga gugma. Muna, unsay sikreto sa malipayong pamilya. Muna, diha! Kaya ni Sol, muna ang butanga nga nagminyo mo, nga imbis naglipay-lipay, pamunta sa inyong pagkaulitaw, inyong pagkadaga, tungkol lagi sa inyong gugma o sa inyong kaon sa panatihan nyo, diha. As, ang uban, sayo kayo na minyo, sayo kayo na kuan. Wala! Di, dawato ng tanan? Nga na, na mo'y kabilinggan sa kita. Uy, manakaya na mo na mga...
2: Uy, okay lang mo manay, okay lang. Uy, okay lang, okay lang.
1: Yang asawa saan nga, wasa magpagaya, magpagaya siya ba na nga mo'y haligi sa tahanan?
2: Ano, ningo siya... Nakita kayo! Ayaw pa baka! Namasas ka rin! Nakuha ko ba na? Ako ba na? Wala ka meron?
1: Ang bala sa iyo, ang bala.
2: Huwag ko kay bala na yun. Iwag ko na yun. Nagkitakal mga nakuha to tayo. Para, para, para!
1: Nang sasari ito.
2: Uy, wala ka rin siya mabari!
1: Di ba? Simple arithmetic mo nang... Kita, na naman tayo kabilinggan sa kinabuhi, mga minyo naman ta, stick ko lang kita. Kanya ang masawa, sad, butang slogan yung pagsilos. Na? Yung tinuuna, ang silos, sayan ako na sa gugma. Tinuuna, kaya, dati kasing-kasing. O sa atong bation, na atong ba na atong asawa na ikuyog niha, magsilos yun ka. But, ibutang slogan, diba? Rani, si Gerard, sweet man, kulitaw pa man eh. Kaya si Jerome, biyodo man eh. Oh, sito sa damdamin. Kasi si Alan Takawas, gumalaga na tawag na gagok. Masweto man sa damdamin. Ha? Mao nang relax lang mo diya, ha? Ang asawa sa Urbana ba, o asawa, ibutang sa lugar ang inyong pagsilos, kahit kung mga bubuho mo na magsilos-silos mo na niya, dili dito maumo mo na, na, outside ko lang, bumo, naramay dagang balao din ko na, na. Niyang mga minyo, careful lang kay minyo mo, ha? Na mo igipirmahan sa, kuan, niya, mata sa Diyos, makita mo, niya, na ibalao din si Yuta nga, mapaskaan mo kaso, kung kasado mo, mo nang isil sinisig oling patakan. Ha? Itong mga asawa o bana, kanin doon itong kung dili kayong asawa lang, dili lang bana lang. Ang both yun, ha? Both. English na kamay. Bana o asawa, kinahang lang inyong ibutang sa sakto. Ibutang sa lugar inyong jealousy, no? Jealousy. Jealousy, mabuak mo na. Jealousy sa bintana, mabuak mo na. Kanang jealousy nga, di mabuak. Pero kanang inyong jealousy nga mabutang sa lugar, mabuak na. Maunang isil sila sa inyong alimpatan, ibutang, itisok sa inyong galamhan, kining mga butanga, nga makadisturbo o makahatag o kabalaka o kawawan sa inyong reputasyon sa inyong tagsa-tagsa kapag kinabuo, di ba, Pastor Jikyo? Oh, Pastor Alan na siya. Pastor Alan? Oh, nadiha. Sa mga Jikyo, nagwali ka na. Why? Makatawa mo tatong na, nag-viral mo ito, na-trending mo ito, may galang, gihapak in town ng babae, kabit ito, nagtuong sa tabit dito niya, gihapak kong helmet niya. Pagkapak kong helmet, so, ano man kailan naman, oh, gano'y mo ba, gano'y mo gano'y, di na, amnesia! Kuya, ito kung nagsasira ito nitong bana ba, o niya, ito babae, nagsasira ito nito niya, istorya parte gubat. Kita sa asawa, ya, wah, istirahat dito, umingan, example, ingat itong bana din nga, dahil sa'y oras day, ano ba, takay baba, example, na, sa'y oras day, yung babae, alas tres, ah, salamat, ya, as ka uli, niya, na yung bana, nag, ay, yung asawa, nag, nagtanaw niya mo ba, nagsunod niya mo, kaya nagduhuda niya, asa, di ko lang buong babae kita to. Pahingon na, o takay baba, niya, nangutanan na itong bana din, o sa'y oras, niya, ang asawa, mabutang sa lugar niyang silos, so, ang sa'y resulta, di maayo. Di ba? Ang ibutang sa lugar atong silos. No? Kung magmalipay inyong pamilya, kinahanglan inyo ipatigbabaw ang pagminahalay sa satusa. Paghinugmaay sa satusa. Di ba, Pastor Jerome? Di ha? Ayaw mo nang away diretso, ano, wow, ayaw makatarungan, hala, tungod kay nagdilaab ang pagsilos. Kalami itong mga gwapo, para na mo mga ba ng mga gwapo? Ay, basta may nalak dito para alam na kung kasama nito. Love, love, joke, joke, ito lang, love! Love! Joke sa katulabaga, para na mo mga ba ng gwapo, joke sa katulabaga, ito, niya kung kasama na ginisilosa. Basta buta nga ba na, ayon mga asawa, musalig na nimo. Mga na yung numero ulo. Ligon na pundasyon ba? Ang pagbinahalay sa usak ka pamilya sa bana o asawa, labi na kasado mo, ibinisyonan mo, nanumpa mo sa tubangan sa altar, nanumpa mo sa Diyos o balaod sa yuta. Di ba? Mga nang, naisyat ako din ang gwapa niya. Lam! Jok-jok na ito laba! Jok-jok laba! Kabangan akong asawa. Hindi akong asawa, kabangan rin ako, pero ligin din magsilos. Yeah, I know. Yeah, you know. Kini atong programa, pasiaw raman eh. Muna nga akong asawa, musabot gina sa akong pagkasiaw. Kaya nga naman! Kay karong gabi, out na ko alas 12 itong gabi. Iguli na go to this schedule, you know? Anya, naari pa butong kay magsabot si Sir Tristan, si DJ Dabsog, si Jerome Yapdre nga magluto og utan or manok Bisaya. Higop, Jikyo! Higop! Ganoon!
0: How? Schedule oi na on Saturday, weekend, di upog mo. Si buhato sa mag-asawa magdayon. Nya. Kaya mga kusawa nga siya magpagay sa haligi sa pamilya. Anya, siya ilaw ng tahanan ng asawa, so abot na ako sigag suga na yun na kasi may ilaw. O sigag suga, anya mingon nga,
1: love, abot na ka, love. Anya, kita sa poding-duding sa ating kamay. Kapoy pa akong lawas, love.
2: Buna natin kong helmet, Ron.
1: Yung bonus helmet sa akong asawa, kaming unay ko. Don't doubt that love. I am ready. Go, let's go.
2: Ana na! Oh, katumapagong ninyo niya. Ana, gina! Kinala doon na mo'y joke-joke ba? Sa inyo, asawa ba, nana? Hindi na kayo. Ingabot. Huwag mo kasag ba? Nakagota niya!
1: Ingabos ba, nagkikasabaw, ingno na, yaw-yawan na sa asawa nga.
2: Di ba nagigan? Nakainom na kika! Di ba? Dos, dos, dos, dos!
1: Sakto, ikabok sa bana. Kablihan, dayon. Kaya nakakaon, nakalove. Ano ba na? Ikaw na ba na? Guto mo kilo ba? Halina na, love. Nya, nanay mo sweldo, kay kinsira ba ron? O na, ala boy niya.
2: Ay, sige, I'm ready. Ano? Di ba? Simple arithmetic, simple arithmetic. Use your common sense, ladies.
1: Ato ni Giskota, kaya pa sa ito sa mga labi ito magamin nyo ba nga, na wapa ka maka, wapa makasway o mga experience nga away dito, away dari, no? Por nindot nga mahigala kung bag-umin nyo, basag mo Bible. Kaya kining Bible ko din ibang kasulatan, makatabang ni sa inyong kaminyoon. Makatabang ni sa, kay, kining ko ang yun, kining Bible, kining balaang kasulatan, mahigala, mura rin siyang manual sa ata na mga tao nga nagpuyo ng kalibutan na. Itisok siya ngunan ha, itisok ha? O, oh, di ba, Pastor Jekyo? Kamana! Nga, mubasag yung Bible. Kay kining Bible, God, maoni ang manual. Nagani manual ang electric fan. Nagani manual ang washing machine. Nagani manual ang refrigerator. Ang mga kuwana, oven yung sa barya. Mga appliances. Nagani manual. What about sa mga tao? Di ba? O si manual, o si may mugiya na to sa mga tao na nagpuyo ng kalibutana. Kay kining kalibutan ato may galag giban doa bini sa taas kay yawa unang dagang mga wala away to problema ni kag antos dito wala na mao na dili ni mo oy gusto sa Dios nga magpuyo ta ning kalibutan nga sig away sige problema mo nang mubasa tag Biblia balaang kasulatan makatabang na sa atong kaminyoon. Kita mga tao nagpakabuhi nining kalibutana, makatabang na. Mao na'y manual giya nato nga makasubay ta sa saktong daan. Di ba, Pastor Alan?
2: Mao na niya!
1: Tahapit na, wala na magdrama. Hapit na mahurot ng oras. Ano yan?
0: Mao na nga, kamo di ha. Kanamina mo sa kong programa ro, din ito sige lagpasiaw. Mukas ko gamay ba nga? Makatabang ninyo ba nga makasubay mo sa saktong daan? Di ba? Simple. Muna kung malipayin ang inyong pagpuyo, isip usak ka pamilya, tamod mo, basa mo sa Bible. Kay kanang Bible, mauna ang giya o manual sa atong tagsa-tagsa ka magkailaway. Kumutuo mo Bible nga words of God, pulong sa Diyos, unsa ba? Mao na pinakanindot nga basahon sa tibuok kalibutan ang Bible, ang Holy Bible, ang balaang Biblia may gala. Di ba? Kitawa na matakot kay alan, pukos sa itong mga panginabuhi, mga kaisikay na tanya, ang atong basahon, basa tag mga kodya, maunsa pa yung basahon niya nga, malingaw ta, pero nawa na ang pagbasa sa Biblia nga mao'y untay numero unong buhaton nato og labing importante nga atong buhaton sa tagsa-tagsa sa ato kamakinabuhi, di ba, Pastor Alan? Ah, di ba, Boss Rene, ripaha, Boss Rene, ripaha, nagtanaw sa kagwapo, Boss Rene!
1: Amo na, sama si JK mo, sama si Gumura mo, si Father Giovanni. Mura mo naman yung nagbaptize pares for Duke.
0: Si Minotos, Bengala, humanik na Bengala 5 sa Kaponon, sa Tuga Pargoba, sa Tuga Tulubanon, sa Tung Drama Portion, no? Ato nang lingaw lang kay taas tag oras, unya, ano, nanay 15 minutos, na iba na na, padong na sa lasays, basta mo ito mag-lasays, manaminit mag na, relax, relax na gawa niya, monitoring alarm, ma, na. Manang iso, sa iyong unahona, sa iyong kasing-kasing, akong isulte. Dilito, juk-juk ka, dilito pa siya, do it. No. Buhata. Kay, kung inyong buhato na, naadya ang sikreto sa malipayong pamilya. Sa mga pagsuway, mga problema, kasi na itong gatubang, only Holy the Bible. No. Ang balaang kasulatan, mao'y numero unong makatabang sa pamilya.
3: Diba?
1: Naniningo din ako, ano man si kumakatabang ng ang Biblia? Simple. Kumutuo nga pulong sa Diyos, kumutuo mo sa Diyos, mutuo mo Bible. Diba? Pulong sa Diyos ang Bible. Sumuna ang mutuo ta kay pulong sa Diyos. Our Creator. Diba? Ang atong labing gamhanan nga Diyos, ang buhing Diyos, mga igala. Muna. Manual. Mu-guide na to sa saktong daan ug naadya sa Bible ang mga tambag nga makatabang na to. Naadihay makahatag na tog igong kusog nga mga kalahutay tas tong gatubag nga problema. Naaday mga tambag, mga saad nga makapadasig nimo sa Bible. Di ba? Di ba, Father Alan? O, ni mata na. Kaya nagdam ko rin yung kuwad na lihe. Kasi nagdam ko rin yung lain yung wabari mo magdali.
0: Bayan na, 18 minutos. May kalong balik na bayan ka 5 sa Kaporo, sa Kaparagaba, sa Katulabaron, yung Tulabaron, kung Tulabaron, success struggle ni Mr. J. O niya, ito, tumasawa pagbalik ko, dahil basi wa kapaminaw ng mga kuwaron, no? Tumasawa, tumbalik ang kuwa ni paring Binsel Istuloga, my good friend, my kumpari, my boss, amo manager. Pre, asa man karon pre? Ngiyan ko, yung kapikas magtuas sa Negros si Mari Angel, no? Asa sa Negros ito pa yung kapikas, pre? Ako namin yung shout-out, ay ako namin yung imong kuwan, pre? Imong public service tree. Kasi naminaw rin kasi, sa nabisi, masaya mabisi rin. Pero din giniwa ang iyang stereo siyang sa kanan, 6-1 to gina. Magkabalibali pa, magtuatuan pa, 6-1 to gina. Bisag, rumble pa na. Ang bilib niya ako kung parang Binsel, no? Bilib ka na niya, kay loyal ka si Duel Spigan. Manang, sa Duel Spigan, ipsuito ka na kasi mga personality ni si Duel Spigan. Manang, may bawa ko na itong tawag nga listeners kayo ba? Loyal kayo sa itong si Bianan. May bawa mo ganyan mo, no? Kisakayan ako sa iyang skanan, stereo niya, 6-1 to, iyang saksyon sa mga kubanan, kay mga maning how daod siyang gitrabuan. Mauna siya, kung ang ganyan nga, speaking of paminawan niya, mularga mo, Guadalupe, ato mo sa Dumaguete, ato mo sa Negros, o somewhere in Visayas, o Mindanao, stereo niya, 6-1 to ginaha. Onya, no, ikalimot, ugma, doon ay mga event di as Talisay City, powered by V&M Light and Sounds. Ano, ang pripito na nga kukumparing guapito, butan, very generous, si paring Binsel, Bus Bins Estologa, no? Di as Talisay City, Ugmagadlawa, no? Sa Raffles Resort, powered no? By V&M Light and Sounds. Onya, ugma, ni. Onya i-set out sa niya ang guan, ang anniversary sa iyang guan, no? Iyang fraternity, ang Trihedron belated happy anniversary, no? Sa Trihedron. Si pag-pronounce ni Pre Binsel, Trihedron. Oh, ano lang, basta mauna na. O, Og si pare Donske ha, ra Donske Hermoso dia, og si pare to Louis Torrefel dia sawang kalero nga sigigi sa paminaw si pare Saddam, no? Bari Jimbo yung si Bari Kuan Jordan di ay. Og si Pari Marco, police officer di as mabulo. Pari Marco, og ako ba pa mga kumpare, no? Sa kumparing paring Binsil, Istuluga o Masiluga family, di as sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, di as Negros, somewhere in Negros. Og diri sa Tejero, may gala, mag Istuluga family, no? Gika ni paring Binsil, Istuluga, paring Benz, Deji Benz, on the mix. Bueno, sa itong drama por si Baigala, sa itong kapatagoban, drama sa tagabay kay Dayon, kanta porsyon, ang sayo, kapag kaysasagay, dali lang tayo, muling-guling kung kita mag, anaan lang kayo tagamay, kapoy namang hawak, pailan na guwang alos na ito. Okay, sa itong drama porsyon, yay, marang, karap na makunutun na, sige, tagyaw-yaw din. Marang ba kayo commercial ba sa Sabado? Mo konta ko diri nga ina mag ana unta ko sign unta ko kan ba ads na commercial ba niya oh man day
2: patayon da patayon
0: okay by the 2 minutos Miguel ba 5 ako na lang da no dili dili ko mo drama tali no aron dili kay ko kay akong tingog murag karat magatutunlan ako sima ko giyaw-yaw kun kun ko tawag sugod alas 4:40 nihanturo ko na kung usurasa na kung karat ako tutunlan may kong dispensa din lang tali kung magdrama tali no adili ko na mag shout out na lang tayo niyang ang muingon nga guwapo GQ guwapo na atong i-dramatize ang iyang pangan atong i-magdrama nagkala lang tali no diba okay naman sana kay murag aron dugin mo tapos tong programa kay kapo himog drama nga wadito wadito eh. Itong drama on the spot man eh. Nasa masood sa kung una-una, mawag eh. Drama ba rin ako? Pero akto ang himbuaton, ang muset out din sa itong pin sa DWSP, atong dramahon. Di ba? Magkatas taga, baby. Kanta ta. Nasa taga ta. Okay, gamay lang, ha? Eh, kanta ta ko sa. Dayon, nagkawa sa itong kanta portion, no? Sa katahon na ito, baby. Tana, baby.
2: Natiri, kanta ta!
0: May ko si Pari Vincent Mori, unta ito kay May, pakantahon ako. Hiling itong kanta kung kumpare niya, di man, Mori? But, nangyari mo si Mori, eh. Guwapo mo nung tako. Di ba, pre? Asan mo ito atong katahon rin? Nawagtang man, missing in action man. O, gani. Eh, ang itata. Muganta ko gusa, dayon, shout out, na. Kanta ta gusa, ang katahon na to. Katong gugmas tiguang, ako ito gupraktisan, pre. Hindi ko kayo kamang gugmas tiguang, eh. Hindi makuhaan ko. Sama ni. Gugmas tigulang nara, eh. Wanag yan. Po ni Ladjo. Kanina, napakasakit ko yung edit na lang tali. Ay, nagkanta mo na ako miyagi. O, kani. Kani. Ay, kanta na to. Nato nag-request na to miyagi ni. Nga, napakasakit ko yung GQ day. May ko labi. Sa'yo na to. Ay, hindi na isang nit niya. So, what happened? Uy, hapin-hapin. Ganyan ta. Nato, ikaw nang guwan. Huwa ma. Ah, wadi ay, sorry. Uy. Wala yung mga shit na itong data dali. Mga nang hinang kuan. Retry. Okay. Okay lang okay, may gala. May mga itong okay. Unggong kiat na. Okay. Offer. Okay, mga nani. Be? Ding. Ah, nangyapon eh. Hinang kita itong data. Okay. Shit out kamay. Dali raw kayo ng oras. Gani, kanina nag-request ani. Tumiyagi sa Bado, wala ako makanta. Napakasakit ko yung GQ. Tapos ako, kaya nag-commercial ba din makasood rin. Hinay, ayaw kayo. Makabayan ta, nag-commercial. Maharap agad commercial sa DSP. So, number one, si Bianan mo gani. Pugaya sa ding ads mo human, oy. Mas koras na rin mo human. Wala na. Gani. Kanta na gamay ha aron malayo to sa akong personal account kay kani akong personal account akong paggong kay ang atong shout out ni Amandri sa kuan sa atong sa cellphone
3: Queen Nari Rito nagpambanat ng buto sa mainit na sibo.

0: nagtataka. Wilmit, kami tagilmit!
1: Dalawa naming anak.
0: Bakit? Ngayon ay taklo na!
1: Mahal kong asawa, may kasama na siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pira.
0: Bunalay ka, Hilmet!

0: Winner sih gak buta, buta ke gil, bunda ke gilmer. Sayup ting lirika, ina nga usay kagawin, ano sabihin mo kung anong gagawin, bunda ke gilmer. Kay bunda ni mo gilmer, may kumana ng babae, or kining laki ba, imo ba na rin mo sawa, bunda ke gilmer, di ba? Ay, ako gilani, ako gilani, wala ko gilani.
1: Abi, siya tato sa nato, abi. Kaya ato ni i-close, no? Atong pag-on ni akong live sa akong personal account. Kaya ato ta sa Pencil USP sa mo shout-out dito, no? Kaya para ma-shout-out nato ni Tanan, abi. Asa na ni? Ano na ni? Ay, ato, kundi gamay. James Cabillon Ramses, nag-ngisi, nagkatawa, murag buhi.

Kamubay, Buhol, sir. Salamat mayong hapon, Sir GQ. Ma'am Chacha, thank you. Oy, Pari Donix, Sir Hermoso, Pari Dondon, shout out ko sa nag-birthday dari sa pamilya ni Tatay Waray from Lindon, Hermoso. Lamang kayo, Pari Donix, ha? Lindon, Pari Lindon, Pari Dondon. Okay, Lorna Margarita, may nga po, Sir GQ Guapo, Amping, God bless, watching from Sambagdo, Cebu City. Ma'am Celine Giangans, Danao City, nagkatawa ko sa imong kanta, Sir Idol Lingaw, oy. Lamang kayo, Ma'am Celine, ha? Giangan, niya sa may Bugarang Bayan sa Danao City, may gala, no? Donix Hermoso, thank you, pre. Lorna Margarita, sana all. Honest, pari Binsel, Suloga, gugma sa tigulang, pre. Okay, na, ikaw ang kanta, pre. Kaya ganang kung ikaw maganda, ne, pre. Kaya mo rin, original, pre, ba ako? Mag-orang ko kamakawa na yung kanta, hagol, pre, no? Okay, Jerick, Jerick De La Cruz, shout out sa Post Colapo. Okay, kani Jerick De La Cruz, no? Ato nang gininay ko sa'yo. John Lee Gopong sa San Agustin, Maridijos, Bataan Island. Pati katawa. Jocelyn Tagalog, Gaido GQ, pasatao, Ronnie Laag. Ayaw mo pang laag niya, ha? Mas maglaag, ano mo? Bunalagay mo sa helmet. para matod pa ni Pari Binsel, ha? Katong saugira ko na itong bayanihan. So, nauna mo kuno to? Mati, paborito ni Pari Louis Torrefel, Pari Bins, ha? Red, Ed Rekla, Boss D. Alser. Kumusta, Boss Tondia? Ed, ha? Boss Ed. Rekla, may gala. Si D. Alser. On the mix. Lama kayo. Si Juana Vlogger, ha? Lama kayo, gaw. Okay, Jinjin Alzola, thank you so much. Sana all. Ha, ha, ha. Jinjin Alzola, ako da mag... Ako di ag magsilos kay bati man naong ako bana, pero bulag nami. Na, bulag sila siya. Paridondon! Alindon, Hermoso, bulan ko na si Ma'am Jinjin siyang bana, oh, hala, apply dito, pag-adag, resume ko sa, hindi may nag-resume ako, pari lindon ako, pari dundun, kay guwapo, may daan, pari liwat may nako, guwapo, okay? Okay, atan ko na, Jinjin Sula, ha, kaya katawa, ha, Rene Ripaha, Bus Rene, ato ni gano, kay usay, di na ito mabasa ko ba, kay, kabanag, men, mayong, sir, mayong hapon si Jikyo, mayong ram niya, pari Binsel, nagtanaw, lalamat pa rin, ha? Okay, Maribek Rojo Lanotan, mayang hapon sa GQ, shout out ko diri sa Bulacau, salamat sa GQ, lamat kayo niyo ma'am, no? Boss ni Ripaha, ito ko nabigay sa inay niya ito kwan. Paridonix, Hermoso, okay, nasa ikwan, nasa ikwan, good pen. Sa GQ, shout out ko, Palihog watching from Balilihan, Bohol, okay? Akong siya third... daughter na ko, tanaw, Julina Kiano, lamay kayo, no? Ina, okay, wana? Ito ni Testuwasog Basa, no? Kay aron mubalinta sa Pinsilivis, may ito, isa tao, tanaw sa itong live karon. Ma'am Connie Bads! Thank you, Ma'am Connie. Katulgon, malagi ka sa Jiki. Walay! Katulgon man eh, ako mata, ma'am. Masama sa mga Chinese-looking, ma'am, ba? Ma'am, ano sa madaling salita, chinito. Ako mata, ma'am, or gini, ma'am. Ma'am, ano mga, mayingong ganay din ng, kuwan siya ng, beautiful eyes, ano yung mata na, ano, mga ako mama sona, ako mga iyan, ako mga gagawin, beautiful eyes, GQ, beautiful eyes, gamay pa ko sona, dumunan mo ka na, ano, mga one year old pa ko, ano, 1 year to 2 years old pa, kumingin mo na akong mga iyan, beautiful eyes, boss, ako nga sona, popos ba akong nickname yun, kining GQ na, na nigawas ni nga GQ nga code name sa radyo na ko, GQ. Kay si Kapitan Yudi Sanchez among news supervisor so na sa awa naman magtingo gani, Bante Radio. Mao si Cap Yudi Sanchez may among news supervisor. Mao ay nagkuhan og code name nga GQ kay Joke Rino kuno nga dunong kuno i-broadcast nga Joke Rino GQ ila tawa. Manang akong nickname nga Popos na himong GQ na. Patukusok ay itong bantaradyo sa nas bantayan. Nag-abot na ako ito. Muli ko dito. Mungin ko nila. Ulo, GQ, GQ, GQ. Di na pupos. Nawag na akong mga akong nickname. Ang tangangan ako. Pupos. Kay Josipus man ko. Nga. Nga akong mabarkada sa Magikay. Nag-iswila na ko rin college sa Dili Cebu City. Lalas na akong kundin sa Sipos. Itong drama nga Sipos o Buljak. Itong drama itong arami niyang batang bronze. Naman ito yung Sipos nga kontra. Buljak o sa itong kusa sa ito sa nga itong kuhan kusak si Sipos may kontrabida ni Ramine manang pagkuhan nga kusukan ng 2 HP zone sa probinsya matang na Sipos na kong panganasan

0: karon na GQ na gyud. Okay, duga-duga na mo sa radyo. Si Yudi Sanchez, mga Kapitan Yudi Sanchez, Barangay Busay, mga Kapitan Ron, mauni akong news supervisor sa Bata Radio. Mo'y nag-himo anig ko na ako nga GQ. Mauna hantong karoon na GQ na ako pangan. Ha? Okay, nakon siya ay kaila sa nga Joe Quirino. Joe Quirino man ang GQ. Man ang GQ, Josephus. Kaya ano, kung uban ng GQ, sa hon ng mag-words nga, GQ, GQ, wala, duhar na kalitra. GQ, Josephus, Kihano, guwapo. Nay, katulog guwapo. Okay! Katawa, Ma'am Kuni. Donex Hermoso, salamat, pre. Ambing, pre. Okay. Lorna Margarita, salamat sa pagbasa sa GQ, guwapo. So inspiring. Wow! Okay. Nya, ako na yung pagon akong live sa akong personal account, no? Nya, ayaw mo kalimot! React, share, follow, no? Share sa akong live. Aron ganahan sa ta. Kana lang akong ipangayo. Share, nya, react, share, nya, follow. Nya, kay Karong 23, okay. Kubater kayo. May, Tia Bilya, batayo, Tia Bilya. Kumusta, Tia? Dias, paknaan. Jefferson Digamos, Maygapon, Pilipinas, kung mahal ni Radyoman Josephus Bagulogiano sa programang Saksinagol, ni GQ sa DWSP Sugbo, okay, padagang salamat, no? Gikan ni James Cabillon, ano? Gikan to ni James Cabillon Ramis, ano? Dili, di? Ano to? Ano to yung kuan? Kisa to nagkuan, nalimot naman kuno na. Jeffrey Digamos, di, sorry. Okay. Firm, join me, Miho, sa Bohol. Hi, kasama, GQ, guwapo. Musta, okay ra, Ma'am Fim. Ma'am Fim, thank you. Kuni Badge, ha? Tawa ang mong Kuni. Nagya mo ka sa Singapore, Ma'am Kuni. Mauni, nag-invite na ako nga, magkuyog ko na may Bohol. Kay, abin ninyo sa Bohol, wag ako ka taakan ang sanay 4 months Bohol, ang sanay ko ng Bohol. Manguwit rin ang Bohol sa Cebu, pero ako ka na, bisag, sa namang lugar na niya, katuno pa ng Bohol, eh. Amo mo kaba na dali sa newsroom mo, kuan nga magplano niyo sa di ko kuyog. Manang si Ma'am Kuni nagkuan na ko nga sige, mabot ko sa Pinas GQ, kuyog unti ka dito sa ikpista sa Mua sa Bohol. Wow! Honey, thank you so much Ma'am Kuni Buds. Amo to si Belido ni Ma'am Kuni, Buds sa maniyang kuan no, siyang profile kuan ni account sa so, FB account niya. Sa Rex Kamandag, good PMG Q, Rex Fernandez. Okay, firm, hoy mimiho, shout out ko ni BB Keisha o BB Steven John, kasama B. Thanks. Ito ni Tiyos-Tiyos, magbasa ha, kay James Cabillon Ramses. Maning akong mga nagtanaw sa akong live, mag-smile ba, makisim, wala sa guwana, no? Malipa na sa guwana. Sa kana lang ha, dunay mo katawa, dunay mo smile, no, sa ilang misis diri. Malipay na ko na, no, nga, ni-inspire mo ni ko sa akong mga kasiaw ba, no? Pwede ni, sa ako rin programa nga sipat kay ko, ha? May pagka-joker gamay, pero sa tinood nga pagkatao na ako, ang makalilan na ako, di kong ingon anak, gid, ha? Sa ako rin programa, kay kiniatong programa, kuan man eh, entertainment program man eh, dili man ni commentary program, dili ni News of Public Affairs program, this is kuan, no? Entertainment program. Manang, mo-entertain ko ninyo, kagining nakas radyo, god, tuluran na yung button to educate, to entertain, no? To inform. Mauna, no? Nakas radyo, to inform, to educate, to entertain. Na nabilong ko sa to entertain. Mo-entertain tayo, maglingaw-lingaw ta. Diba? Thank you! Ako sa nipagun akong live, kayo mabaling ko sa Pinsan USB. Ha? Thank you, mabaling ninyo, thank you. Good luck! Happy weekend! Okay. So, pag-go na itong live, kayo mabaling ka naman tayo akong page good sa gikon akong live, no? Kaniyot. Okay, natay 20 minutos may gala. Hindi pa mag-alasay sa iyong kagabion. Ano, nagad ba kang mga misis dali? Sige lang, okay na. No problem. Basta mo na na, ha? Uy, akong kumparing pulis, nag-post mo siyang armas. Pre, ayaw, pag-post na ni Pre, ha? Pari Mike. Si Pari Mike. Asa na sana akong kumparing ron? Okay, kalit. Gawin mo na magtani. DYHPRM in Cebu nga page. Ako pag itanaw, ha? Pagkano ba? Ada na, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Uy, sa mga pus, may mga basura man. Uy, uy, uy. Ay, sa mga tingugan ni Dota, itong tingugan mo na magsimat mo na tingug ng tohana. Sa ito, gwapo na ba tohana? Gwapo. Ay, ka na ba? Bandex Bandoy Erasmo Bagale. Idol gwapo, kita ka bati na o nga sa dito si Lakaw Matuto, siya gwapo Sir Jikyo. Ha ha ha. Monske nakatilaw na gyud. Nakadungog ko nimo sa una Jikyo Capital Reporter ka. Ha? Kung Capital Reporter eh. Mas nakakalipot na gawa sa tayo Capital. Ura si Porter ko. PNP. Okay, lamang kay Boss Monske. Eduardo Asombrado. Gwapo GQ, ako ang minsay, wa ni mo basa, dudu ni. Ang akong ditungkuan, sa, ako matong account, akong gibasa ganyan ng mga misis. Karoon na natin sa page, no? Niya natin na diri. Carlos Avila, Super GQ. Shout out diha sa Masiwa Marigundon kay Bong Feeling Robredo ang nag-shout out Kaloy Avila diri sa Kiot Cebu City. Bandix Bandoy Rasmo Magale, Jiko Greco sa ako friend diha sa Tikad Bantayan Island si Maratis Mahinay Masukol Pinote. Salamat oh, sa amon, Bantayan Island. Lose Oliveira, good pem sa Jiko. Good pem sir, shout out ko sa akong family, Oliveira family. Okay. Bandex Bandoy Erasmo Magale, Jikyo kanta og pakaslan ko og ubos igu ibabaw. Di kay ko ani mga kwan. Lang magpractice ko kantag kuan kang magsurban og kang yevila mi. M sa Pentenegra, mayang hapon sa bang Mr. Kyo Romeo, nawagta ang JQ and J. Mr. Kyo, sa tawdres sa tayong relocation Manila Cebu og PYCC Talamban San Isidro Labrador family. Ewan sa Puente Negra, mayang hapon, kasama ang Mr. Q. Balik na ni. Balik-balik niya, katulong niya siya. Anam si Mang Connie, nasa din yun. Ibalik si Mang Connie. Connie Badge, sa GQ Gwapo. Lama kay Mang Connie. Ni-chat ko ni Mang Connie. Oo, wako ka-reply dito ni Mang Kuan. Reply ni mo sa wako ka-reply, kaya nabisi ko ato. Mang Connie Badge, thank you so much. Emilda Cortez Canio, mayang hapon, great prep, happy pa. Saan Piperly now, properly now, Bantayan, said, sa Silyon, no, Silyon, Bantayan, ha? Kinig Bantayan, ang dagang maglibog ganyan, Bantayan Island, parang, itong naminaw karoon, ha? Kaya ubang ko maglibog, Bantayan, Bantayan nga, Bantayan Island, ma. Kanag Bantayan Island, maunang nga sa isla. Aron maklaro, ha? Takadira magin ako. Ang madidiyos man ko, Lawis. Ubang maglibog ganyan, Bantayan Island, maglibog ano ba? Ugdan, Bantayan. Ang Bantayan Island mao na ang isla nga nabuwag sa Cebu province nga island sa Cebu. Puro sakop ni sa Cebu nga province Maygala ang Bantayan Island. Ang Bantayan Island dunay tulo ka mga lungsod. Municipality of Santa Fe, igdunggo nimo gikan sa San Remo, Santa Fe na. Dayon Municipality of Bantayan. Og ang akong yutang natawhan ang Municipality of Madidihos. Mauna ang Bantayan Island. Ang kinidibukan nga isla, Bantayan Island ang tawag. Ito na ay lungsod nga Bantayan. O niya, ang Dan Bantayan, sabi na ay maglibog ko na ni. Ang Dan Bantayan, mauni ang tumoy no sa mainland. Tumoy ni sa probinsya Sugbo, sa Cebu province, no, nga island. Ang Daan Bantayan. Mato kag norte, tumoy ni ang Danbantayan. Manang, ang uban, maglibong, Bantayan, naniming mo, Danbantayan. Uy, taga-Bantayan, dahil ka, si Kuan na mayor di aman, si Kuan, si Simura, si Kuan, loot. Maglibong ba, no? Danbantayan, ito ila. Manang, maglalis na nga uban. Manang, atong iklaro nga, ang Danbantayan, minla na, no? Sakop na sa Cebu province nga isla. No? Tumoy sa norte. Bugo, ana, sakop sa 4th district, province of Cebu. Naman ang kwarto distrito sa Lawigan Sugbo doon ay siyam ka mga lungsod nga sakop ni ana. Ang tulo ka lungsod sa Bantayan Island na sakop na sa kwarto distrito. Basta maglibog guban ba, di ba? Unya, iklaro sa dato kanang huliwek. Karon na namoy inalis gamay ba, no? Kanang Holy Week dili na fiesta sa bantayan. No? Ato iklaro. Dili na fiesta ang tulo ka lungsod dunay tagsa-tagsa ka mga fiesta, celebration, no? Ang Santa Fe is January, ang Bantayan St. Paul, no? Atong magi lang Hunyo, onya ang Maridios December. Mao na ang fiesta sa tulo ka lungsod. Kanang moingon tag fiesta sa Holy Week bisag ana si Masanta na, no? Nagtamod ang isla sa Holy Week sa Semana Santa. No. Amount na tradition ni namo no nga basta Holy Week kay Semana Santa damo nagbantay naman ako sinultian. Daghan ang mga local tourist, mga turista, mga balikbayan, lumad nga taga-isla nga moana basta Holy Week kay taas ang adlaw nga way klase, way trabaho. Wala mo ingon ubang nga fiesta kay naada ko nung maglutong litson. Ato ni Karo ha? Para makakuha sa uban ba? Tinood na maglitson ang taga-isla, ang tulog kalungsod, kung Huy Bisanto. Kung Sabado de Gloria o kanang Easter Sunday. Pero ang Biyernes Santo, no, lili. Ang pagkaora na human sa prosesyon, kaya na nanon man ang bantayan nga dunay mga karosa dito karo nga mga pila ka ministeryo ni Ginoong Hesus i-procession man na human presyo dunay kaon-kaon mo na ikaon na sa Biyernes wagi na baboy no kana moingon nga maglitson magi mo dunay Holy Week e tinuod na maglitson og Huy Bisanto Biyernes wala ang kanang Sabado Gloria maligog dagat Easter Sunday maligog dagat naday maglitson o kana ato klaro, ah, para makakuha sa uban, pakiubangan, makakuha ko uban nga, mistura din nga, naya ako, makadungo ko ba nga, huwag ni kay Bawas sa Onskan, may nga sa ganang mga, wala, ang basa, kung ano, huliwik din sa bantay na, magbaboy ko niya, wala, kanya, ang tradisyon ko di ang may galabi, sa huliwik, kanini, wala nga ni makuha sa Roman Catholic, hindi lang mapasabot ba? O gidiligid unta ni sa Semana Santa, kini mga disco. Na di ba na trending Minnesota, na issue Minnesota si former Governor Gwen Garcia sa itong dunay bikini, sa itong alam, dunay nag-bikini to Santa Fe? Oh. Na trending man to, na-comment nga issue against ni Gwen na to, itong dunay to yung mga, nakuha na itong mga bikini watch dito sa Santa Fe? During to sa Holy Week, no? Gikundim to sa Roman Catholic, sa Archbishop de Cebu. Di ba na angay ginunta, no? Kaya kung nagbalaan ka Semana Santa, no? Respect natin sa ubang reliyon, na. Oh, kani ato sa Roman Catholic ni. Mamatay mga nga, ang pagpamalandong sa Semana Santa. Di ba, kalungog mo na dahil sa mga coverage, sa mga kuan, pagpamalandong sa Semana Santa. Ato palandungon ang gihimo ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, sa iyang kinabuhi din sa yuta. Mauna ang angay na tubuhaton unta. No? Sa ubang reliyon, sa Sinihuba, kung naman, no? Memorial no sa kamatayan ni Ginoong Hesus. Oh. Unya ang sa Roman Catholic mo na no Holy Week sa kasimana nga event sa Semana Santa magtawag nga Semana Santa o sa kasimana nga magbalaan. Oh, di ba? Mo nang kana mga ingon ana nga mga kuan na tradisyon magona nga Allah discovery hala lipay dito dili mo ta angin ta himuon unta kay ang himuon ta nato na ang pagpamalandong sa Semana Santa. Atong palandungon ang gihimo ni Ginoong Hesus ang paglukat pagtubo sa atong mga sala. Mao nang angin natong pamalandungon panahon sa Semana Santa. Di ba Father Alan tagawan? Ito, manang sayop gini nga, huwag ganta, no? Sayop gini mong kanta nga, panahon si Mana Santa, hala, disco nito, disco ray, lipay ray, bikini nito, mabita itong gi-question ang Santa Pizona, di ba? Nakakano ba itong nabalita mo gini nga, gi-question sila dito nga, doon ay bikini watch dito nga, hala, mga local tourist, mga turista dito, kini Santa Fe, daga mga turista maabot dito, basta yung una mga event, mga ganang okasyon, no, kaya daga mga beach resort diha sa Santa Fe, white sana, maninod kay mga beach diha, napita, mga daghan na, muana na nga mga turista, mga balikbayan, no, mga turista, gano, mga foreigner, muana na, mga AFAM. No, niya, hindi, gano'n mo sila gano'n mga inguna na nga, bikini, what's the hala, pakigo na, mga kakona, ang tuyo, ang tumong ito ta, ang direct unta nga angay natubuato sa Semana Santa ang pagpamalandong sa Semana Santa. Diba? Diba, Pastor Jerome? Okay, basa. Balik na. Joselito Bintoy Michael! Oh, Imelda Cortez, ganyos sa Simana, wala litson, munggos. O, kana. Bernie Santo dito sa Moa, magmunggos, isda, manok. Maura na dito, basta Bernie Santo, kumang sa prosesyon. Tinaw na, maglitson, pero, hoy bes, pero sa Simana Santa, ganyan ta, kung ano ginawa, waging na ibaboy unta, yun, di ba? Di ka tata mag-ihog baboy gina na kay Simana Santa ma. O sa mga Simana nga kalihugan mga igara, di ba? Sayap sa nang mukhaon tagoy bes. Mga nag-question sa banya, nga ano mga mong baboy dito? Ang dito ko sa bantayan, mukha og baboy, hoy bes Santo por Bernes, dili. Pero kung imo nang oting kayo na imo mag-research ka na sa usa ka Simana, di ka mukha og baboy yun. No? O, di ba? Ang mga tradisyon ba, manang mga kwan, manang, wani ma-atiman sa tong kwan, no? Okay? Bernardita Aitamante. Di kalikayan nga naagoy mga badlungon bisan nakahibaw na sila nga maog ginagikan nagyod na sa kasing-kasing kung mamino ka sa mga pulong sa Ginoo. Lamad kay Sister Bernadette Aitamante ha? Ay katawa. Sa tao ragyod na musimang. Sa tao ragyod na musimang. Yeah, tinawad na. Sa tao pero kinanglasan ato sang pinumuluman. Ano magin na? No? Yeah, tinawad na. Kung angay na ito sang dito siya nga, pasagdala na to sila, di ba? Ato sa sila pahinumluman nga, sayop na, sala na, di ba? Kaya ba si, na may panong nga, tao ramang tanga, dili, perfect.
1: Masaag, muna, masaag niya.
0: No, masaag niya, pato, mato ni Father Alan Tangkawan, masaag niya. Sa karniro, sa karanggang, karniro, gibantay ni Jesus na yung masaag, na agay na. Pero mo na yung numero unong pangitaon ni Jesus ang nasaag ang karniro. Nga naman, tungkol siyang gugma. Tungkol sa gugma sa Diyos, sa gugma ni Ginoong Jesus. Nga doon ay masaag karnero, pangitaon, mo'y numero ng pangitaon ni Ginoong Isus nga mo'y tigbalantay sa karnero. Kita, ang mga tao, ang mga karnero. Di ba, Father Gerald? Na si Father Gerald, na rin si Pastor Alan. Study, taro na rin ito, Father. Okay, yeah. Sa may yung ganda na rin. Arjun, ano ba? Sa mga tanong yun, ay otan niya. Si Tristan, panig gimo niya. Digidab sa IFM. Jero, mag si Digidab, magsabot na sila na yun. Nga, sa iloto o na, kay Duda, kay Duda, basta sa bando, magloto yung otan, manok bisaya, tinoa, niya, otan. Sige lang, otan, duha. Duda, kay Duda. Okay, palayan tagbasa! Aha. Ronnie Pusika, Generalao, happy weekend kasaman GQ. I'm watching here in Sitio Puso, Buisan, Cebu City. Okay, Slito Bintoy. Ato ni Konwi kami. Imelda Cortez Calo, Acanio, day, sorry. Okay. M sa Pentane. Ano siya may? Ako yung badge. Ano? Hine sa kuna. Loading na sa... Ano, bahala. Muloading ka niya. Bahala. Hindi na tumabasa ko man. Ay, loading ka niyo. Ano yung sabores? Kaya pang ito nagbagibig kaya ito mabasa ko ba? At ito ito itong live ganina, no? Ito sa akong personal account, kaya wala ito mabasa ko ba? At ito ito ito ito ito mabasa lang. Ano ra? Gani? O, murag mo mo tala ni? O, mo ni? GQ Gapo ni Efraimi kanya daw. Okay. Andalin Mundigo, may hapon kaya GQ, Jan Ligopong, watching from Bagaragay, San Jose Marilio, Cebu. Sa Teavilla, abatay sa tao tira sa taga Romblon po sa labi na ni Manog Makoy, ni Bro Titing, yo, tabako niya. Dira kung mga panguha dira sa aton kay Barangayan Lat, kumusta ka mong tanan, ayon ang inyong pagpuyo, lamang yung Teavilla. Engineer Wilson Aliganga, GQ sa tatap afternoon, guapo si Jake Coco Martin. Lamang kayo, Engineer Wilson Aliganga. Jerek De La Cruz, shoutout boss guapo. Angkod Kid Barong Kim Harina. Tangi, attorney, Buhin Alguno Jr. sa Straight to the Point, Saturday Evening Edition. Karoon na gabi, alas 9. Jocelyn Tagalog, Edo GQ, mayong hapon, Dol, pasyataot na per Giwanon, Kumpusila, Cebu, pasyataot ni Ronnie Laag, naghulma og Halo Blocks diri sa Upper Giwanon, Kumpusila, Cebu, God bless, okay? Guapo, listening from Kampuot to Burad, Cebu. Asa ning Burad, engineer? Ikan engineer Wilson Aliganga. Kyo, guapo, murag si Coco Martin. Salamat, engineer. Guapo, engineer. Salamat, engineer. Wala ko'y piso. Kung na maari kag-alonis ka sa Bernes, takatag ang piso. Puro sa amin kang engineer Wilson Aliganga, ni. Guapo, listening, mga balik-balik na niyang kuan, no? Okay na? Ana, muna, liya. Natong basa, balik. Ayap, deritas kuan. Sa mila, Andri. Anay lang, Andri. Oy, GQ, ang imong utang. Kandara na ko sa lanay, kapag kanta lanay. Hindi, baka ko tagkanta ko sa. May nag-call sa chat rin ngayon, request lang, ganda.
2: Mitulo na, request.
0: Ah, mitulo na. Tarong lang, hindi mo kumana lang. Atong katahulan. Ano naman ka? Bigo na mitulo na, mitulo na.
2: Juwita.
0: Tarong lang, ay. Kano ba eh? Ay, buti mo hindi mo kumana lang eh. Okay, kadito nga. O, kamo ko ni gamay, pero, ato na sa yan, ha?
2: Kaya.
0: Ganun ba? Kaya muka ta ni Ron. Eh? Okay. Doon tayo 5 minutos, may gala, sa di pa matapos, mauman, nagatong tuloban noon sa kasinagol, dinigabon sa overall number 1, nga si Biaran Skibisayin o Mindanao, DYHP, RMN, si Wulo, guys, kaning commercial, eh? Okay. Ah, kana be. Sige na to kanta. Di ko kamo niya. Niya to lingo-lingo ra niya to. Di mata professional singer, ha? Okay. Amo tali ni. Eh?

0: Ottawa siya lang. Nakakahilo siya. Ayun, yung pathological. Kasi tulo sa karyalan, ha? Kasi tulo na yung muralan. Yung hilo pag yun. Ah, grabe, ha? Sa 2 hours, 1 minute before 6 o'clock. Oh, ano? Sa 2 hours, gagigrequest niya lang. Sa timing, kayo, untog yung size na. Pero ang pangutan, anak, usam ang kaano maumay request ni Alan Tangkawan nga mitulo na? Na may mga wording lyrics rin nga, kuhan nga, nitulo na niya. Gihidlaw na in town ako! Ilang jero mo ulit tao, pero mga chicks boy ni mo to. Pero ang pinaka chicks boy kayo ni as kong gilid na sa OBS. Gerald Abios. Tao po muna ning tawanan ning bata ni. Guapo, macho. Kunya, daga kwarta, bata pa, daga na kwarta. Kung kaysa maminyon ng Gerald, swerte yun. Swerte yun kay tamo pero mo bunal helmet pero may Gerald. Kaya na naming motor daan, ha? Manang, maasawa rin Gerald Shorty Gold kay Kamoy Permi Mubunal ka Gerald. Ang ilmit. Uy, Uneral, ha? Uneral! Joke sa katulad na! Kala na minaroon ka mga listeners at ang mga babae ka doon na may plano ka Gerald. Shorty Gold mo kung Kamoy maasawa ni Gerald. Kaya Gerald, ulit tawa pa man eh. Kung nani, uyab, pero... Ini uyaw, dua pa minit titulo. Pero nang parang may kasiguruan ba na dua pa gitup tang titulo ba? Sa kwan ba na? Dua pa papilis. Dua pa titulo siya ta. So, napa mo'y chance. 100 chance nga mabana ninyo si Gerald Abios. Sure, tingin mo! Kung sa'yo mabana, kaya iyang helmet, sige kagawa ang buh! Kaya mo tala, mo tala. Pero, pagka-chicks mo yan rin niya, hindi mo, ano yan, ato maminyo naman ang, sure, tingin mo niya. Kaya naasay motor na helmet mao na ibunal niya permi, ha? Okay, thank you oras, no? Sa atong panagoban, sa atong katulabaron, saksis na ako mga pasamata kong magobanan rin mga gwapito, rin sa kutubangan ang third placer o first place, no? Sa fun run ang way pagluban. Murang disensyon niya, swagyawon. Akong partner, Ray! No, hindi ko katingin kung wala siya! Ang gwapitong ulitao, Biono! Rajuman! Jerome! Yap! Ang igagaw ni James Yap. Dari sa akong atubangan, asa akong kilid, niya sa OBS, ang nagpagwapo na ako dari sa akong screen, mauni ang kinsay makabanani, swerte nga babae, kay say tiga pagahi sa haligi, nga mao'y haligi si Jerome. Layilwit! Ay, ana rom, we onay. Kita ni helmet dire dile mo helmet jerat mo na helmet gold. Wala dia sa kutubangan. Ang gapito na akong amigo nga way pagluwad. Very humble, na? Akong amigo nga kanunay nga basta na ni siya, dige ni siya mo pire. Basta na ni siya yung mga panalangin, dige ni mo atras. Ania sa kutubangan, ang gapito na akong amigo, kaban sa buhat, si Rajuman Alan Tangkawan, a.k.a. Gugmang Laagan. Manang iyang gugma, naglaglag, bisag asa, kay kunyo siya makitan, ang iyang bugos ka gugma, alang lang na tumabayang gipitik sa iyang kasing-kasing. Manang Gugmang Laagan. Sa nga sa mong station manager kasama ang Radyoman Atty. Rafael Fernandez Banyog sa mong program director kasama ang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Joseph Os J.Q. Gano. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Dari ng Diyos, bayong gabi. Kanatong tiran, Tatak! R.M.N.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
1: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, sinners now and at
1: the hour of our death. And the Word was made flesh
2: and dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: hawak ay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulgan.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo, mauna yung istorya. Niyagtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Nagkasuhunog na gamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod?
2: Ah!
0: Agbay!

0: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok, Senior San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: kumusta, kumusta? Ani ya kita sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Ning sumunaw na nga naguluhan. Dila kita mo nag-great sa mga tao ni former Kapitan John Ramos. Nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Bain hapon ninyo diya usay mong Mega Plus. O labi na sa mga tao ni Ma'am Jasmine. Ang Mabini Navarro diya sa Just the Flower Shop. O ni Sir Raul Alibio Isoto. Hala mga bata, mga kasama. Ani ya kita sumpay. Katapusang sumpay sa kung aso ninyo ning sumunaw na nga naguluhan. Kaldirin ni Irene. Ma! Da!
1: Isang pabukuli mo sa tayo, da? Langgan ako.
2: Hanggaw ka? Nganong igor ba kuno ka ni paatbang? Nganong wak mang kuno ni mo sila doula?
1: Kuan, gidaog ko sa kaawa nga makikatubang sa akong mga anak.
2: Onya, nakadaka kwarta? O di ba, wa?
1: Wa. Wa kay... Wa man ako sila doula, aron akong pangayawal kwarta.
2: Ah, maunay nakabugo ni mo, Roberto! Ba!
1: Ay! Si Naida! Langga na ako!
2: Ayaw yun paabota nga mo, sila ob na yun unya ang akong kasuko. O palayaso na tikaning akong kagalingon, Roberto!
1: Ayaw! Ayaw, anak si Naida! Langga na ako! Walang iwanan. Matirang matibay.
2: Matirang matibay ba, Uroy? Aw, mahita po yun na, confirm kang na ay kwarta. Pero guwagane ay hala, pamutos o layas.

Ni la kaulis at siya. Gibiyaan sa kanilis sa bahay nga ako lang usa. Human ako gatag niya sa kwarta para ipuhunan sa sugalan. Nga naman. Nga nung naingon man ining akong kinabuhi. Nga nung nagpandaaman ko sa kong bulog sa kong pagbating atong sinayda. Pag-isalikway ko ang duha ko ka mga anak. Nga naman.

0: kay specialist ang doktor nga gusto mo tabang sa imong kahimtang, Ate Irene.
1: Ha? Tinuod ka, Arirang?
0: Wala gi. Kung andam na unya siya, kuyugan ka na ako. Patod lang sa sakyan na ni Kuya Edgar.
1: Sige, kaya konsultihan ini si Kuya ni Ma Edgar, ha? Pero, ang bayad, pila ka ang pangayoon niya ang bayad, Arirang?
0: Ang bayad, unya na ini ka humanyag tambal ni mo, Ate.
1: Ah, di ay?
0: Oh, mo good, Ate Irene.
1: Unsa rin na siya? Espesyalista alaning akong kahimtang nga biktima sa polio ni atong bata pa ko?
0: Oh, kay daga naman siyang gitabangan nga sama ni mo. O diha, nakalakaw na nga dili na mo gamit o crutches o baka wheelchair.
1: Klaro ako na ugpilagid ang bayranan ang atong mapangandaman, Arirang.
0: Basta magpatambal gani ka, Ate. Ayaw ko na una ang kwarta. Kundili, ang susi mong kasing-kasing. Kaya naman ko diha ang matuod nga bahandi.
1: Arirang...

0: Mito o ka ni arirang ya, batak mo lang na.
1: Oh, bitaw. Bata siya, pero nito o ko niya. Kabisag bata lang na siya, pero dili siya makamaumabino ang istorya, Edgar.
0: Mm-hmm. Mao ba?
1: Mao nga tuhuan na to siya. O ako, magpatambal ko sa giingon niyang doktora.
0: Irene.
1: Tingali o mao na kini ang dugay ko nang giampo sa Ginoo. Ang akong kaayuhan sa hingpit, ani akong pikas tiil nga na biktima sa sakit nga polio ni atong gamay pa kong bata.
0: Sige, tuhuan na to sa rilang. Pero, asa man ka nang dapita? O ganus ah?

0: Ikaw arirang ha, mito baya minimo. Hinaot nga wa ka lang magbinuang.
1: Bitaw, arirang.
2: Salamat kay mito muna ko. Mauragig ka na ang labing importante, ang pagtuo.
1: Huwag yung tingali kabutangan sa kong kalipay. Kung makalakaw nagtarong ang akong pinanggan si Irene.
2: Hasta man po't ko, Kuya Edgar. Malipay po't ko kay pinanggap man sab ko anang ate Irene.

0: Sinaida, langgan aku. Unsa may pagpasabot ini, ha? Nga nung niasagawas kong dakong baga, nga gisudlan sa mga sinina. Nga nun eh.
1: Tungod kay wa ko na ikaw kinahanglan na pa, Roberto. Layas na! Layas!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangunang charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with biogenic.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa kong asoy, kaninyo.
1: Maluoy ka. Ay, akong inanin ni Sinayda, langga na ako. Gibaligyan ako akong bayo, Giyota, tungod ni mo. Kay gituman kong imong mando.
2: Unya, kay purdoy ka naman karon. Wa naman kay kwarta. Maulayas na. Kay lain na sad mo ipuli na ko ni mo.
1: Kunsa? Dili. Dili mo kini mabuhat na ako, Sinayda. Langga na ako. Dili mo kini

0: Kamahalan! Aming divino sa gingharian sa mga inkantong Balbon. Andam ka na ba sa maabot nga misyon?
1: O talahurong Pitorio.
0: Humano niya ni ini. Danasabon niya sa batang prinsesa ning gingharian ng Osaka, lilihitupnan nga kalampusan.
1: Haong o kangayan yun kayo siya kamamahibo niyan. Kinurunahang prinsesa inig tangkod niya sa ustong pangitar.
0: Si prinsesa Ariran! Daku siyang garbo nininging harian sa mga engkantong Balbon!

0: Pasaylo ako ninyo, mga anak. Kibasulan ko na ang akong nabuhat kaninyo.
1: Ikaw, Ate Irene. Magkapasaylo ka nining tawhana?
2: Magsulti lang itabahin, Ana. Kaya na pa may importanteng lakaw rin.
0: Kung mao, mulakaw lang una ko. Mabalik lang unya kong anipuhon.
2: Asa man di ka pa uli?

0: Imo na sa daing na sinati ang among natagamtaman ni atong imo kaming gipasagdan. Huwag yun ganit minimo binli bisag pamugas man lang.
1: Pasaylo ayon taon ko ninyo. Maluoy mo na ako. Mga anak ko.
2: Ay, pare Roberto, misangko yun slinogdangan ang pagpili mo sa utang babay. Labaw pas imo mga anak, pre.
1: Ang kaba. Dili gid ay magsaba.
2: Nanulisok na karoni mo ang mga sukmats kagahapon, pare Roberto.
1: Usahay. Mas panganluyon ko na lang, ha. Nga muabot na ko ang kamatayon.
2: Ayaw, eh. Kay mas tamis pa yung magpakabuhi o bans matuod na pamilya, pre. Ang imong mga anak, pre.
1: Kanalagi ko. Makapasaylo sila na ako.

0: Diretso lang yung taha, Kuya Edgar.
1: Asa mo tapa doon? Napainan ka rin dan, nga itong gisupay sa bukit.
2: Pagtarong gali na, Arirang.
0: Payang gani ni Samua. Kaya naa dito ang espesyalistang doktor nga may mutambal niya na imong kahintang ate.
1: Unsa ka na? Naasa na?
2: Unsa na ha, Arirang?
0: Nga na kita sa portal kung buksan na yung paingon sa among kalibutan sa mga engkanto.
2: Engkanto ka, Arirang?
0: Ako si Prinsisa Arirang, saking harian sa mga engkantong balbo.

0: Mayang pagabot sa gingarian sa mga inkantong balbon. Ako, si Talahorong Vittorio.
1: Ako sab si Haring Divino, amahan ni Prinsesa Arirang.
2: Ako si Irene.
3: Ako sab si Edgar.

0: kabalaka, Kuya Edgar. Usa ka espesyalistang doktor sa mga engkanto ang akong amahang Haring Divino.
1: Bisag sa huna-huna lang. Huwag higinin ako damhang maitabo. Nga higala din nila ni Irene o Byron ang usa ka prinsesa sa mga engkanto nga mao ikaw. Mahal nga prinsesa, arirang.
0: O, ima nasab nga higala, Kuya Edgar.

0: Makan ako ng kagdarong. Irene, anak.
1: O, Papa Roberto. O, gipasaylo ko na ikaw pa.
2: O, gipasaylo na sa kanako, Papa Roberto.
0: Kabuutan ninyo ako, mga anak.
2: Ako pa.
1: Sa umaabot niya na mong kasal ni Edgar, kumpleto ta. Gawas ni aning mama nga dugay ng mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Paminaw ko, Papa Roberto.
0: Kaluyan ka sa Diyos, Edgar.
4: Palamanuha ko, pare Roberto.
0: Marisima.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa to ang malitatog ganato sa Sed Marketing, ang tiga mautiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Tinguha sa kagamhanan ang pag-abolish sa 21 ka mga kumpanya nga gipadagan sa gobyerno o i-categorize ang laing 30 pa isip non-operational, inactive o deactivated. Kini subay sa pagpalambo sa kagamhanan sa mga lakang niini pagmino sa mga underperforming government entities o paglaslas sa public spending. Ang maong lakang nagpasabot kini og balik 10% sa sobra o sa kagatos ka mga government-owned and or controlled corporations kung GOCCs ang posibleng magsira diin dunay pipila niini ang ipaubos na sa formal termination procedures. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget?

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.

ninyo mga bata, mga kasama, natapos kong aso ninyo ning sibinaw na nga naguluhan. Kaldirin ni Irene, din nilang sa mga aso ni Kuy Gulat, kinitanan sinuwat ni Ate Ingrid Bertobaso, atong directrice si Ma'am Martins Barbal, ulit sa atong soundman at iya sa bangis sinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Unya nga ato ang spinner, ang ato ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Joel Benzi. O si Pari Bini Umanak, ang tagiya sa ato ang Bien Aqua. Ang ato ang junitor, daghan kayo ni sila, Sir Randy Tayad, Sir Lloyd Gaviana, o yun man si Sir Ariel Macau, ang tagiya sa King Bending and Rope Installation. Kung doon may mga problema sa inyong panimay, tawagan ninyo ang King Bending and Rope Installation. Kinita lang, dalit ka na doon sa Arimen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Pagkari!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinigong lang.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata!
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng
1: bagong bayani. Tuluman na niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa itong mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: this newscast is brought to you by iBerry.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: kanak na dahil sila ng iyang kalibin ron. Mao na guwa na isustinto sa inyong anak.
1: Unsa? Ah, maodi ay. Bantay lang na si anak ko pa. Tawagan ko, gid na.
2: Ay, susi, Berle. Ayaw na lang ko pangitag sa amok, day. Sardi na lang na. Magpuyo na lang ko tang malinaon.
1: Unya, pasagda na lang na. Nga dili siya mo sustinto sa mong anak. Nya, pabor kayo tong anak nila anang iyang ka-live-in karon. Alkansi kayo kung anak ma.
2: Day, ang ako ba? Sa amok na kaayo, ay. Total na namang kitrabaho diha. Ayun na pagsalig niya. Magpuyo tang malinaon, oy, Berle.
1: Aw, oh, kamo good. Dili naman lang ka, ha? Okay, sige. Inigsweldo na ako, ma. Magpadaon niya ako, ha? Ma, pa? O niya, inig-RD na ako. Magkita mi ni Ate Lerma. Kay RD man sana niya.
2: Aw, oh, mao ba? O panawag niya lang ako magkita mong Lerma.
0: Bitaw nak. Gusto saan mi nga magka-video call nga na si Ate Lerma ni mo?
1: O, oh, ma, pa. Manawag ko. I-kiss ko ni Baby Dion, ha? Natog pa man sa dagod. Mayo ang tagmaka-timing ko nga magmatay inigtawag na ako. Ana, sige na, ma, pa. Bye na. Kay mag-addam pa ko para sa trabaho.
2: Oh, sige na. Lumping diha, ha? Kamu ni Lerma, ha?
1: O, ma. Kamu sa diha, ha? Amping mo diha. Bye, ma, pa.
0: Bye, nak.
2: Bye.

0: Ay, hindi tagiroging ang ani, uy. Rest day. Makarelax kita sa trabaho, panagsa.
1: Maugyod. Makaginhawa sa tagpanagsa sa kapressure sa trabaho.
0: Maugyod, te. Pakapahuay ko kulba sa Osaka Doktor, te, uy. Hey, giyobagubagan, yung kuniya, te. Maldita ka ayun. Magsigilag mugot. Huwag di kalipay, doktoraha lagi.
1: Na, masaingon ana, Everly. Kita na lang yung adjust. Kay, nanalbaho man ta din eh, sa dili atong nasod. Tana, ato ta dito na. Mag-snacks ta, dali.
0: Tana, te, kay, gutom na sad.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects. Sige lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
5: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, dinis sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

Ginoo ko tabang, Diyos ko. Mahal nga Beril, Señor Santo Niño, luwas sa hintaw na nga kong ate at nagmamagpakabuhit.

0: Ma, si Ateler, ma. Uwa na siya, ma. Ma.
1: Ginoo ko. Unsa man ko nang itabo ang Eberle. Ngano na leksan, mas lirma. Ah, unsa pa kahitabo ah.
2: Oh, pasabda mi, Eberle. Ngano nga nga na kang iluang itabo sa imong maguwang. Kaluhin taon niya. Nadarog yun din taon sa sidakong track. Magka makaluluhis ni tabo niya, Eberle.
0: Nagkuyog magod mi kay RD man amo. Nanuroy mi. Unya samtang naglakaw mi pa, ma. Kay mag-snacks mi. Kalit lang na ay kusog na padagan nga truck o nadasi ate sa maong truck. Nadarog yun din taon siya.
1: Ginoo ko. Unsa may nahitabo sa truck na nakaligis in taon niya siya. Inusinte nga naglakaw lang sa daan in taon.
0: Matod pa, dawag tagad ko nag-break ang truck.
2: Unsa? Unya, asa man ang driver's truck?
0: Napriso na pa. Og, gainan ko nga pwede kita mo file og kaso sa driver.
2: Mukiha ta, Eberle. Di na pwede nga des na manubag sinitabo sa imong maguwang.
0: Opa, dili gideserve ni Ate Lerma ang nahitabo niya. Dili, yun.
1: Diyos ko, ang akong anak. Unyong saon man ang taon ng iapatang lawas, ha? Eberle.
0: Tabangan ako diri sa Philippine Embassy, ma. Sa OWA o guban pang government agencies ang mo assist. Aron madadi ang patay lawas ni Ate Lerma des Pilipinas.
2: Ikaw na'y bahala niya, Eberle. Ikaw may naadi, ha? Wasa taon may kalibutas pumaagi o kung saon na. Ay, kaluhin tao. Di pa ko makatuwa ng hitabua. Dili.
1: Asa ko. Huwag dili ko makadawat. Hindi, dili.
0: Ma, pa. Ayaw lang magpalabi di ha, ha? Likay lang ganyan taon nga masakit mo sa kasing-kasing. Tingaling madugang na sa itong problema ron. Basta kaya ako na bahala din ni ate. Mo-update raon niya ako ninyo, ma, pa.
2: Ang pingin tao niya, Emily.
1: Ang pingin niya, anak.
0: Oh. Oh, ma, pa. Bye.

0: Ilubong na ugma ang imong maguwang. Pero ang tod karon dili gyapon ako madawat ang nahitabo niya. Kamagaluloy sa akong anak.
1: Huwag daw sa mitsura. Kinahalang madugtas bilangguan kitong driver, Emily.
2: Kinahalang tayo bumuato sa Dubai, Mama. Kikinahalang ninyong i-claim ang inyong madawat gikan sa kumpanya ngayong gitrabahoan. O sa kampani sa Chuck nga nakadisgrasya niya. O ingon man, bahin sa tiyang insurance.
0: Kaluoy ni Lerma. Kaluoy niya.
1: Kinahanglan na itong dawaton. Aron sa mahilo na ang kahan ni Lerma. Siguro, dali. Pero kinahanglan kinila itong buhaton. Maningkamot, tama.
2: Pasto si Papa, Ma. Dawaton na lang na ito, gawa na sa Tilerma. Huwag pa dahil yung tas kinabuhi. Huwag ako, humanining tanan, mabalik kong larga sa Dubai. Aron mo pa dahil kong magpanabaho dito alang sa kaugmaon sa akong anak. Huwag alang sa ninyo, Ma. Pa.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka. Pass-pass ang aksyon. Sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga. Liog og sakit sa buko-buko. Sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham ng drama. Budbud o bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iwan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda Cebu, og maglingaw.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.

0: Nauligod mi sa Pilipinas, ang patayng lawas ay katlongkat. Nauligod sa Pilipinas, ang patayng lawas ay dilerma sa tabang sa government agencies. Lisodawaton, apan kinahanglan aron makamove on ami. Nibalik kog larga sa Dubai, aron pagpadayon sa trabaho, kay naapakoy anak o ginikanan nga angay suportahan. Dini na lang kutog, daghang salamat. Inyong matatampo, Everly. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Everly dini ning atong tulumanon. Bagong bayani.
1: Kunduna kamo sigilanon sa OFW. Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nag-gagi, man! Dire ka doon, Pit!
5: Salamat ka! Salamat!
6: Patyo!
2: Salamat mo sa atong anak!
5: Patyo siya!
4: Magdungan ang labay sa atong masok! Ang papahit siya, para!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. At ang ninyo ang duplikara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
3: Living Testimonies.

0: Sorry, Dungha. Ako gid may hinungdan nga nasamad ang imong oo. Wa na lang unta ka mo duol ni Papa, Dung. Ni duol pa mangyog kaniya, good. Kiwakli na lang hinuon kang Papa.
1: Naluoy man ko ni mo, ate, kay... Wa naman mo nang si Papa Damian. Sa sige, igbunan ni mong bakos.
0: Magmat ko na lang kita, Dung. Dili na tamuhin mo sa aron dili masuko si Papa nato.
1: Sige, ang ganitan ni igbunan, ate. Bisag kang mahiratag sa... Mayo pag layasan na to siya din, no?
0: Onsa, Dung? Ngano na kauna-una mang kaana? Bati sa dang imunahuna-unaan, ha? Dili tamulayas din, Hidong. Dili na to biyaan si Papa Damian.
2: Ulayas mo? Buhatan ninyo! Karunda yun!
0: Papa Damian!

0: Bango na mo muna, Jeff. Aron mamahaw, kayo mo eskwela pa mo.
1: Oo, pa Damian.
2: Bilay ko mo eskwela pa Damian kay labad ako. O init akong lawas.
0: Oh, unsa. Bikon ho, ikapunti ka. Oh, init ka tuod, dong Jeff. Muna, ikaw lang isulti sa maista ni Jeff. Nga gilantan siya.
1: Pa, paghimo lang og excuse letter, pa. Mao man ay ipabuhat sa principal kung mo absent.
0: Ikaw lang buhat mura. Kaya mo pirma lang ko. Sige na.
1: Sige, Papa Damian.
0: Pamahon lang dito muna. Kaya palitan sa nakugtambal si Jeff. Aron mauwasan siya silanat.

0: Dako di ay ang samad sa uni Jeff kay ni absent man siya.
1: Gamay raman ko no, pero laom lang maunggitahi.
0: Kaluin ni Jeff no. Ano guna mangud ang mga maestra kung absent ang estudyante labi nagmaayo performance sa klase?
1: Ano gun gid bitaw? Bright ba gid ako manghud?
0: Unya, wa mo konsensya sinoy Damian nga gilan pa nang iyang anak.
1: Mura mag nabalaka si Papa. Nagpalit gali dayon sa tambal aron makatumar para si Lanat.
0: Lain pay ato day mo na. Awaro gud akong bukton mun.
1: Ha?
0: Oh.
1: Uy, ayaw pa kubos mong blouse, Emmy, uy.
0: Hmm?
1: Mangita tagbakanti nga room. Dali. Dali, Emmy. Dali. Denita, mayo gani kay Wailak. Sige, hubo alay gamay ay mong blouse, Emmy.
0: Awa muna.
1: Hala. Uy, kalain, good ana. Nilagom lagi na yung bukton.
0: Maugani nga natumba ko. Kay kusog-kusog ang pagbangga na ako.
1: Laguma ko, Dana.
0: Lucky. Na-feel gina ko muna nga murag gituyo ko si pagbangga. Huwag ka ko binuangi o dili sama na to?
1: Emmy, ayaw kahadlok sa ako isulti ni mo, ha?
0: Unsa man mon?
1: Nakakita mong ko kung kinsa ang nakabangga ni mo.
0: Sure ba? Libahot lang ang akong balhibo mo na da.
1: Maugani ni sulti kong daan ni mo nga ayaw lagi kahadlok. Nakakita ko, Emmy. Lalaki ang nibangga ni mo ug iya ning gituyo.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Gituyo niya ang pagbangga nako mo na?
1: O, Emmy.
0: Sure, oy. Imposible ha, good anak mo.
1: Na, dili naman ni noong kamutuo na ako, oy. Ikaw, good.
0: Kung nakakita ka niya, unsa may iyang naong be, makahadlok ba mo na?
1: Dili man, kay puti man siya. Mura siya foreigner.
0: So? Kung murag foreigner, nindot kayo kay nakagusto na siya na kumon.
1: Dili na nindot, Emmy. Kay wa man ka makakita niya, nagpasabot nga dili siya sama na to.
0: Unsa mo na? Nganong nakakita ka man sa nimbangga na kumon? Duna kay third eye?

0: O sa naman kaya, Jeff? Ayaw ka na? Nga nagbasa ka naman anang imong libro.
1: Ayaw na ko, Papa Damian. Muskila na ko pa. Kay napabayam exam.
0: Paring kamot yun mong ati mo na ni mo. Nga magkahuman mong eskwela. Aron sa ingon, dili mo maparehas na kung ako tobra sa elementarya.
1: Ay ko ni Papa Damian. Pilmi ko na niyang isulti na mo ni ati mo na nga. Di siya gusto nga maparehas mo niya nga elementarya na kutob. Di man siguro bugo si Papa Damian nga kutob rin siya sa elementarya. Tunag yun na'y rason. Unsa ka, no?

0: Sa'yo, pamandong. Hapiton sa nato si Amy sa ila. Okay ra ka, dong?
1: Okay ra kayo, ate muna.
0: Di aray mong baon nga kwarta, dong, o. Di hatag ni Papa. Sa'yo matusing nilakaw.
1: Salamat, ini ate muna.
0: Tana, dong, kay wapit para bata silang Amy.
1: Hmm?

0: Sumay ato nyo muna.
1: No, Iking. Gihapit lang na mo si Amy kay magdungan mig ato sa eskwilahan.
0: Dila sana ko pa eskwilahon si Amy, ha? Di mo na.
1: Ha? Nga naman, Noy?
0: Kalain mang lawas, Noy. Sigpingit sa iyang bukton kay sakit ro kayo.
1: Oonsa, Noy? Mahimong mutan ako ni Mona, Noy Iking?
2: At di mo na ayam na lang kay malate na to.
1: Muhapit lang niya mini Amy, Noy, kung mamauli na mi, ha?
0: Sige mo na. Ako lang sultihan na si Amy, ha?
1: Salamat, Noy. Ato sa amin, Noy.
0: Sige, Day.
1: Luoyan ni Amy. Kinsa magit ka ato ni Tuyo, nagtasmak.

0: Aray, kasakit sa akong bukton.
1: Nabalak ka na kung mo imida. Bebe, bakit ako na yung bukton? Bega matod pa rin mo na ibunog. Karagot?
0: Ayaw lang pa iking...
1: Sa ayaw, bakit ako? Ubuan ang jacket na imong gisulubi.
0: Oh, papa iking... Uy! Kaya pa, oh.
1: Ginoo ko, Amy. Kalagong ko lang, ha? Kinsa may nagbuhat mo na, ha? Kinsa ka na may kiha?
0: Kinsa may imong ikiha, papa iking. Ngawa mo ko makakita kinsa nagkadasmag na ako.
1: Usa!

0: Bisa kitan siya siyang bunog.
1: Nalipay ka, Amit. Huwag ka maluoy sa babae nga tagayuta.
2: Basta danghaga ni Adonis, makatagamtam siya sa akong kabuang. Nagdagan siya, muralag. Yahang iyang giagian.
1: Wa siya makakita ni mo, Amit. Imong gituyo ang pagkasmak sa babae.
2: Hindi na tayo maglalis pa na, Adonis. Eko hilabti unsay akong buhaton sa tagayuta.
1: Dili sila makakita na to, Amit. Lisod ba ka ng sabton? Kita kay nakakita manila. Kita mo'y muli kay. Aron di ka makaamong nila.
2: Gahi ba sa sabton, Adonis? Nga ayaw kong hilabti. Huwag mo gani kung manghilabot ni mo. Nga nakagusto kag tagayuta.
1: Amit!

0: King ay... Ano, Iking? Mahimong mo tanaw mi ni Emmy?
1: Muna. Nabala ka na kay ko sa akong anak.
0: Ngano ni siya, git manon si Emmy no, Iking?
1: Di naman si Kagbantas kasakit sa bunong si Ambuk Tunay.
0: Unsan ay?
1: Dali. So, damo muna. Dali.
2: Sakit. Wala. Lilina mo mga agwantos ka sakit sa akong bukton.
0: Patanawa ko sa mong bukton, Bi.
2: Daro.
0: Uy, hala. Pura man nagnalata, Emmy.
3: Lain na natanaw na timay, uy.
2: Sakit yung kayo mo na.
1: Ibe?
2: Maiking! Nana ako sa ospital pa! Sakit na kayo pa!
1: Wala sa matang kwarta na!
0: Kaluoy ni mo, uy, Emmy!
1: Wala sultihin ko! Kasi pinagbulong sa kawalan ka! O sa madalaki ba? Grabe sa niya, uy! Babae ang anak! Kaya giyaro niya ang bulong si Emmy!
0: No, Iking! Ayaw lang kalain, ha? Oo, Noy! Lalaki ang kaingon, anak, pero...
1: Pero saban mo na, ha? Sultihin ko. Eh, nagkahandong usultin ako. Isa siya, ha?
0: Kung ano'y Iking, diliin mo na to.

0: ate mo na. Unsa to imong gisulti kanina ni Noy Iteng nga diliingon natong nakaingon sa bunog sa bukto ni Ate Imi.
1: Odong Jeff.
0: Ha? Huh? Kita de ka sa lalaki, ate.
1: Nakakita dong.
0: Unsa ate? Nga nung nakakita man ka, unya si Ate Imi, wa.
1: Ambot dong, uy. Naibong po bitaw ko nga nung ako rin nakakita sa puti nga lalaki.
0: Puti nga lalaki, ate mo na.
1: Mura siyag. Engkanto dong.
0: Unsa? Wala may usur ang engkanto, ate mo na. Ato noon, na yung mga ingon ana, pero karon mo naman na.
1: Parihas malamong Emmy, uy. Dili man mo mutuon ako.
0: Imanggod ka tuwan at timunaki, imposible man nga ikaw rin nakakita sa imong giingon nga engkanto.
1: Dong toho iko, makakita kog dili sama na to.
2: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user,
4: data bill,
3: isarap
4: ng data sa Shopee na.
5: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paraan.

0: Agis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, pati na
2: iyahayin.
1: Magrapag yun ko atong mga gulayon.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenal Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Star!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita lagkay pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?

0: Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
2: O, nang gamit na po, Ma'am. Aglikat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
1: Huh? Dili hapdos.
2: Okay na kaayon good, Ma'am.
1: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Valley Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kala pagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Ugma sa puntag na diayang imong flight para mo uli sa Davao.
1: Uday, inigabot ko sa Davao. Mubiyahe pa ko sa among probinsya silungsod sa sulok Davao del Sur.
0: Balik pa yun din sa Cebu, ha? Mamatay ko sa kaguol kundi nakamubali.
1: Ay, nga nang minyo masagaoy nga. Di man tayo pwedeng makasal kay may bana naman ka.
0: Pero wak naman siya dong. May lain naman siyang kapuyo. Maluoy ka, Cherry. Ayaw tangkog biya itong. Ikaw na ba yung giilang amahan sa kong anak nga gamay pa?
1: Uday, balikan kita ka. Kay mahal ko kayo ikaw. Ikaw ang pitik sa kong kasing-kasing.
0: Salamat nga. Kwarto ta na. Uman naman tagkaon. Kwarto na to. May kinatuk ng akong anak. Tana dayon. Magtagpaw talong gabi una. Kay mo ulit nakagtafaw. Maduaw ka sa imong mamang papa. Tana kwarto to. Kanon ko nagpaayo ang imo sa dilipag kamupiya. Tana dayon.

0: Kinda gini na ilang day. Hindi agi mo daw ni Mr. Alom.
1: Ay, duha ka, Ed. Ako sending ogo mo na.
0: Kalabi, mo mag-iubak. Ay, ogo mo daw na kong kabalot.
1: Ay, namang kwento. Namin na kayo. Nakan ka ng imo, ha?
0: Marina.

nilanggit ang manakuha ni Marina kadii. Ay, nag-abot rin ako sa among lungsod sa sulok daw ba din sura. Ako na sa kayo pang budikit na ako. Ay, gusto rin ba siya nga mamain ako o magpakasaming duha ni Sheila? Ay, taga mo ta Sheila. Pero si Marina may pukat sa kong kasing-kasing. Nga may ba na mo ta siya o anak?

Milapas na ang bus na kasakyan sa siyudad sa Digos. Lungsod sa padada na kining dapita. O sunod ay ni, mao na nga mong lungsod sa sulok Davao del Sur. Pagkabuwan na dito na huwag baka na din eh. Eh, kamusta na karoon sila sa mga papada? Ingin masisila nga akong uyang.

0: Ay, salamat taon. Gani, akin agad na. Sige, Bietron, to kaguol taon si Sheila. Kay, di ka na kuno niya makuntak. Nag-ilis mo ka ng number. Naunsa ba ka? Katubang nang miro ni mong 091. Imo bang giilis ang 092 na ang sinugdanan? Ay, di na kita. Di nag-ilis kuno ka makuntak niya sa Facebook.
1: Kuntay siya. Kuan, good pa ka ng bago ang akong account sa Facebook.
0: Bago? Kay,
1: nahaktong karaan akong account.
0: Adi ay.
1: Hmm.
0: O niya, usawa ni hapit na ka silang bahay ni Sheila.
1: Na, waha pa oy. May diretso ko din sa ato. Kay mo relax ako. Karong hapon ako mauto silang Sheila pa.
0: O niya, usawa man. Aray di ka na, aron mamay ta ni Sheila. Maong ko na na'y imong sulti niya. Na inigbalik ko no, inigbalik di mo mamay ka na. O niya, dahil magpakasal mo. Ah, bahala lang kung gamay ang hikay, basta kayo magkasal mo.
1: Hmm, dili lang muna pa, eh.
0: Uy, unsa ba?
1: Wapak ko'y gana nga mamayo magpakasal ni Sheila.
0: Unsa? Uy, ngano ko tao? Ay, baya ni mo. Murang nagduda na ko ini. Unsa man, Jire, ha? May lain kang uyab dito sa Cebu City? Sulte, ha? May lain ka bang uyab dito sa Cebu? Tugani ko sinod.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Adunay varieties yun diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ginoo ko ni mo, oy Jerry. Ngano man taon doy, oy, nga nanguyab man ka dito sa Cebu City, oy. Ha! Nga may uyab ka man taon din eh, sa atong probinsya. Unya sa ingon, nagsabot pag yung mamay ka, magpakasal na mo, kumabalik ka. Doon na pag-ibana ang imong giuyab sa Cebu. Og may anak pag yun. Bayani mo, pagkautok muli na, bayani mo taon, Jerry.
1: Ambutoy. Pero may muna ko siya makita dito. Unya, buwag na sa singbana. Mga nga nagkasabot, may ang doon na mo kakasing-kasing.
0: Pwes, ing noon teka, nga ayaw na pagbalik dito sa Cebu. Aron sa ingon, maputol ang inyong relasyon ni ato babayhana.
1: Unya, unsa may atong pangwata din sa ato pa, nga wakman.
0: May bingkahan man ang imong igagaw nga si Lorte. Kamantay magkawala. Anha lang trabaho sa iyang bingkahan. Ayaw na pagbalik sa Cebu. Ayaw na gyugbalik, ha? Patuog yun ako, patuog tambag dire. Kay Minyo ang mga babae. Sisila ang pagkasali kay Pure siyang daga.

0: Apo na sa ikan apo itong. Karoon palagi kami ang hinoko.
1: Kung anday ka nang girelax mo sa lang kung akong lawas eh. Hago kay ko sa trabaho sa Cebu day. Uy, may nga malagi din si Neuron.
0: Taas sa dagat si tatay nako, namukot. O si nanay, taas sa barangay hall, nagkuha sa yuda. Dani Tumpi, tanas akong kwarto. Mingaw na kay kunimutong. Tana dayong, Jerry.
1: Okay, tana day. Kay, gumingaw na po guni mo. Tanas kwarto ni muna.
0: Nana kay kon.
1: Alam mo ini day. Sige pa Marina. Oh Marina. Oh Marina. Marina.
0: Time para God. Unsay Marina? Dili ko Marina dong. Sheila ko dong.
1: Oh, limot ko da. Oh, Sheila.
0: Ayak, anak ko ni Bay. Kinakay. Marina ko, Marina ko.
1: Kalami. Kalami, Marina. Oh, Sheila. Ayak. Sige. Sige. Sige. Sige.

0: Aduh, baik. Berpindah ke rumah ini musibat ke ini satu. Bukan itu kamu, Yosibu?
1: Oh, galur, teh. May balhabal driver na kong nga kasabot. Nga mo hatun ako sa Cagayan. Magbarkur ako dito sa Cagayan, panong sa Cebu?
0: Mau ba? Ubali ka dito taon sa katong imong kalibi dito sa Cebu?
1: Hmm?
0: Tungi ingo ni mo babae nga minyo, nga imong uyab.
1: Ugaw? Bisan mo sa ungaw? Si Marina gyud ang akong gusto nga ikauban? Buwag naman siya sa iyong bana. Busag bahalag dili may makasal, basta lang magkauban namin duha hangtod sang tud.
0: Ayan, oh. Luuya sa tao sila. Nag-la-over ba itong pakaslan gini mo?
1: Sakit man kanya pa rin niya, gaw. Apan akong kalipay man akong kipalabi. Si Marina ang akong kalipay. Busa, mubi ako din sa ato. Og adunong ko sa Cebu mo puyo. Uban sa babae nga mo'y matuod kong gimahal. Og gihigugma.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa yung ka.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlene Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, upo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: Mibiyagid ko sa Davao del Sur o mibalik ko sa Cebu. Nagiglibin ko ni Marina o wa na kumubalik sa Davao. Bisan wa may makasal ni Marina apan malipayon mi. O mabdos na siya karun sa amag yung anak. Happy na kayo ko.
1: Magutom ang kasama ang kaagi ni Jire. Dinining tulumanon. What's the style? Happy na kayo i-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
4: Kaya
3: ito ko maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
4: Oo,
3: maligya ko diha.
4: Ano ang maligya mo na eh?
3: Mais. Sikol.
4: Yung sa bawang mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa yung testimony niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin yun yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Panayasa kini bata! Panayasa ni Carol Yudayol!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
7: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
8: Unsa?
7: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Lamentangon na, tay!
8: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mar?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Jigo Salvador!
10: Kaloy po asawa ko.
8: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mar.
8: Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
10: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa ako pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
2: Ha,
3: sa kulian? O ano nga mo rin na?
2: Abukit sa...
3: Ganing. Oh. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listod
2: ko. Baka ka sa bukit, ikigol ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukit.
3: Makakat-kat ba? Tanong
2: mo yung sa
3: mga mga. Mag-rapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay ko salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alfuerto.
2: Pilay mo ito.
3: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga ikala, kamusta? May nga lawan sa kanatuntunan. Yan sa ding ikala sa kanina Ray Arellano. Uban sa kong partner, while ang guwapo sa DYHPC, Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Pirmiho na to sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Makapabaskog o makapagana sa pagkaon. Tanan-tanan. O ayaw sa kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Yes, dinol na mga igala. Nya ang atong kwan ay kalintin sa ninyo ang atong Bilabila Paragis Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kay nindot kayo ni magkainom ta. Gawas nga malagsik ta, makagana pag yun. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Inda Castañares, si Titing Bini Francisco Dilao, Yuk Vizcarra, Rudy Guerrero, Dungski Waslo Alisuso, Michael Reasonable, ug si atong pinggang manager, pinanggang manager si Nilo Tadio, or si Joshua Gawai, nga si Susan Katindoy, ug siyempre si Michael Balan, gikan kini niya Bisay Founder, bangag sa ilong atong writer director, o si Kumpok Kakasa. Alright, punya si Rosalina Impilis, yo dia sa Katangkungan Dos Basak Parus City. Punya si Junior Albarasin dia sa Purok 5 Poblacion sa Kabunturan Davao de Oro. Gikan ni Ricky Pangiskaring. Okay, nyan supading atong sugilanon. Nakahukom si Christian nga dili sa dili pa siya mupauli sa Cebu, manuro yun na sila si Clara sa Manila o naglingaw-lingaw. Munya samtang sila in town, si Mara, uban sa iyang mga anak, nangando in town nga makasuroy sa Cebu Ocean Park. Pero si Christian, uban sa iyang kabit, nga si Clara, lingaw kayo dito sa Ocean Park sa Manila. Niya tayo na sumpaning ato sugilanon, Himaya.

0: oras kayo kwarta.
1: Unsa?
0: Mahal kayong indran sa mga ingon ining kalingawan.
1: Unyo, ni oman lang kita.
0: Espesyal man ka, alam na ko, Clara.
1: Ganay ko, anak!
0: Mau nga.
1: Uy, gipalik pang kuna ni magsusi mong bulsang imong cellphone.
0: Di ko na ito bayan.
1: Oh,

0: Oh. Ngano ka, Arthur, anak?
1: Igo lang girid ni Papa Christian ang akong chat niya. Huwag yun siya mo baos.
0: Sabta lang, Dong. Tingali og na busy lang ron si Papa ni mo, Christian, sa Manila.

0: Oh, ingawa ni ay! Samtang nagkakusta nga sa kainin bagabang tangang dagat, may gusap na sa kusog kayong bawag! Ay, basa na kay ta!
1: Ngayon para pagayong ilundughan, Clara. Murag na niyon og tulisan.
0: Ang imasab ka na yung punjuhan mo, basa na kaayo. Wala ka nagnakaihing.
1: Bangag sa ilong.
0: Ganaan.

0: Ma. Oh, nga no, Gian, Angel, anak. Sunod si Mana da ba yung among graduation sa college, ma? Isip nurse. O niya. Kinahanglan nga, naagid si Papa Christian anak sa akong graduation, ma, ha? Kontaka to si Papa ni Mudaan. Aron ma-schedule na niyang daan. O, ma. Busy ba gito yun as Papa ninyo. Maong pahimusli gyud samtang ni apa siya din sa Pinas. O, ma.
1: Ma! May nanawag sa imong phone!
0: Oh, kinsa man?
1: Si Maninoy, Maninoy Jiko, mani!
0: Ang bibe!
1: Ma.
0: Hello, pre!
2: Ayaw taong tawag, pre, matsumoy! Kansyupo kayo ng matanong akong tapat sa tiras, Carlon!
0: Oh, asa manday ka?
2: Uy, padong sa Manila!
0: Manila?
2: Oh, mats! Kaya mag-shopping ko diri.
0: Wow, ha? Mag-shopping, yun?
2: Natural. Ni kusyante ba ako? Di man ko samaan ang mga bayot yung ananas para los manginabuhi. Ako kay by answer man eh.
0: Gani.
2: Mauna, mangumpra ko diri. Kay daghan kayong barato din sa Manila.
0: Maog, yun. Ay, sayang.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuing ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na big mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo pag medical na mo kay kinahanglan mo na sang lisensya ana na ang kuan na mo nga tik dahil na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times a day kapi jud ko na paradis bila-bila. Please, sa Hiram Prausos. Kuan ako, 5-7.
3: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikukuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, ingon na na. Paragis bila-bila.
6: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Sayang nga unsa.
1: Manila na pud unta ko ron kon niuban pa ko sa kumbana nga si Christian.
0: Tuwa di og Manila si paring Christian?
1: Opre. Kay patawag man sa ilang main agency diha sa Manila.
0: Himaw ba? Kuya di og makita mi dito sa Manila.
1: Maokyod. I-regards lang ko pre kon magkita mo dito.
0: Ah, sige mare.
1: Amping diha ha pre.
0: Ay kabalaka mare. Sigurado yung duna kay pasalubong akong mga kinugo sinig-abot ako diha. Kabantay ka na?
1: Nakabantay kit pre. Kay pinangga kayo ni mong akong mga anak.

0: Asa naman sa ptah?
1: Hmm. Gabi naman.
0: Mm-hmm.
1: Oras na sa panihapon.
0: Oh, bitaw, makuyod.
1: Ato to panihapon sa Binondo, Manila.
0: Uy, sa may naadit to.
1: To adit to may mutang ang sikat kayong Chinatown restaurant din sa Manila.
0: Wow!
1: Makakaon kita dito sa mga sikat nga Filipino-Chinese foods.
0: Oh! Awa pa kasaway. Panuway dito.

0: Alam, sila mga pagkaon, uy. O, presko ka ayawa.
1: Presko, yun. Pwede bang gani nga kanang mga naglangoy sa aquarium imordiron?
0: Oh, ganahan ko, ana. Ang ganun pagit ko kasuway ini.
1: Kailang ka mati ka, Clara. Mau nga, andam og tagana kung ihatag ni mo ang tanan.
0: Ganahan ko, ana.
1: Kaon pag-ayo o pagpagkabusog yun.
0: Kaya nga naman.
1: Kaya unya, ikaw na sa mga kong kanon.
0: Ah!

0: Pilita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: DTX 500
1: Pamali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: DTX 500
4: Si Edwin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Q7 lot, high blood gid ko.
7: Ano sa unang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
2: Last time, Doc, ato gihisgutan kabahin sa telomeres.
3: Mm.
2: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada. Kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
3: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
2: Mm.
3: Iya sa tao ang rod shape.
2: Uh-huh.
3: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
2: Uh-huh.
3: Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
2: Mm.
3: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
2: Mao
3: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
2: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pariyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
3: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
2: monay
3: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
2: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
0: DTX 500.
6: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pamali sa mga butika.
3: Garing yun ato masabtan, Sir GP. Ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon ato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Oh. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Mayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
2: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase o sa kini kaklase sa enzyme nga nag-asynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
3: But pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
2: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
3: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
2: sites,
3: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
2: Oh.
3: Pagdaghan sa mga sakyanan,
2: oh,
3: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
2: Ayay,
3: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Vitamin C.
0: Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kada isi siya lagay sa mga so na permit ko gapang luya ka ng murag papoy kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mawagi recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So kad na kainom po aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C sa mga utika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura. Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: O bitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc.
3: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
2: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
2: Oo, oh, naiuban ganit, Dok, nga, natunok naglansang, nya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
3: ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
11: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
11: Correct.
3: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
11: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
11: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
11: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
3: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
11: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
3: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
11: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, o insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
12: Ditribayo! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
13: Ditribayo! Ang D3 gamay visio!
14: Ang visio
13: gamay D3!
14: Kapalit sa mga butika!
13: Ditribayo!
11: Kini pa jud, Doc, kung ga ditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang ditribayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
11: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
11: Paita.
3: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
11: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
11: Correct.
3: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
11: Pananglitan ka ng nerves nimo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
3: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gyud ha ang ditribayo.
11: Munay ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
3: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Mao jud na pinakaimportante.
11: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkali og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
2: Mm.
3: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud nay side effects, doc. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
3: Mm.
2: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
3: Mm-hmm.
2: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
2: Aha.
3: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Lami kayo.
7: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0840.
3: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
2: Mm.
3: Lahi ra jud kung makakape ka.
2: Mm-hmm.
3: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Mm.
3: Nga nung D3Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice.
2: Yeah.
3: Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos akong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio.
2: Mm.
3: Ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na pa akon, niya kuhao ng oil niya, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
2: Niya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
3: Hmm. Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio, Jude.
2: Hmm.
3: Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after plusing, mas makumplito, Jude, ni mo. Patay jud ang makagawa na sa imong baba.
2: Mm.
3: Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: Napon kini diskubrehan, Dok.
3: Mm.
2: Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa?
3: Mm.
2: Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy.
3: Mm-hmm.
2: Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makaroon sa lasa, muna iyahang lasa. Lamid yun siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Mm. Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
13: D3 Bio.
2: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it para mo gawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
3: Yes,
2: unya,
3: Sir GP.
2: Wala na sa plain D3 do.
3: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga-D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kaayong pag-advantage ana doc sa D3Bio over plain D3. In a way doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
7: Kamo ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalik Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

50 million. Oh, ano nagasto, no? 1 billion and 50 million. At alam lang ko nang itinamban. Kaya ang 700 million na po mana ka hearing. Ito nga ah, di ba? 350 million. 15 man. 1 billion and 50 million. Mawa na nagasto. Nagalis ra ba tong ato ang mga abogado sa prosecution o sa depensa? Sinood ba nga misleading ang giingon sa defense? Kay si kapunan mga kasama nga bitirana, gikontrahan man mga kasama matanon pang abogada. Mao na giingon nga si bitiran versus millennial. Ingon ang prosecution panel, misleading your honor. Tubag po ang abogada sa defense, si Attorney Ferrer, not misleading your honor. Ingon si kapunan, your honor, misleading question is not allowed even in cross-examination. Tubag po si Attorney Ferrer, that is allowed, your honor. Ilan lang na ay. Di na lang ko mga pinapinana. Paminan lang mong Atty. Rupil. Well, tinuod man, nga kanang mga misleading questions, dili yun na pwede, bisan pa sa cross-examination. However, may ang taog, however. Basta niyo ganig, however, kasama ng Jerome, buti pa sa botana. Dili kay kanara ang rule. And every rule, there is an exception. Yung nga rin kaog misleading, you lay down your bases. Kasi po di pasabot. Ito lang. Si Attorney Jerome Yap, panalitan siya sa prosecution. Ang iyahang katbang si Attorney Gerald Albius, panalitan lang. Ha? Oo. Mingo na yos Attorney Jerome Yap. Misleading your honor! Buti masabot, imang gimislead ang witness. Kinahanglan, you will lay down your basis. O sa'yo buti pasabot nga lay down ang basis. O sa may basihanan ni mo nga misleading man? Misleading man ka, in what way nga misleading? Dili na kay enough mo ingon ka, misleading your honor? No. What is your legal basis sa pag-ingon nga misleading? Kay kinahanglan maka-lay down ka sa imuhang legal basis. Senato pa, your honor, misleading maka akong pangutana. Unsa may basihanan nga nakaingon man siya nga misleading? Sa revised rules on evidence, daghan nga mga gitawag og objections, mga pangutana nga pwede kang mu-object. Usa na kanang gitawag og misleading question. Imuha bang i-mislead ang testigo nga irrelevant na, dili na siya related sa testimony sa testigo? Pwede man anaon sa abogado kasamang Jerome nga, your honor please, misleading and irrelevant. Oh. Pwede po. Pwede sa mingon ng abogado, misleading your honor, but og diha na kutob, misleading your honor, kinahanglan maka-establish ka sa imuhang legal basis sa pag-ingon nga misleading. Well, ato na lang silang pasagdan, oy, ang prosecution o ang defense. Kay si Attorney Ligutan, ang abogado sa prosecution, gi-question sa depensa kung nganong ni-post siya sa iyang Facebook account nga nagpahibaw nga ang pangutana sa defense panel.

0: mga misleading questions. Mao ba? Oh. Well. Kung mao man gani, mga misleading man kaha, kinahanglan i-cite ang mga grounds. Nganong gi-consider nga misleading. Otherwise, og di ka ka-establish nga misleading, dili na misleading. Ha? Dili na misleading o dili ka maka-establish sa imuhang mga grounds. Ah, pasadahin na lang na sila eh. Pag-alis na sila din na, masuko niya to sa tunay kapunan, nabunalan pa hinuunta. Sa makaani, no? Taktika makaani sa depensa. Wapa kita ka-tugkad unsa kalaom ang strategy sa defense. Kung nganong ilang o kung nganong ang ilang ipasung karon sa gira, mga junior lawyers, oh, ang mga veterano na sa legal profession, ana sa prosecution, pero ang ni kumbatig maayo diha nila, ang mga junior lawyers, basin og kabahin kini sa strategy. Matod pang attorney Salvador Panilo, ang kanhi Presidential Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte, dapat kuno mo-retire na si attorney Lorna Capunan sa iyahang pagkaabogado. Kay di na siya maka-relate karon sa moderno nga generation. Bitaw ang karaan nga mga abogado kasamang Jerome ni adto typewriter pay gamiton oy. Paspasay hinuog mo type. Ha? Pakapaka lang ang typewriter. Pero karon laptop na. Daghan na kayong mga gadgets o mga devices nga magamit ning modernong panahon. Diadto ang mga karaan nga abogado wa pa na nigamit og email. Karon mugamit ni yung email. Ang mga abogado kay gi-require sa korte. Oh. Matod pang aton ni Panilo, nakaangay kuno siya sa linabkan ni Attorney Ferrer, ang abogado sa defense, o iyang gitambagan si Attorney Lorna Capunan nga, mas maayo, mo retire na lang ka siya, kay di na siya kariletron sa bagong generation. Nga no, nga mga junior lawyers ang ipasdang, basin kabahin kini sa strategy sa defense kay although bitirano na sa pangabugar, however wa man magpasabot nga di ka mao ang mga abogado o bata pa sa profession kay nagtuon guna. Oh, prisko pa hinoon kayo ang gitun-an ana. Unya updated kayo na kay resourceful man bisan og siguro mag kauna mag duki-duki pa na sa tablet mag research pa og unsay ika suportang kaso ikumpara sa mga karaan-karaana nga di na gani maglisod nag ukab unsaon pag open anang gitawag og Facebook. Tinood sad ang uban niingon nga nganong wa man ni hire ang defense panel. o mga legend nga mga abogado. Panalitan si Attorney Lorna Kapunan. Pwede yung tatong pang kanana ang paatbangan ni Attorney Tupasyo. Oh. Si Attorney Diokno. Pwede yung tatong paatbangan ni Attorney Fortune. Pero ano mga junior lawyers man ang ipada sa defense? Wa patakibaw. Basin laom kayo ang strategy karon sa defense. Kung ano nga mga junior lawyers ang ilang ipakumbati kayo. Batok nining mga tang-ana sa legal profession nga anaa sa prosecution panel. Oras alas 9:43 mga kasama. Unya dunay katalagman dito sa lungsod nasod sa Indonesia tawag kay dunay kusog kaing linog po dito sobra sa 7 magnitude. Di pa kay dugay nakitayog po itong linog ang nasod sa Colombia karon dito nasab sa nasod sa Indonesia ang igo sa kusog nga linog. Samtang dito sa Pilipinas, tungod ni sa mga aftershocks dito sa uban nga mga lugar, no? Makabatig hapon tagpagtayog, dito sa Bugo, doon ay matala nga tag 3 magnitude, sa Davao, doon ay matala dito nga malapas ko 4 magnitude, dito ay 5 magnitude, sa General Santos City, mausap. So, yung gruntahan yung mga linog. Ampo kita sa labaw makagagahom nga luwason kita sa nagkadaiya nga mga katalagman. Nya dinis ato, usaman yung na-viral, oy. Ha? Katubang puwag nga bil kasamang Jerome. Na-viral mo yung kainin niya. Nahimuan pag yung kanta. Grabe ha itong pagka-viral. Inumdum pag ko atong gimuan bitaw og lahi nga version kadtong sa tawag atong subtong kataha pila to pila katuig na nakalabay siguro mga naala batos mga 4 years ago kadto bang ni viral ni trending og mayo kadtong kanta kasamang Jerome nga kuan kadtong manok na pula ha oh. Ang manok na pula. Oh. Sa to? Kay na hurot sa bulangan. Jesus. Paitaan yung di takamang mukanta. Karon ang natrinding og mayo. Kadto man sang puwag ngabil ang gipuspusan og hilmit. Nasakpan man kos asawa ang iyang bana kay naunsa masab ang bana nag chat-chat man unya ang puwag nga bil wa man kagwanta may man magsigig chat ngatos bana nga babe i-gcash lang babe gutom na kayo, babe. Babe, tricky lang, babe. Nagkakatawanan. Nisakay na tatao, taxi ang kamit. Ha, manakay na to silang duha. Sur sa taxi. Nasakpan mas asawa. Ha? Gipa ka na sa taxi. Ug. Gipuspusan oy sa helmet sa motor. Mahimuot lang ko kaya na-viral magul kayo na. O sige gawa sa inyo ang feed no. Katong babae ba nga masahista detong babayhana. Oh, masahista. Unya maoy kabit-kabit atong lalaki. nga suma panagtrabaho po sa usa ka BPO industry. Hasti lang nagbinugnuay og mayo Hinoo. Kana kamo ganahan man kay mo og minoritis. Ana lang sa ay. Unya at atong tanaon o sa mga dugang balita pa unya karong tuwa taod kay napay mga report sa kasamang Josipus GQ Kihano, ha? Kung kami na una si kasamang GQ, kasamang Jerome, ha? Inya shout out na idaan sa tanan ng mga naka-tune in na sa tuwang programa. Ito mga naminaw sila ang transistor radio. Inya di pag-imatagbo ang uban, naminaw ang transistor radio na nitan-up yun sa ito ang Facebook Live. Ang uban na nagpaminaw sa ato ang program, pinagi sila ang car stereo. Samtang nagbiyahe, nagkalingaw sa tune in sa atong program. Oy, kumusta bos? Alas 9:48. Oy. Okay. Bitaw. Oy, si Ma'am Connie Barnes. Present ni Permis Ma'am Connie Barnes. Oy. Thank you so much, Madam Benita Anyura Goyo. Shout out from Carigao Island, Matalom Leyte, Philippines. Si Michael Michael John Lebres watching from Mawab, Davao, Di Oro. Randy Santisas, good evening, attorney. Shout out ko kang Alvin Alonso, gikang Randy Santisas. Okay, thank you. Si Madam Lorna Margarita. Oy, thank you so much, Madam. From Sambagdo, Cebu City, Mike Gikiro. Mayang gabi. Mina Beliron sa Karwasan. Oy, sa Gansiyang Street, Punta Prinsesa. Dili mato, kundi mahumani mong programa. Oy, kumusta mo sa Gansiyang, oy? Sige na patang pakarwas niya. Ha? Kasama mo na pita sa Gansiyang. Akin ibang karwasan rin sa Gansiyang, di ay? Wow ba? Uy, suki neta. Aaron Kid, Baron Kim Harina, happy weekend. Petra Dayana, good evening. Iglesia Arevalia Ber, mayang gabi attorney. Shout out kuninoy Kading Aguilar sa Bunga Tulido. Og SB Mel Sanchez sa Porok, Maria Clara Lamak, pinamungahan karong yung orasa. Oscar, oy Oscar. Oscar Salcido. So, kinibig bitaw tungod aning social media, no? Daghan kayo mga punchline nga mga mabugna kasamang judo. Kinimingong na, oy, Oscar! Oh. Ay, kumusta ta na mga Oscar, ay?
1: Bayutan mo, oy.
0: Aha. Elsa Quintero, good evening. Tinuod yun na, ultimo 4 years old karon, maayo na kayong motubag og silpon. Shout out sa akong bana, si Gilbert Cariaga nga gat trapog dahon para sa among dibingka. Uy, pagkalamia na Madam Elsa from Santa Filomena di Pulog City, Province of Zamboanga del Norte. Lorna Margarita, kaluoy pong attorney Lorna Kapunan. But she is more experienced as a lawyer compared to defense team. The younger one, attorney. Pero si Atty. Kapunan, why enough nga experience sa bagong gadgets bita? Uy, kaya imita mga veteranong mga abogado? Iksunin mo sa ilahang opisina kasamang Jerome? Basta, liukan yung nagdaghan kayo mga libro. Oh, iksunin lang nimo, liukan ang libro. But, ang mga batan orong abogado, dili na kayo kinahanglan daghang libro. Na pinakadaghan na po, kabuk. Nganong ginahanglan po ng libro, eh? Nga, sayo naman kayo nang i-research karon. Ha, na internet niya. Na daghang website, na daghang app, kinahanglan pa kang libro. Oh. Ano, on, decoration na lang. Ha? Kadaghang rikunin mo libro, attorney. Aka na. Wala na basaha. Decoration lang. abog na kayo. Ibasag libro. Oh, pero karaan nga mga abogado, ubasag yung libro. Oh, basag yun kay. Oh, mag-iilhang na andan. Kato mga na nag-digital, oh, duki-duki nalas. Ilang tablet kasama ni Jerome, ah, mga awas na yung naghang kayo mga gipang-research nga kaso. Okay. Ang point ni Madam Lorna Margarita, si Attorney Lorna Capuna ni yes, bitiran siyang pagka-abogado, but lupigo na siya sa bag-orong nga generation o maghisgot o mga research works o mga techniques sa gadgets, alupig na gitinuodoy. Oras, alas 9.52. Okay na ba kasamang JQ, kasamang Jerome? Okay. Atong i-check ko na ang report ni Kas Patrol, Radio Man, Josie Post, JQ Kihano, kasamang JQ.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yo, salamat sa sabag Radio Patrol ni Gwini Barasa ron sa nagkalaob na kagabi on na ito sa gimonitor o ganinaw ang gawas kapahin sa natin sa kriminalidad yun huwag malagkong maalarma ron ng ito mga itong kabulisan din sa Dakbay sa Subbog Metro Cebu area. Sa report na ito ganda ko ang itanggong nagkaroon sa mabulong posisyon na for kini sa kagigong sakaw sa Salisi Gang. Insa na dakpag ini sulod sa Osaka Mall nga duro sab sa Maoga Station aga suspect nila sa alias nga Jan 32 anyos aga paligon na nagpuyo sa barangay Mambaling dinhi sa dakpag sumama lumad nga taga lungsod sa Barili dismayado sab kay ang iya ga gigawatan og sudibag kinsa nakabantay natol sa natol ga sa kalibo na lang aga nabilin sa iya ga kuwarta sa sara na ganun ang inimaw ga 19 anyos ka biktima ga dalaga kinsa taga Tidagat Island apang kasantang kini nagpuyo diya sa May Aurelio Street sa barangay Sambag Uno ning dakbayan sa Sugbo o susaka fast food chain dihang nikawat sa suspek ang iya ga sunribag ga pasalola size sa takna ka gabi o kagahapon ng adlawa sa litiyang nabatayan nga nilangup na yung kini sa mga gwardya sa Maoga Mall. Ito lang ang nalikiling ginakup pagbawag suspek o gitanggong nagkaroon sa Mabulo Police Station. On board sa patrol, ang inyong radyuman, Joseph Oscano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Oras mga kasama, alas 9.53 na. Okay, thank you kasama, JQ. Whoop! Ala, sige, kombati lang. Hala, kadako di AI. Sa budget sa ato ang flood control sa Cebu kasama Jerome, 60 billion pesos man di ay. Wala, kadako, no? Kadako, unya, ngano yun anay man? Oy, mas mayo gina, nindot kayo nina. Ako, regardless kinsa inyo hanggang sa portahang politiko, bahala nag klarong BBM kini si Ombudsman Rimulya. Para na ko lang. Angay lang yun. Uy. Kutkutag mayo, Ombudsman. Ang flood control projects diri sa Cebu, ha? Kay nga nang bahaunon kayo, mi. 60 billion di ay, ni? Ayay. Tarap lang. Tama isyong tisigot, Aneda. Labi na nga, 1-1. Aha, okay. Good day po. Oy, si Angela de los Santos. Looy po baya ang mga anak mauwahi? Ah, oh, bitaw na, mauwaw taw. Ah, mauwaw dahil mga anak. O katuning, na viral nga, ang kabit, gi, lamparo og helmet oy. Aha, Gcash pa more. Pero wa na relation attorney ko no. Why kawatan mo ang kon awa ko no relasyon. Ni ana man to nga. Oy, wa ko kilos imong bana oy. Wa may nag i. I lang. Ay ko igna ay palahos pa na nato. Kamugyon. Maniin na bagay na si Kuan, si Kumaring M. Kaya nakalive yata sa Facebook ron, si Kumaring M. Mayroon ba kayo ng maniin? Ingon na yung puwag nga biloy nga, uy, naunsa ka? Wa may nag-i? I lang, oy. Kamulay, ay, sumpayin niyo, oy. Sa inyo lang unahuna, sumpay. Okay. Nakraki lang, mabadlungan niyo mo ni Madam. Madam M. Pastila, no? Pagkakatawa na, oh, gigukod mag-helmet, oh. Ah, astos. Patol palaging attorney Rupil. Dubli de ang purpose aning motorcycle helmet. Oh. Protection sa ulo o para hapak sa ulo. Sakto yun, attorney, no? Ang helmet di ay para protection sa ulo o para puspo sa ulo. Dasa. Babe, gutom na kayo, babe. Tricky lang. I-Gcash. Babe, asa na ka, babe? Wa man ka nagparamdam na, babe. Gutom na. I-Gcash lang. Babe, asos, sugam dagan na sa asawa. Oy! Ang asawa, kusugang mudagan. Walag. Gihapak, gilamparo. Ah, pana. Na-viral ang maginig, mga yogot. Kamoron, mag-Facebook mo, mag-sige mo, scroll-scroll, mag-gawas, mag-inas inyohang feed. Kaya na-viral man. Oh, pastilan. Okay, maulagin na. Sa si Mister. Si Mister siguro, basit ha, habilin baka itong iyahang cellphone kasama niya ron. Okay. Nabasahan ng misis nga. Babe. Wa pa, babe. Baghuat ko, babe. I-Gcash lang, babe. Babe. Tricky lang. Kay gutom na, babe. Go! Babe, wa pa ko'y kaon, babe. Babe, wa pa, babe. Gcash lang, babe. Ano na lagi, babe? Oh. Ah, babe, de ha? De helmet, ay. Oh. Babe. Oh. Babe. Wa pa, babe. Tricky lang, babe. What time ka mo are, babe? Wa naman ka nagparamdam, babe. Babe, gutom na kayo ko. Tricky lang, babe. I-Gcash. Ingon rin ba na nga? Oh, babe, kapoy ko. Kaya nag-duty pa ko sa IT. Ah, aw, maoba, babe. Amping, babe, ha? Oh, kaon, babe. Sweet pa. Pero, babe, ay kalimot, ha? I-Gcash, babe. Aw, okay, babe. Pag amping po, ikaw permis imong work, then kaon-kaon time, ha? God loves you always po. I miss you, babe. Babe, wa palagi ka mag-send. Anak ka, 9 PM imong sinako. Mag-send ka. Laki, anak pong laki. Wait lang, babe. Back-to-back meetings pa kurun. Naugra ko liters ayala. Si Black, nara Gcash machine adto. Rest assured, musin rako. Okay lang, babe. Sige lang po. Take your time po. Ay, John 17 pa. Oh, hi, babe. Good morning. Wa lagi. Ah, naningil, ha? Naningil ba eh? Saan ni Urasa? Alas 4:57 sa hapon. Aw, okay, babe. I see po. Hectic kay imong schedule, babe. Napaka kay pahuway, ana. Pahuway niya, babe. If naakay dako-dako nga time, so when ka makasend, babe? Kaya para ma-order na ko, maka-order na po. Babe, mga onya ta dito ha, sa Ruro, babe, ha? Puhon, ganahan ko muka on dito sad with you po. Ito ba sa dayong laki? Bisir, asa, Ruro? Kadtong sa Cordoba? Kadto dito, dito na pito ba? Kana ako'y ganahan karon, na ako'y ganahan kaunon dito. Kadtong saang ba? Saang ba og swaki plus Korean food? Doon. Ilan? Nasakpas asawa di ay ha? Unsa ganahan ng kagswaki saang pagyon? Di ay saang ay? Ha? Dawata ning helmet. Oh na, kamo mabana man o maasawa, way kumog yun nga magtinarong. Ha? Stick to one lang. Tanawan na nai nahitabo. Ha? O, nanawa man nag-stick to one. Bot pa sa bot ba? Kamong bana? Para lang yun mo sa inyohang asawa? Ayaw nag-ipangita paglain. Oo. Kakita ganin mo og medyo mamors din ha? Aw? Tabuni lang ng mata. Ida, babe, no? Sus, babe, ganahan niya kumukaanong saang.

0: Satu arah mau nana. Sige sige sige. Oi atau sang saho mengemis sejenya oi pastilah keketauanan. Ah Haji Cash Pamur. Lurna mengerita bandex bandek rasu magale. Kapiko Blanca Sugar may gabi attorney. Unsa may tambal sa unsa na? Bisa gihotoy aobo. Si Mama Dikding katapa Dios Radio sa Giwanon Barili. Ano ka mo? Di bang ta-doktor go? Pamutahan na lang na mga herbal din ha. No? Nagham ko nung matambal na. Limonsito. Sa to, katong panahosting COVID kasama niya rin. Katong na ay tanong ba nga may sa kang imnon. O di ba pa-check up lagi doktor ha? Pwede man ta doktor in taon, konduktor raman ta. Oy, shout out. Okay. Maayong gabi kasama, Boy Villaferte. Ha? Shout out, Villaferte family. Onya, si Jose Lito Bintoy, magabi, happy Sabado. Please go great happy Fiesta Dias Dungguan Basak Mandawi from Michael Bintoy sa Tulo-Tulo Consolacion. Evangelina Cordinera. Okay, thank you. Benita Anyura Guyo. Thank you very much. Ibasa rin mo ako message karon from Cariagao or Canigao Island, Matalom, Liti. Indot nga itong background kasama ni Romda. Ayaw ni Wagtanga. Di man kata i-block ani. Okay rin eh. Kaya mo na ni Pirmi na itong gamit-gamiton. Kaya karon ko, kami din rin, may kapataka po og background o mga music ay istrikta kayo sa kumaring im black niya tagkalit okay raman ka ni ito na black ka ni man tayo hindi naman din gisood man okay Evangelina Codinera good evening thank you very much ay okay kasama shout out na ay ko uy si Benita Anyura Goyo. Jose Lito Bintoy, shout out ko. Catherine Castillo Mika. Okay. Bintoy, Mama Inda Paran, Enoch Hamili, og Masukul Hamili, sa Tulo-Tulo Consolacion. From Michael Bintoy, sa Tulo-Tulo Consolacion. Okay, okay. Oy, si Madam. Okay, thank you. Si Janjo sa Punta, Princesa, babe. Di ay kulata ay. Tampalong si ikan hapak. Nahapak ka noon ng helmet. Dagan pa'y imo. Ginukdanay. Oy, kusugang mo dagan itong asawa, no? Ha? Ito sa kato. Mas tinuduan to ni Kuhan. Ni, sa nga itong tagaguba. Si. Itong na-champion sa maraton. Ni, at, Kuhan? Ni, tabal, no? Suki mo dagan. Didagan ang ano, didagan ng kabit. Oh, tarawaron na ron. Ay, putindagas kabit. Ta. Oh, layo na kayong kabit. Oh, awas na. Basta, gusto ka dagan. Bro, magdagag baraton. Gusto ka dagas, asawa. Ura, og si... Sakit tawagan na yan, ano? Sa laki o sa asawa. Han, baka nga, han. Kusuga din mong nadagan, han, oy. Huwag ka nabugat. Huwag ni nabugat ni asawa ha, kay kusuga mo kayo nadagan. Kaya ano ron, oh, sa, di naman gini malimod. Ha? Di naman, na-viral naman gunig mayo. Oh, so di na nato matago-tago pa ang naong, na-viral naman yun. Kapungan pa ni. Na, punti naman ka-viral na ani. Okay, okay, okay, okay. Dani Orasyon Yator. Okay, Miraluna Batukan. Aha, Michael Maloyon. Merlina Bastatas Alison, good evening. Shout out ko taga Karkar, Population 1. Okay, thank you, ha. Madam Merlina Batukan, happy Sunday. Ah, Sunday, happy Saturday. Iglesia Arnel Villaber, na linga, mangko na minaw ni mo kasama. samtang tagay-tagay dari sporok orchids lamak pinamungahan? Lorna Margarito, country late na kuno, tiguwang na, ulay, 72 years old, retired school teacher. Oy, madam, sa Albuera Liti. Year 1998 to 2011. Amao ba? Oy, si Joy Sariad. Ang litrang bigyod, ang hinungdan ng tanan. Kabit-kabit pa mor, Joselito Bintoy. Abti ka asawa attorney, no? Oy, abti kayo. Murag runner siguro ni sa maraton. Basi naka-appeal makanig Iron Man. Na na din ha. Merlina Bastatas Alison. Okay. Sige, katon. Ha, arisatas ako ano eh. Flood control projects nga isyo kay na. Nakatuan na. Ako bahala nag ni ana naanas BBM nga administrasyon si Tanod Bayan Jesus Crispin Remulla. Bahalag bias pana siya pabor ni BBM. Bahalag bias against sa mga Duterte. Para nako ang mahinungdanon ma-imbestigar og sakto ang flood control projects diri sa Sugbo. Yay, kanako manig budget, no? 60 billion! Unya maone ang nahitabo diri sa ato. Ha? Gibahaan tag maayo. Na ay 60 billion pesos nga budget para sa flood control. Ayay. Now, nibisita man diri sa Sugbo si Tanod Bayan Jesus Crispin Remulla. Og matod pa niya, muimbestigar ang ombudsman sa 60 billion pesos. Asa man napunta ang 60 billion pesos para sa flood control projects? Ngano man gyud nga kinis Mr. Q mao may magsigig kakuha og project sa DPWH? Ha? Ngano man gyud unsa may naa? Di na lang ato na langay-langay yun kay public knowledge naman eh. Ngano man nga ang kirante ba ka construction? Mao man ay magsigi og kakuha og project gikan sa DPWH. Unsa man suki? Panahon sa tinguan. Nindot kayong inigusyo og baruto kay manglutaw man hasta ato ang mga sakinan. Oh, hastang mga motor. Lunupan man ang ato mga karsada din he. O niya di ay ang Cebu? Gibajitan og 60 billion para sa flood control? Ha! Ibistigaran ni Palihog. Tanod Bayan, Jesus Crispin Remulla, para na ko lang, di ko magpadas politika. Regardless kung asa kapusta, karon klaro mang yun, naakas administrasyon kay si BBM man mao ni tudlo nimo. Gikan sa Department of Justice, na taas ang iyaharong posisyon, nahimo ng Tanod Bayan. Klaro gyud, umagisgo ta og mga biases. Well, bias yun ni. Pabor sa administrasyon og against sa oposisyon. However, bahala nagbias, oy. Para nako, importante, mapalawman ang investigasyon o giunsa paggamit ang 60 billion pesos nga budget para sa ato ang flood control. Oh. Kadako di ay, no? Over the last 6 years. Uy, over the last 6 years man. Ha? Over the last 6 years. Buti pasabot. Over the last 6 years, doon na di ay na cover ani panahon pa sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But, kamo mga DDS, ay alam mo pag kisi-kisi kayo kay si Tatay Digong, tuwa naman dito sa Dihig. Unya, lahat man po ning isyo ni Vice President Sara Duterte. Nakafocus man ni sa confidential funds ang iyang isyo o ang iyang bahad batok sa ato ang presidente. Katong giingon nga iya ha kunong kalami yung kunong putlas o. Now, kini 60 billion pesos nga budget. Ha? Baton pang Rimulya, nahibong siya. Kay kadako man di ay sa budget, 60 billion. Unya bahaunon kayo ang sugbo. Mohimo di ay ang ombudsman ron og digital tools aron pangitaon ang mga ghost projects akan na. Ha? Kay Pastilan kasamang Jerome tungod ron sa digital technology. Paspas kayo ang komunidad nga makareport ngadto sa social media. Para nako no. Well, tinuod man kinahanglan nga dunay saktong regulasyon ug unsay atong i-post ngadto sa social media. However, kini untang mga post ba nga mag-involve og mga public issues og public interest. Hatagan unta tag igong kagawasan sa ato ang gobyerno. No? Mas mayo, dunay balaod kasamang Jerome. Nga as long nga objective ka, as long nga ikaw factual ka, as long nga dili malisyuso ang imuhang post, basta ang ma-involve gani mga public issues, public interest, o dunay relasyon sa gitawag o concerns sa publiko. Hatagan unta na og halapad nga kagawasan ang mga netizens kamo pa release din ha sa social media. Dili kay mahulgaon ang ubang mga netizens nga oy pailan niya mo kaso ha. Unya taas ra kay kaso ang cyber libel. Taas biya og penalty. Unom ka tuig labing ubos nga pagkapriso. Okay. Mogamit og digital tools ang ombudsman. Aron i-trace ang mga ghost projects, Pastilano. Ha? Unya, mag-cover kini di lang sa Cebu. Apil na sa Eastern Visayas. Ang investigation nun sa ombudsman. Di lang sa Cebu. Apil na sa Eastern Visayas, sa Bohol, og Negros Oriental. Oh. So, ila kunong tanaon ang gitawag og entire regional structure. Apil na ang ilahang susihon og giunsa pag-implement sa DPWH ang mga flood control projects. Aha. E-check usab ang gitawag og financial patterns og technical details. Okay. Dunay gitawag og potential ghost projects. Ganang gitawag og potential ghost projects? Wa pa gid na-confirm og ghost ba nga proyekto. Oh. Sumugamit og digital tools ang ombudsman. Panalitan, mauni ang pamaagi nga gi-apply sa National Bureau of Investigation. Aron imbestigahon ang sumapa ghost project dinha sa Barangay Sing Sing sa lungsod sa Balamban. Nare Barangay Sing Sing? Ha? No, dili sa dili sinsin, Sing Sing yon, no? Barangay Sing Sing Balamban. Mao ba? Niduta no. Barangay Sing Sing. Ya giputang nga ghost project. ang ombudsman mo evaluate usab sa potential lifestyle checks sa mga DPWH district engineers, mga staff o mga contractors nga na-involve sa projects. Ang mga investigador sa ombudsman mutan-aw sa mga suspicious bidding patterns o mga road project auctions. Kini gitawag og road bidding phenomenon. Tanawa ko no palihog ombudsman kun ngano nga kining kirante mangyod sagad mo ay makakuha og dakong project sa DPWH. Ha? Usa may naaaning kirante? Nga wa uban nga mga kontraktor. Akin niya public knowledge naman. Gani panahon sa inquiry sa Congress na hiskutan mangyod nga usa sa mga top 15 contractors nga nakakuha og dakong project sa DPWH ang Kirante Construction diri sa Cebu. Ano ang kirante mangyod may masigig kakuha? Ha? Unsa man ang kirante? Suki? Oy, suki. Oh, suki ba? Nangutan na lang ang publiko. Unya ang lifestyle check sa ato ang mga DPWH district engineers. Oy, kantora bang kanhi opisyal nga nawa na? Giimbestigar pamanggid ni Ron. Ha? Nga relieve naman tong uban nga mga DPWH officials diri sa Cebu. Kuya, wag lifestyle check kasama ni Jerome. Magsigig sugal o kasino? Oh, katuwa man itong koneksyon. Unya, hibaw kag unsay style? Sigig sugal kasino? Magpapildi og tuyo. Oy, sir, di buenas kay karon sir da. Oh, straight yun. Ako di malas, pero kabahin bas PR-PR. Sige, kasino. Ha? Magpapildig tuyo. Tua dito ang mga PR-PR. Ha? Ah, sige, sir, bahalag di malas ta. Ikapirming di buenas din ha. Basta, ato lang yung siguroon ang suki. Unya, Mr. Tanod Bayan, nakay ba priso ani? Sa di pa matapos ang term ni Presidente BBM, para namo, bahala na eh. Kinsa na yung politiko ha, mga priso, basta dunay imbidensya ni ha, nga, na appeals anomalia sa flood control mo, pakpak yun ko. Isip ordinaryo nga taxpayer. Oh, kalyado man ni sa mga Duterte o kalyado sa mga Marcos. Oh, para na ko, pakpak ko na. Ha? Kaya ganahas itong ma-inspired punta kasama ang Jerome mo, nga kini. Na anay kongresman na sampulan. I-plunder yun. Oh, kinahanglan din sa local level, sampulan ta. Oh, kay, napriso si Jinggoy. Si Bong, kato, ang kanhi senador, napriso. Pero nakapiansa noon. Ganaan makunoy anting-anting. Si Marcolita, dili man to flood control. Ang kang Marcolita, ang campaign fans, mao'y issue adto. Ang ilang Bong Revilla o Jinggo Estrada, ang flood control projects nga issue, nakapiansa ron si Bong Revilla. Si Jinggoy, wala pa man makapiansa. Takibaw, kung sa mga lakaw sa iyahang abogado, no? Now, kunahan po ito kayo, ma-inspired tayo nga kini. Kini maoy presidente. Kay na priso yun among congressman. Priso yun. Ha? Tanod bayan, Jesus Crispin Remulia. Kay Jesus, kaguol ba yan rin sa Sibot? Sibot? Sibo. Oh. Nahimul lang Sibot. Kaya unsa makahagi Sibot ang budget sa flood control. Ang 60 billion gisibot? Oh, ningon si Remulia ang ginahanglan pag yung ebidensya. Well, oh, tinood na, sakto yun. Oh, kinalam yung ebidensya tinood. Ni pahibaw si Remulia nga ang ombudsman magpada og 20 ka mga abogado, dugang 20 ka mga abogado sa Visayas office. Ayay. Unya ilang i-push ang gitawag og mandatory digital platforms. Tinood ka digital man taron or digital billboards. Aron mahimong transparent ang public bidding sa barangay level og sa national agencies alias bidding. Daghang duwa gidiha sa mga kontraktor, sindikato gyud na. Ayos, maglimod-limod naman ta. Ooy, panalitan mga kontraktor kasama ni Jerome, kay bidding, kung sa style na nila, na naman sindikato kining uban ko, dili hinoon tanan, ha? Napay mga kontraktor wa ni Apil Ana. Ba't kadto mga naanad na, mao gini ang kumon, oh? Kumon kayo ni. Sa Bids and Awards Committee, nana sila isuki diha daan. O niya, ang mga kontraktor magsabot-sabot nga pre. Ikaw sa panag-on ako pre. Di lang kumuto nga. Aron sure na ka nga daog. Ah, sige pre. Pila gato'y bid price pre. Mga mani pre. Katalagoy. Katalagoy i-bid nga price pre. Oh. Or muto nga sila. Magsabot na daan pre. Money ang bid price pre. Pilay mo pre. Umor gini makayo na ko pre da. Panag-asa ko pre me. Ah, sige pre. Ikaw may, ikaw sa'yo muna ako ron. Oh. Pero, naku-naku na ba itong pangayoon si Suki? Pastilan, magsabot-sabot rin tao na aron ang kanibigong bidding, gituyo, aron competitive ang mga mo-appeal sa bidding aron ang gobyerno dili alkansi kuno. Aron makakuha ang gobyerno og kalidad kuno nga serbisyo. Unya, reasonable ang presyo sa mga kontraktor. Pero nahitabo, so, diya sa Bids and Awards Committee, daghang binuang. Oh. Una, daghan diya sa Bids and Awards Committee, mayingon ko, basig na apa, napailimpyo. Daghan sa Bids and Awards Committee, dawat na oy. Ha? Kay sindikato man, ang pamaagis bidding. Doon ay anomalia. Muna, may buong ka nga naman. Usa may naaaning kinkiranti? Ha? Usa may naaaning niya nga wa sa uban ng mga kontraktor? Nga mao may suki kayo nga makakuha og mga project sa DPWH. Kung unsa gihimo sa DPWH, humanapagya ng mga pangana nga, karon nauso na ng gitawag og red flag, no? Uy, red flag mo na. Buat pasabot, magkadudahan ba? Mga suspicious nga mga transactions. Karon sige, maghapon na silang appeal. Ha? Apilo nag-investigar sa ombudsman. O para na ako. Uy, ombudsman. Tanod bayan. Jesus Crispin Remulia. Malipay kayo magdako dere. Tanod bayan. Kung doon na may mga kongresisman o mga mayor dere. O bisan pagani gobernador. Nga mapriso. Gumika na aning flood control projects nga wa nagkadimao dere sa Sugbo. Kami lipay kami anak. Pakpakin me. Oh, ako mismo, pakpako. og dunay kongresista, og duna ba kahay gobernador, o duna ba'y mayor, o mga konsihal, nga mapriso, kay ni apil og bahog-bahog sa anomalya sa flood control. Ako lipay pod ko. Kung dunay mga kontraktor diri sa Cebu, ang mapapriso tungod kay ni apil sa duwa aning binuang sa flood control. 60 billion kini nga budget para sa flood control projects. Ahay, ang Cebu gigahinag 60 billion. Unya panahos uwan maglunop. Imbestigara palihog, Mr. Tanod Bayan. Kay imposible kayo kun wa mi mga opisyal diri sa Cebu nga mga buayang dagko nga mao ini subad sa binilyon ka pisos nga budget sa flood control. Sila mo'y usas dakong hinungdas, dakong lunop, panahosting uwan.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintok nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 10:30 na oy. Hala-hala, sige, kumbate. Si Sario is Ikabandi Jr. Okay, may gabi. Watching FB Live sa Puro Kaman, si Barangay Poblasyon, Bugo City, Negros Occidental. Shout out akong Papa, si Dudong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Odyong Hagna Bohol. Okay. Elmer Baclayon, na sir na mabalik lang ang bilib kong BBM kung kaya niyang isakripisyo iyang kasin, ipakulong niya. Pero lagi bugat man ang dugo kaysa tubig, di good siya makaako ada. O may unta. Kay giapil man sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga giandam na kuno ang patong-patong nga mga kaso. Batok ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Girly Melindo, good evening. Okay. Mga staff ni YHP o IFM o mga listeners worldwide. Domon Imat. Okay, may gabi pero may bias man pod politika. O, oh, tinuod, lagi ng bias, oy. Pero para nako. At least, masapulan tadari sa Cebu. Pinas, kurap yung kayo nga country, oy. Lorna Margarita. Joel Sienes, may gabi from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Okay.

hain ba na? Grabe mang baha. Oh, Nestor Malubay, shout out. Oy, Malubay family sa Guadalupe Carcar. Maulagi. Eh. Shout out tanang kasag riders, Jose Lito Bintoy, Irwin Ka English. Shout out ko taga Tipcan nga mag-celebrate sa kapistahan karon ni Senior San Roque watching listening from San Isidro Calapi, Bohol. Okay, may gabi tanan. Lucia Daugdaog, may gabi bito pagkadaghan. Uy, kalingin lang, ulo dinagan. Basta lagi wag yung lingilingi. Oh, aptik ah, katod ening kuan. Katuning nabunalan og helmet. Kabit-kabit pa mor, Joselito Bintoy. Lagi. Ang oras karon alas 10:33. Padayon ta sa tuang tulumanon, nang tumata alas 12 ron sa tungang gabi.

Alas 10:33 na ha. Padayon ta makasama sa tuang panag-uban diri sa Cebu City. Panahon makasama uwan, pwerteng baha ah. Yun sa kang budget no sa flood control para Cebu City. Sa Mandawi, otro. Yun sa kang budget no para sa flood control sa Mandawi. Oy, wey, naunsa na mo dia? Kumusta man ang Mandawi, oy? Ano bahaon ka ta din, ha, oy? Kumusta ang budget sa flood control sa Mandawi? Imbestigara palihog, Tanod Bayan, Jesus Crispin Rimulya. Pero diha, mas ombudsman, no? Unta ang atua mga investigators tagaan nila og independent nga mga pamaagi sa pag-imbestigar nga dili ba impluwensyahan sa politika kay ang pinakataas sa ombudsman mao man si Jesus Crispin Rimulya as Tanod Bayan na pamay mga deputy kana tulo man na deputy ombudsman for the Visayas, Deputy Ombudsman for Luzon og Deputy Ombudsman for Mindanao. Unya gawas na mga Deputy Ombudsman, napay mga director, then naay mga investigators, naay mga assistant investigators og uban pa. Mas maayo hatagan og kagawasan ang mga investigators diha sa Ombudsman og unsa may ilaha mga findings nga dili madiktahan gumikas politika para dili maduhigan sa mga biases ang atuang ombudsman. Kay mo reflect man sa leadership ni ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Panalitan ron og tinuod man ang iyang giingon nga mo imbestigar sa flood control project diri sa Cebu og ang maligsan ani mga kalyado lang sa oposisyon, unya dili ma-appeal ang administrasyon ng mga kalyado, muingong yung mga tao, ay, mao nagingon nila, selective investigation. Ha? Pili-pili na di ay ni. Mora po nis, unang investigation sa flood control, pili-pili lang. Ayaw ko naman mo anang pili-pili, Mr. Tanod Bayan, hapit na matapos ang term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at least naman lang ipakita sa ombudsman nga wa mo'y mga political biases sa pag-imbestigar sa mga dagkong korupsyon sa nasod nga Pilipinas. Ang oras, alas 10:38 na ha? Unya sa Cebu City, naana po'y budget para sa flood control. Ayaw guma ha? Ayaw guma, ha? Pastilan. Uy, kinibahila rin ato ka nato sa DTX 500. Taas pa ang presyon si Mang Dugo. Pasindun na kay diabetic hypertension o akibawa na. Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta. Pagkadaon sa kidney, uban pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili ba yung

0: pagkaputol sa tiil o ang pagkaimputen sa mga lalaki. Ayahuata nga mag-grabbing kondisyon, DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay. Ayay. Sa Cebu City, oh, pagkadako, ades budget dere sa flood control. Oh. Oy. Aha. 199 million 323,000 870 pesos og 75 centavos. Ha? Apil lang ginag 75 centavos, oy. Og imong i-run off 199 million advance payment ni. Ha? Ha? Lima katuig na ang nakalabay. Nga dunay 199 million ang girelease ngadto sa EM Orita and Company Incorporated. Niadtong June 2021, dunay unmaterialized flood control project. Wa man makit ang flood control project, ha? Unya wa naman pud makit ang budget. Ayayay, naunsa ni be ato kuno ning susihon sa ni be kay ang Cebu City ug ang Mandawi mga top notchers kini sila sa baha. Imbestigara palihog ombudsman, kuno na ba may mga kongresista diri sa Cebu City ang ipapriso? Imbestigara palihog ombudsman, kuno na ba may mga usar may mayor na to din he? Ha? O kuno na ba may mayor nga mapriso? O kuno na ba may mga konsehal ang mapriso? Kanan, ipapriso ha? Kaya ang Queen City of the South, mawa na ni Ron ang usay tawagan eh, ha? Ang Swimming Pool of the South? I love Cebu City, the Swimming Pool of the South. Lima katuig. Human girelease sa Cebu City ang 199.3 million nga advance payment para sa flood control project nga wagyod na materialized. Buti pasabot, why flood control project nga nahitabo? Ang maong kwarta, wa nagyod ni nabalik pa. Wa na ni na-recover gikan sa usaka kontraktor. Ang 199,323,870 pesos and 75 centavos gibayad kini ngadto sa AM Orita and Company Incorporated, usa ni ka construction firm. Niadtong June 2021, isip 15% mobilization fee sa 1.328 billion nga flood control system. Unya ang syudad nagpakita nga ang contract price 1,328,825,805 pesos. Ang Cebu City bungga po lagi kayo og budget. Ha? Now, matod pang Cebu City Councilor Alvin Arcilia, nga ang konsiho atol sa executive session niya itong Martes, Agosto 11, ni pahibao sa kanhi transaksyon nga naka-focus pagbawi sa advance payment nga nahatag sa syudad ngadto sa usa ka kontraktor. Mabawi paghatog dunay na nagbenbahin. Ipapriso! Oh. Ang konsiho gustong mo-establish nga ang syudad sa Sugbo mo-bawi sa nahatag nga advance payment. Naka-advance madaan ang kontraktor. Ha? Naka-advance daan og 199.3 million kasamang Jerome. Oh. Kuya, waha, naka-advance daan. Yawa, may natrabaho nga flood control. Oh. Ang bayad naguna, ang flood control wa pa. Natural lang ayo mag-advance. Oh. Kaya ka nabitang doon na kay ipatrabaho, panalitan, ipatrabaho ni mong imong motor kasama Jerome, ang mekaniko, mangaya mag-advance. But, nakuha po do, ano, nakuha mag-insan nga project. Ang problema kay kinsa kahay nagbahin-bahin. Kanya tanawang Cebu City, dako na kayo ng budget unta sa Cebu City, no? Sa flood control project, 1,328,825,805 pesos. Then, niyatong June 2021, ayay, kanira bang 2021 kasamang Jerome, ha? June 2021. Ah, panahon panis COVID, no? Wa pamulurang ang COVID, ani? Maura ba ni ang ting kurakot period? Ayay, ting kurakot period ba yan, ani? Ay, pag 2022, pa doon naman pong eleksyon. Ha? Ting kurakot period, ni. Kinini ang maong panahon, June 2021. Ayay. Rabihan ay papriso. Tanod bayan, Jesus Crispin Remulia, ganahan kaming. Mahibaw kung naabatay mayor nga mapriso, konsihal nga mapriso, mga dagkong opisyal diha sa sitihol nga mapriso, mapriso! Ha? Muna'y pakpak yung mga tao doon ay mapriso, ano? Kaming wala nga, imbestigaroon, imbestigaroon. Mas maayog na ay mapriso. Ito na, ha? Panahon ba yung COVID? So, grabing kinulakutay panahon sa COVID, oy. Di, ginan nako kalimtan. Hangtod matiguang nako. Di ko kalimot, ani. Once upon a time, panahon sa COVID, doon ay mga kurakot diri sa Sugbo. Ang mga manok nga libre unta para sa mga pobre, gi pang baligya og tag 100 matag kilo. Og 100 ang buok, no? Nagkuha na ba itong mga manok, no? Ang flood control contract nag-cover unta sa drainage rehabilitation di Has Cabrero Street. Oy, bahaonon. In Bacalso Avenue, bahaonon. V.S. Garza Street, Igabuya Street, Leon Kilat Street, Iscanio Street. Oh, para mapa-improve ang drainage system. Unya ang EM Orita, maone ang Osaka construction firm nga nakakuha sa award sa kontrata niadtong April 15, tuig 2021. Oh. Then dunay napirmahan na yon nga kuan nga kasabutan unya isip mobilization payment gisyo ang check June 15, 2021 mao ni ang 15% nga mobilization fee. Unsa man hitabo diay sa 199.3 million dunay 10.95 million ani para sa design phase, unya ang 188.37 million i-allocate sa construction phase. Ang contract naglatid nga ang construction magsugod human makumpleto ang design sa phase sud sa unom ka buwan. Apan wa na nahitabo. Sa tuig 2023 ang project sobra na sa katuig nga nag-overdue nga dunay zero performance, wa pa gyud kasugdi. Ang konsiho naka matikod nga ang EM Orita, no, wa nini tambong sa ilang gipatawag nga sisyon ni atong August 16, 2023, nya na move September 6, nya na reset October 18, 2023. Sa October 2023 nga meeting, ang EM Orita ni padaog representative si Aladen Bautista, no, pero wa pod naka present og authorization letter or kinini ang ubang detalye sa information sa basic project. Yan, schedule na po og laing meeting ang konsiho December 15 para mo patawag sa maong nga firm. Now, ang EM Orita ni pahibaw ni itong Agosto 14, 2023 pinagisgi padang letter gipirmahan ni Melvin Kaidit. Ningon nga ang kontraktor nalangay sa paghimo sa project pero dili ko no sa gyud sa contractor. Gumikan ko no ni sa dunay pipila ka mga pending issues o guba mga problema nga kinahanglan sa barondaan sa syudad. Then June 16, 2025, dunay laing suwat gipadaan ni Officer in Charge City Engineer Luel Corbinal nga ang project wa gid na materialize. Unya, wa nakabenepisyo ang syudad sa maong proyekto. Sus, naunsa naman taon ka na. Ang Commission on Audit ni issue og notice of disallowance nitong Hulyo 30, 2024. Ningon ang syudad nga ang ningon ang kuha nga ang syudad na alkansi og dako gumikan sa project nga wa na materialize sa ato pa ba nanay budget apan wa na himo nakahatag na og advance payment apan way na trabaho. Unsa man kaning EM Orita, walang ka ni gamitang dami. Kini ato pagduda lang ba kay nagharap kay kurap. Tanod Bayan. Mr. Tanod Bayan, Jesus Crispin Rimulya, imbestigara palihog sa ang Cebu City kay pwede naghanang tulisan diri. Labi na tong panahos COVID pagka naghanang tulisan. Pagka naghanang kurakot. Oh, kadako des budget on tao. Asa na nani napuntang baong budget? Ha? Kinsang mga buaya haron ang na milyonaryo? Imbestigara palihog. Ombudsman. Tanod bayan, Jesus Crispin Remulia, kay daghan kayong na milyonaryo. Panahon COVID, unya na di ay flood control budget. Ha! Kadakos kwartang ni Agas, unya wag yun kapahimusli nato ng mga sugbuanon.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 10:53. Sige, kumbati lang! Wala, wag tang ng 199.3 million. Naon sa man po na, oy? Sayuno mo lang ninyo paagas ang kwarta. Ang mga magubuhis. Sus, porting paningkamot in tawag pasingot. Si Domon Imat nga no lagi ni Samis Oriental Mindanao o kilagi per meters kuwang ang budget o dili tiwason. Ay, hindi na tamahe buhunga na oy. Oy, watching from Dulho, Nelson Cabatino. Nene Salvador Baharias Ornopia, good evening. Always watching and listening. Oy, DYHP, God bless. From Banca Lapu-Lapu. Ah, Lorna Margarita, PBBM. Pwede po kunong imbestigahon. Aw. Isa may mong imbestigar sa atong presidente. Nga impeachable official man siya. May imbestigar atong presidente. File ang kaso, impeachment. Kanaog ma-impeach. Warren, mahinay bakuli. Madayon ba kunong eleksyon sa barangay? Nay nang gawas nga mga post sa social media nga dili madayon ang eleksyon sa barangay. Pero niingon ang kumilek, wa pay balaod. Wa pay balaod nga nagpostpone sa barangay. Dunay bill. O sama ni, dunay balaod nun sa kamara nga nagsugyot pagpostpone sa eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2. Pero wa pa ni nahimong balaod. So samtang wa pa'y balaod nga namugna pag postpone sa eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2, ningon ang COMELEC, madayon ang eleksyon sa barangay karong November 2. Pagpaabot ta sa official announcement sa COMELEC, ha? Kaya ang COMELEC mag-agad man og dunay balaod nga mapasar. Okay, Lucy Datulaita Elevera, good evening. Kini mahina ato kanato mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba ka mo ang sakit na cancer, wa na gipiling edad, gender o ka-status nagpasabot. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news ani, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mawangadlo-adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation, kisaligang kini sa nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Ito, alam ninyo ang mga medical clinics sa Life Extension. Ha? There is sa Consolacion Branch sa Barangay Kansaga sa Cebu City, Nahimutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, oras mga kasama, alas 10:57, atong iampo mga kasama ang ato ang mga kaigsunan, dito sa nasod sa Indonesia. Kapartit kusugas linog ganigo dito sa ila, no? Kay video din ha, kasamang Gerald, no? Ang mga rescuers, padayon karong ni kumbati sa mga lugar nga natabunan og mga debris aron pag-search og pag-rescue sa posible doon na pa yung mga survivors ang wa pa naugkat. Kusog nga linog ang niigo magkasama karong adlawa dito sa Flores Island, eastern part kini sa nasod sa Indonesia. Unya ang na-confirm nga patay, initial pa lang, 20 ka mga tao. May unta og dili na mapunan. Then, doon na pa yung mga missing. Ang rescue official nga si Fator Rahman ni Pahibaw, 20 ka mga tao konfirmado na matay. Unya, doon ay unom ang na-injured. Doon ay duha ka mga tao na trap sa 7.7 magnitude. Suga din yung linuga, no? 7.7 magnitude. Ha? So, ang mga tao dito, porting lisanga. Kakining 7.7. Uyuga na ni kasamang Jerome. No? 7.7 magnitude. Then, naitabo ni mga alas 5:30 sa buntag sa oras ni dito nasod sa Indonesia. Doon na pa'y uban ng mga tao nga ilaha karonggi pangita. O niya, ang aftershock good. 6.1 magnitude aftershock lang na, ha? So mao na niya makasama ang update sa uban nga mga lugar diri sa Pilipinas naka-experience maghihapon ta o mga pagtayog. Hinoon, salamat sa Ginoo kay dili kayo mga kusog sa Bugo City o sa northern part of Cebu. Panay matang maka batyag o mga pagtayog, pero dili na hinoon kay kusog, no? Na mga maabot og 3 magnitude ay. Bugo. Unya dito sa Davao, 5 magnitude. Sa Jinsan, maabot sab og tag 2 magnitude, tag 3 magnitude. So karon na iting linog, karon kasamang Jerome. Maone ato ang bantayanan kaayo. Unya wa parabay kahimanan nga mo detect kun may muabot nga linog. Kalusa ka ni maimbinto, no? Ang kahimanan kasamang Jerome nga mo detect kun dunay linog nga muigo. Karon paday nagtuon ang nagkadaiyang mga scientist. Nga unta makaimbinto na og equipment nga makadetect sa linog or panalitan ba? Mahibaw ang nadaan ba nga kanang lugara dunay linog nga muigo? Wa pa gyud. Bisan ang Japan, ang Russia, ang Amerika, wa pa sila kaimbinto og equipment nga mo detect or mo forecast sa umaabot nga linog. Basin sa umaabot nga panahon, halimbawa ang gina kasamang Jerome, kay karon good, uso na ang AI, ang artificial intelligence. No? Posible oi. Nga tungod aning naimbinto nga artificial intelligence, nga paspas kayo ang development sa AI karon. Kabantay mo kasamang Jerome nga ang imong tiyog sundon. Ha? Ang imuhang lihok sundon. Imuhang gesture ba sundon? Na. Mao na. Na mga content mag hiwi-hiwi pong naong sa atong presidente, makaingot ta, hala mo ni ang atong presidente, EIDI. Basin tungod ani mga EI no, maimbinto na pohon ang kahimanan sa pag-detect kung doon ay linog na muigo. Labi na, magamit ka ni mga nasod sa Asia nga linugunon kayo. Apil na din he sa Pilipinas. Ang oras, alas 11:02 mga kasama. Lapay report si kasamang GQ, kasamang Jerome, ha? At ako nung paminaon si kasamang GQ pagbalik. Basi lapay mga report sa patrol, ha? Ila sikop, wala tayo mahimo ani. Pagbuot na sinikahitasan ang tanan. May gani maglinog aron magkatagamtam ang mga daotang tao. Warren Mahinay Bakuli, salamat attorney, maayong gabi. From TISA, oy, 60 billion. Ah, 60 billion oy, ang budget sa Cebu. Bahaunon gihapon, ama o na diha. Okay, thank you. Aha. Kabahaon sa ato ang sugbo. Nagbungga na yung maayong budget din, he. Kinsa magkahay na kapangkurap. Ipapriso! Mr. Tanod Bayan, Jesus Crispin Remulia, ha? Okay, oras, mga kasama, alas 11:04. Padayon ta sa tuwa karon nga panaguban. Sa Luzon area, amatayanan po dito ang habagat. Tinuog kaning giingon ni Bunuan, kanhi DPWH Secretary Bunuan, nga tanang mga senador na kadawat og leadership fund. Uy. Pagkanindo tayo mag-senador, no? Kaya na ay leadership fund. Grabe yung corruption sa Pilipinas, eh.
2: Bayutan mo, oy.
0: O niya inutang rabag yun ng kwarta. Ang mga senador po nato, iyaharang puglimod. Si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nitug-an ngadto sa Sandigan Bayan. Okay, ato kuno ning hisugutan nga maybe. Matod pang Bunuan, tanang mga senador nakadawat og 500 million gikan sa leadership fund. Aha. Nga gigahin sa DPWH sa 2025 nga budget. Mao ba? Ayaha, ilang gyonig deny ning ato ang mga senador kay perte man gyud nilang limpyo ha. Matod pang Bunuan. Kay ko amne si Bunuan kanang nitistigo sa prosecution, ha? Sa malversation case. Sa anomalous flood control project din apil sa gipasakaan og kaso si kanhi senador Bong Revilla. Matod pa ni Bunuan, nga in addition sa 500 million allocation para sa priority projects, matag senador, ang mga chairpersons sa mga major committees, apil na ang Senate Panel on Public Works, makadawat og 1 billion. Uy, kuyawa no. So nagbahagi ng kwarta diri sa ato. Ang kwarta diri sa ato as Pilipinas nagbaha og maayo. Apan, ang mga buaya pod naglunop. Mao ni resulta gilunupan ta kay ang budget para sa project gikawat man. Gipahimuslan magmaayo, no? Usaon mo lang mag-total overhauling ang ato ang gobyerno. Ha? Para mawagtang ang mga kurakot. Alas 11:07 at ang minanoon na ang patrol karon. Yan na si kasamang radio man Juicy Post GQ Quijano, kasamang GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, salamat ka sa mga radyo mga tuloy din sa itong ganong report na itong nakuha ang ganyan sa mga bayan na kung magrasa sa naglaog na kagabi yun na nakang sa gibong gabay pang superation giniusat ka 30 anyos ka drogista diya sa may barangay Labangon nila kung may sumbo kagalaga buntag ang ganakpa nila sa pangalaga alias Matma 30 anyos sa gaprigod na ulitaw o guway trabaho nagpuyo gyapon sa nasbutag ka lugar si Batma tanakwa ganyan sa gibong gabay pang superation sa mga sakop sa Regional Police Task Force Unit 7 sa Pero 7 ang magiging berilasyon sa Pilakadlaw ang iligal na kalihukan din eh. Nakuha sa mga dilakpan ang mga pinakitong doang na siyabong mutig magkinig si Tidesicong Ramos na mubalor kapin sa 570 pesos ang wawag na suspect gitanggong na karoon sa Pilipino 7 diyan sa Pero 7. On board sa patronol ang yung radyo man Joseph Osgano DYHP Tapak RMN
1: RMN Radyo mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:09 atong i-check sab ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras kasama Jerome, ha? Una na may bagong update ron ang Pag-asa Mactan, ha? Shout out kang Jefferson Digamos, magandang gabi. Okay, salamat kayo from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Awardee po nga si, may gabi eh. Shout out ko sa kong self na Mina Ron. Matapos na siguro ang radio eh. Matapos na ang world, matapos ang radio, matapos ang world, wa pagid mahimong instrumento nga makadetect og linog ang naala nato ron instrumento kay aktwal lang nga earthquake. May pabag-ampo tang ilayo ta sa sakuna. Oh. Ma'am Kunibans. Okay, si Ila Sikop. Wa na gitay mahimo pagbuot sa katasaan ang tanan. Mayo gani kuno maglinog. Okay, para matagamtaman sa daotang mga tao. Okay. Ato kaminahon una, unsay kahimtang sa atong panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Gikan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa may gabi.
4: Yes sir, may gabi sa tanan ti Paminaw, marketing weather update. Ang hangin habagat palay nagapekta sa may Luzon ug sa may sa Pambayan sa Kabisayaan. This Central Visayas makasinad itag generally fair weather cause chance sa mga patak-patak or isolated nga mga localized rain showers or thunderstorms. Sa hangin o sa kalagatan, hinay nga tasaksara nga nahangin na magpapasalabi sa Kabisayaan and ang tagdagatan malinawon nga tasaksarangan sa ang pagbalod. And there is sugbo kadagatan na ay pagtao mula una this dusi sa Kabuntagon and muhunas alas 6:45 sa Kabuntagon. And ang adlaw mo silang inig alas 5:45 sa Kabuntagon ug ma. Maka na tong latest weather update and kinis ana damdum maay gabi dagang salamat.
0: So ug bang adlaw madam wan nunta?
4: Lesa ang chance na pag-ulan sir na magani is kaning mga patak-patak lang.
0: Okay, okay. Thank you kayo, Ma'am Ana, ha? Okay.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras, mga kasama, alas 11:11. Pastang syurti, ha? Huwag ito, ha? Upat kauno, yun. Alas 11:11. Sige, kombate. Kumusta mo diha, oy? Oy, si Ma'am Gisa Fajardo. Good evening from Mapulo, San Roque, Liloan. Maadyong gabi. Okay, maadyong gabi, taran. Daghanad ay kwartas Pilipinas, oy. Ug motuo ta aning istorya ni Bunuan kanhi DPWH Secretary. Wagi nag-crisis sa kwarta ang Pilipinas kasama Jerome. Oh, mga senador makadawat og leadership fund. Naapas le mga allocation sa mga ghost projects. Oh. Wagi ta maglisod ay kwarta. Ang problema lang ang proper distribution of wealth. Wa ma-distribute sa makiangayon nga pamaagi ang buhis sa mga tao. Dagko kitag utang. Karon, pila na may utang sa Pilipinas? Sobra na 20 trillion. Ha? Panahon ni BBM? Then, ang ato ang ekonomiya nagkamang paghihapon. Unya ang ato ang mga officials gobyerno nakapahimus og mayo ang mga duuls luwag. Labi na ning ato ang mga kongresista o mga senador. Ha? Ang utang sa Pilipinas o 19.65 trillion. Ha? Sa tunga nga bahin sa tuig 2026. 19.65 trillion. Suma pa sa report sa Philippine News Agency. Si Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ni pahibaw nga ang utang nato nilapas na og 19 trillion pesos. Oh. Unya sa buwan sa Hunyo tuig 2026 niabot og 19.7 trillion pesos ang utang sa Pilipinas. Sayon ang kaniana. Utang na. Matag-usa nato di ta kalikay sa pagbayad. Pero giunsa sa tua mga opisyal o gaminaw tas mga balita, siyara naman kining nagkadaiyang mga aligasyon sa usa ka gatos ka istorya, wagi usa tinuod ani. Panalitan, kining istoryas malita. Ug bakakon man ning mga kanhi bodyguards ni kanhi kongresista Saldico. Sa 20 ka mga istorya, siya raway usang tinuod? Kaya ang taong bakakon kasama Jerome na mag-itinuod ng istorya. Oo. Oh. Bisan unsa ka bakakon sa tao na agin na siya tinuod ng istorya. Karon, maghisgo taog atong balik-balik kantong istorya sa kanhi mga bodyguards ni kanhi kongresista Saldico. Sa 20 ka mga istorya sa malita, siya rawagi o sa tinuod to. Pwerte o'y garapalan ang korupsyon sa atong nasod nga Pilipinas. Bisan pa man o gilunupan tagmayo, bisan pa man o wala, nagliso na gyugmayo ang mga Pinoy sa kamahal sa mga palaliton. Ang korupsyon nagpadayon. O niya, mayong tatuog nakakita tagmayang project? Wala ba nakakita o nindot nga proyekto? Ha? Padalitan, kining leadership fund. O baka kunis bunuan, siya raway usay tinuod ani? Sa 20 ka istorya, di kita kasabi siya usay lang katinuod? Unya ang atua mga school buildings nagkayamukat pa, mga public hospitals, wa pagigihapon na atiman. Kanus aman ni ay makatagamtam ang mga Pilipino o maayong mga project? Ubos karon sa liderato, ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Ha? Kanus apa man? Ngahapit naman na human ang ihang termino. Sa tuig 2028, og dili man mausab ang ato ang konstitusyon, obligado man ang ato ang presidente nga mutugyan sa laing leadership sa iyahang sa kananay ang sa pinakataas nga posisyon sa ato ang nasod. Oh. Law. Pagkapaita, no? Pwerte na itong utong ron. O niya, ang corruption portinyon ka, kamangtas na corruption sa nasod nga Pilipinas. Usa di ay sa dakong problema yung dako kayo. May yung tagdili ini gamay dako ang corruption. Panahon pa ni mga katsila. Panahon pang Rizal. Na anay corruption sa nasod. Maone ang kabahin sa giingon ni Rizal nga social cancer. Oh. Sakit ba? Sa to ang sosyedad. Sakit sa to ang panggobyerno. Ang corruption. Ya kanus amo ni matambalan ang corruption nato? Ha? Matambalan kini ko nang ato ang mga leader maka maunang makonsensya o makamaunang makabatyag ug unsa ang kalisdanan nga gibati nato ron nga katawhang Pilipino nga perting mahalas tanang palaliton di na halos ma-afford ang tanan tungod sa kamahal. Ha? Uy. Ang tao ron nga maingon nga di mahal ang atong presyo. Para nako. Ang Pilipino nga maingon nga dres Pilipinas dili mahal ang presyo. Buang. Mahal tanan. Maingon mo nga natural magina kasama kay mahal magina ang presyo labi na precious gasolina, precious crudo. Wow. Wa na gimahimo atong mga leader dere. Para maborato ang atong presyo. Ikaduha, wa na gilaing mahimo ang atong mga leader dere nga makatagamtam tagmaing project. Nay. Dere Cebu City ay. Tagaan mo na kong example. Kanang BRT project na agbarog namang gina. Although nakabenepisyo na taana, pero mao na'y klarong proyektong palpak. Obserbahin ninyo, nisamot ka traffic ang Cebu City tungod anang BRT. Ha? Kabubo ras ruta, gikas in Bakalso, pangupadong dres may 20 usminya. Unya mao na gipasigarbong BRT nga makasulbas traffic, dili na sulbas traffic. Di man tayo expert sa traffic, no? Kita biya kasama Jerome, ordinary naman tanga taxpayer. But, as ordinary taxpayer sa akong observation lang, dili na sulbas traffic kanang BRT. Nagdugang hinuunas traffic. Ginunta na lang na aron ingnon nga wa na usik ang kwarta sa mga tao. But para nako. Di man mo solusyon sa traffic diri sa Cebu City. Kanang ruta gikas in Bakalso paingos 20 sulba na. Nagdugang-dugang lang sa kahuot sa ato ang kalsada. Example kana sa proyektong palpak. Oh. Example na sa proyektong palpak. Now, unta, mabuta nga tagmaing project din hi. Nga makatilaw ba taong saktong public service kanag-agas-agas mga kwarta sa ato ang gobyerno Unya, ang mga politiko ramang doos luwag mo ay nakabinipisyo mayo. Kita na rin, naghigwaos tas kagutom. Naghigwaos sa ka gamay sa sweldo ang mga trabahante. Ang ato ang mga pobre nga mga kaigsunan, dili gani maapod sa ayuda. Oo. Na may ayuda, pili-pilion na po. Gawas nga pilion tong angag yung hatagan sa seleksyon, naapoy, grabing, dapig-dapig. Oo. Naghamang mga reklamo, ada. Nga nung wa na lista. Unya ang suod sa taga-barangay, maoy na lista. Kita, oy. Deserve kita nga makadawat unta og maayong serbisyo sa gobyerno. Kaya nag-agas-agas man di ay ang kwarta sa ato ang pangagamhanan. Pwede na kuam di ay sa kwarta na ito. O na tarong lang gini og budget. Hayahay ang tata. Ha? Hayahay ang tata. Naon tatay maayong ospital. Naon tatay maayong nga mga school buildings. Naon tatay maayong nga mga project sa karsada. Dili kay man tinihalan ta ng BRT nga porting mubua. Oh, kanang BRT. Sige, kengon ako, di magta-expert sa traffic. But as ordinary taxpayer, kanuna halos mang yung kadaadla mo agi ko anang dana? Oh. Common observation nang nako. Or common observation sa mga tao, dili na mo isulban sa traffic kanang BRT ay. Nagdugang-dugang hinunas kahuot sa daan ron. Imbis luag-luag patong krasadas una, karon sos, puwerte na kahuot. Imbis ang project makatabang problema, nagdugang hinuos problema. Sama ra po na flood control project. Ang flood control project ituyo unta para maminusan ang pagbaha. Nagdugang hinoon sa problema sa baha. Unya, kanus apamantaan ni Mutila og maayong panerbisyo, Mr. President? Hapit naman matapos ang imuhang termino.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Pintog na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Karong taon-taon, ato ading hisgutan ng Okta Research kasamang Jerome, kay sa mga survey ba? Ha? Sa mga survey mga kasama, kung kinsay posibleng kanana ang dumadaog, so niya na po na mga survey, ano, magandiyan, iba, manta diri, oy. Sa mga survey mga kasama nga gipasugdahan duol naman ang tuig 2028, so na gawas na puning nagkadaiya karon nga mga survey ato nya ning hisgutan ang usa ka survey, ha, kay dindot sabda maghisgot ang politika karon og matinuod man eh, o dool-dool tinuod, bisan asa ani nila kung maumay mo daog kasamang Jerome, ang sunod na tong presidente sa Pilipinas, babay. Oh. Kaya base sa Okta Research nga survey, nagkumbati magmaayo si Vice President Sara Duterte o si Lini Robredo. Unya, sa pagka-vice president, ang nagkumbati si Rafi Tulfo o si Amy Marcos. Pastila, no? Sige, ato niya ning hisgutan karong taon-taon lang. Oras, alas 11:27. Evangelina Codinera. Okay, watching from Panoy Poy Consolacion. Giovanni Talara, good evening attorney. Pag 2021, pila may utang sa Philippines? Okay, wala ta ka-review ana. Gilo Kirikiri. From Switzerland City. Okay. Great ko ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorena Dawa. Di matog kung di mahuman niyang programa. Okay, thank you. Gisa Fardo, good evening. From Mapulo, San Roque, Liloan. Okay, aritaan na yung survey sa Octa Research. Ato kung ano yung paminaon, survey kinewa, magpasabot nga tinuod na gini. Mao na gini siya, but posibleng mamaoponis tinuod, ha? Okay. Iba ba yata? O kabahin man sa gitawag o mental conditioning? Sa survey mga kasama, no? Sa Octa Research Tugon ng Masa. Gihimo ni July 4 ngadto July 11. Adunay 1,200 respondents. Ingon ani day ang tema o. If the May 2028 elections were held today, would you vote for? Who would you vote for as president? Binisayon. Pananglitan, karon ang eleksyon Mayo 2028. Kinsa may imong butaran nga presidente? Okay. Money ang tubag sa mga respondents. Ha? A total of 43% niingon, Inday Sara kami. 34% niingon, Lini Rubrido kami. 22% niingon, ayaw may pangutan ah, undecided pa mi. Taas pa na yung hapon, no? Mauna yung kumbatihunon sa administrasyon, kataas pa og percentage. O taas pa ang rating ni Vice President Sara Duterte, 43%. Komparar ni Lini Rubrido, nga dunay 34%. Pero dili kakompensahan. Ha? Si Lini Rubrido, labi na dito sa Luzon area. Unya, si Duterte, suma pa sa survey, retains a national advantage. Pero dunaray 9-point gap. No? Dunay 9-point gap. Akin niya ang mga technical aspect na ni base sa survey sa Octa Research. Og ato tanaon, no, tinuod no. Kita ni ang siyam ray labaw ni Vice President Sara Duterte komparar sa rating ni Lini Rubrido, ang kanhi Vice President. Oh. Now. Kung ato ang kahinduman, ni anunsyo na mandaan ang ato ang Vice President nga mudagan siya pagka presidente sa tuig 2028. Samtang si Lini Rubrido niingon nga mudistansya una siya sa politika. Iba ba yata? Kadala ba masigi ingon nga dili, dili, dili, dili, apan mao di ilami. di ko, apan mao di ay gusto. Samar na agdahong kakaon, mawawon ka nga, busog ko, oy. Bay, kaon diri, busog ko, Eh, kaong ko dere, niya, asa mang hunawan? Kinira ba ko ba mga politiko? Ang style, dili, dili, apan maoy lami. Oh. Di ko, apan maoy gusto, no? Ah, so, ang UCTA Research, sumapa nga, uy,

46%. Karon nahimo na lang 43%. So nakuhaan po siya og 3%. Si Vice President Sara Duterte. Oh. Now, mao totoo, no? Okay. Si Robredo, umaw lang gini, dili gini kumpensahan po si Robredo, Lini Robredo, kaysa Balance Luzon. Sa Balance Luzon, nakakuha si Robredo og 51% sa mga lugar sa Luzon. Si Sara Duterte, 27%. But, taasa pa og lead, oy, ni Vice President Sara Duterte, diri sa Visayas, 51%. Unya, si Robredo, 26%. Unya, diri sa Mindanao, taas pa kayo. 76% Mindanao area. Then, 6% para kang Robredo. So, now, overall, mauni ang gipahibaw sa Octa Research, 43% Sara Duterte, 34% Robredo. So, umag-eleksyon karong adlawa, pagka presidente sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte, mauna ang atuang presidente. Pero dili ni kakumpensahan kaysa Balance of Luzon, taas ang rating dito ni Vice President Lini Robredo. So, ang balwarte ni Vice President Sara Duterte, analyze lang taha, analyze ng tagamay. Ako di ko DDS, di pod ko pro BBM. Modelize ko as an ordinary taxpayer. Oh. Isip ordinaryo lang nga magubuhis. Ordinaryo o kabus nga magubuhis. Now, bisag diingon ang Octa Research sa analysis sa Octa nga kining siyam nga labaw ni Vice President Sara Duterte ikomparar ni Lini Robredo, dili ni dako nga labaw. Ha? Di ko nun ni labaw nga, dili ni dako nga labaw sa rating. But, para nako, og eleksyon nun karong simanaha o sunod simana, daog na si Vice President Sara Duterte, para nako lang. Kay ang Mindanao area, dako kayo og puntos para niya. Kana og ang Octa Research nga survey may ato ang paminawon, ha? Wa kumiingon nga mao na gini. Og ang Octa nga survey may ato ang paminawon. 76% ko dito sa Mindanao. Unya ang score nga nakuha ni Lini Robredo 6% ra. Sa Visayas 51%. No, sa Visayas area, 51%. Si Sara Duterte, 26%. Lini Robredo. Then, sa Balance of Luzon, mauni ang baluarte sub ni Lini Robredo, ang Balance of Luzon, 51% iya, 27% ang kang Duterte. So sa pagkakaroon, dumadaog si Vice President Sara Duterte, no? Bisan umingon pa ang Octa Research, nga dili man dako kayo ang gap, tinuod na, pero sa Mindanao area, 76%. Magkasulid lang ang Mindanao area. Unya ang sa Visayas area, dako kayo og puntos pa. Si Vice President Sara Duterte, 51%. 26% lang ang kang Vice President o kanhi Vice President Lini Robredo. Sa ako,

0: lang analysis as ordinaryo nga magubuhis. Dumadaog ang ato ang Vice President Sara Duterte kung eleksyon nun karun. Ha? Kung eleksyon nun karun. Siya mao'y inilog. Si Vice President Sara Duterte. Now, nagpadayon man ron ang impeachment trial. Watak hibaw, unsay ugma sa ato ang Vice President. Di na natuunhan ang prosecution o defense. Kaya nagpadayon, paman sila ron sa impeachment trial. O unsa kay effect ani? Kini bang nagpadayon nga impeachment trial? Batok ni Vice President Sara Duterte, makapaminos ba ni o makapataas sa iyang rating? Ha? Kaya kung kining mao nga impeachment trial makapataas sa rating ni Vice President Sara Duterte, musamot nga, dumadaog yun siya. No, pero sa impeachment trial o makapaminos ni sa rating sa ato ang Vice President, dili ni makaayo sa ato ang Vice President. Kung makisigota o iyahang kanana ang rating ngadto sa mga tao. Oh, now, duhay mahitabo niining kung maghisgot lang tao rating ba sa trust sa mga tao. Mahimo nga kining mga nagpadayon ron nga impeachment trial batok sa ato ang Vice President, musamot hinoon ang suporta sa mga Pilipino ngadto sa ato ang Vice President? Or mahimo sab nga dunay mga Pilipino ang mo back out sa ilang suporta kang Vice President Sara Duterte? So far wa pa may mga survey nga nigawas ug unsay effect ngadto sa trust rating sa ato ang Vice President kini nagpadayon ron nga impeachment trial. Now, hibaw naman ta nga og makonbikto ang impeachable official. Usas epekto ana. Tangtangon siya sa iyang katungdanan og dili na tugtan nga mudagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Para nako karong panahuna. Og eleksyonon karon. Wa pay lain nga miyembro sa pamilyang Duterte ang pinakakusog aron himuong pangbato sa oposisyon sa 2028 nga presidential election. Si Vice President Sara Duterte pa. Ha? Hinoon, sikat man po si Pulong, sikat man po si Baste. Pero umagisgota og trust og popularity, mas tunog yun ang pangalan sa ato ang Vice President. Oh. Daw ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte maoy naka sunod sa kapopular sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Mauka ni ang tuyog yun sa administrasyon. Nga ilahag yun i-knockout ang ato ang Vice President. O sama ka ni sinungdan sa impeachment. Aron piangan ang oposisyon. Kaya maglison sila og padaog og kandidato. Nga mo bangga ni Sara Duterte sa 2028 nga eleksyon. Og maminaw ta sa administrasyon, miingon man ang ato ang presidente na hindi po kami nakikialam sa impeachment trial. Oh, matod pa sa ato ang pangulo, hindi trabaho sa Malacañang na makikialam sa trabaho ng Kongreso. Oh, wala akong kinalaman diyan. Tinuod ka? Ha? O kabahin kini sa strategy karon sa administrasyon. Ngailaha gining i-pin down ang ato ang Vice President kay Wailaing pinakakusog nga pangbato sa oposisyon sa 2028 nga eleksyon. Maura ang ato ang Vice President. Kaya karon o, tanaw na to. Sa survey sa Okta Research, dumadaog yun. Si Vice President Sara Duterte. Oh. Nigawas mga nga ni Lini, no? But pasabot, kumbati po si Lini Robredo di ay. Ang problema, makahakot magdaghang mga botante si Lini Robredo sa Mindanao o sa Visayas. O kining Okta Research nga survey mo itong tanahon, mamunbon dito sa Mindanao si Lini. Sa Visayas, makakuha siya og mga supporters, but dili kayo dako. Ikumparar sa suporta alang ni Vice President Sara Duterte. Kana og ang Okta Research may ato ang tanaon. Kana base aning mao nga survey ron, ha. Pero sa ako nag-iingon di para to masiguro ang panahon. Nagkamang-kamang mga adlaw. Oh. Layo man sa itong 2028, daghan pa kayong mga kausaban ang mahitabo o maghisgot o politika. Oh, kinsa man ka ha? Na. Ah. Ingo na ba to si Salvador Panilo? Potensyal ko ng mahimong presidente, si Rubin Padilla. Na. Kamudihan nagsigi mo o pang-bas ni Rubin Padilla. Basig mauna hinooy mo dagan og presidente si Rubin Padilla sa 2028. Kasi ba kung di na makadagan lang si Sara Duterte, kinsa may laing mas popular sa oposisyon ron. Ha? Sa analysis na Panilo, oh, okay kayo si Rubin Padilla. Pwede oy. Dili na imposible. Kaya mangita yun na ang political party gawas nga kita ni ang sikat, no? Nga maka gaduna na ba'y karisma nga tos mga tao. Hindi mo man ganahas masa. Daghan mag yung masa nga mga botante ikumparar ato mga elitista. Alas 11:46 mga kasama. Sinang kanya to? At unsay plataforma ni Rubin Padilla, ug mahimo kuno siyang presidente, tanan nga tao sa Pilipinas, matag-usa, hatagan niyang tag 1 million. Alas 11:46 mga kasama, okay? Ahay, soberbio aw kun mauna ato ni Presidente Sorbido sa Luzon ra sa Visayas, Mindanao, man kang Sara. Daog na, shout out is the now sa kumpare si Mylene Fernandez. O maglisod og hakot si Lini Robredo sa Mindanao og sa Visayas. Unya iyang banggaon si Sara Duterte. Kung tanaw na to ang research sa Okta, maglisod siyang daog. Oh. Ako dili ko dili isa. Ako ginang balik-balikon. Di pod ko affiliated sa nagkadaiyang political party. Losi de Tulaita Elevera, good night. Okay, thank you. Alan Pacania. Okay. Watching Nawatero Radio. Okay, Merna Sibilino. Alan Pacania.
1: Masaya talaga.
0: Evangelina Codinira. Good evening. Mayong gabi itanan. Okay. Kasama, great ko ni Danilo Dawa. Okay, diigin matug. Ugdi mahuman yung programa. Gisa Fajardo. Okay. Salamat kayo, madam. Gisa Fajardo. Okay. Kumusta mo di ay? Kumusta di ato mga construction worker karon? Nakauli na mo, ha? Ulig sa'yo, ha? Oy, mga construction worker, ulig sa'yo. Kani mo mahapakag helmet, ha? Joy Sariyat. Sariyat, wa man na-appeal si Madam Risa, oy. Nangan na ba taon tong mag-president? Sa Okta Research, ang nagdigawas nga pangan, duha. Kang Lini Robredo o kang Sara Duterte, pagka-presidente sa Pilipinas. Sa Vice President, Amy Marcos o si Kwan, si Rafi Tulfo. So, mahitabuan eh, posible, no? Amudagan, sa habig sa administrasyon, Lini Robredo, yang running mate, Rafi Tulfo. Unya, sa oposisyon, Sara Duterte, yang running mate, Amy Marcos. Posible na, no? Iglesia Ariel Villaber, giwa pa hinuna sa Senado ang K-12 kasama. Naghambag yung ginikanan, malipay, ana. Kitaw, no? Mas maayo, ito na, Senador mo pawagtang, ana. O, kongresista na to. Iwagtang lang K-12, eh. Kanduha ka tuig sa high school. Kaskas na nas, kabudlay sa mga ginikanan. Apilas ato ang mga bata. Oy, si Danny Almenra, maayong gabi. Okay, thank you. Ampi kita kadunay. Onya, ampig kaadlawan, porting inita. Ito na po'y mga mga hanging habagat. Maka experience po tayo mga ginagmay nga mga pag-1-1. Pero init karong adlawan, no? Ay mo kumpiyansa. Uy, si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Musamot na kadako atong utang sa Pilipinas kasama. Kung magpirmi ni, kurakot. Uy. Aw, sige ginigtaas ang kuan. Ato ang utang sa Pilipinas. Sige yung taas yun. Okay naman unta ning mangutang ta, pero magamit lang unta sa saktong project, eh. Di lang kawaton. Na di man mag-uaw atong mga politiko. O, ni gitawag ron og social cancer. Ang sakit sa pagpangurakot. May unta ni og ang social cancer, matambalan pa ni og life extension vitamin D3. Kaya okay ra. Social cancer man. Sakit kinis, batasan. Sa tuang mga politiko, sakit sa batasan sa mga tao. Nakita ani igon lang in taon ta mangandoy kanus apakah masinso ang nasod nga Pilipinas, no? Unya kada election ra ba dahon kay pasalig sa daghan kayang pasalig. Oh, Josephine Sinahon, oh, good evening, gikas Dawin. Gikas Dawin, unsa man asa nang Dawin, ha? Dawin o Dawis man, ha? Oy, si Ilsa Quintero, panan pa jud mi mga taman pagin mi alas 2 ani attorney. Ningo na mi ani way kasa-kasa among radyo. O sama mo man kuan mo. Pinalutaw di ay bingka pinalutaw. Ami na inyong luto, Madam Ilsa, no? Kada mo itinarong nga trabaho. Maglutog bingka, hinaguan jud magsakto. Kaya nga no, ang ato bayang hinaguan og sakto. Ang pingang ginatog mayo, gika sa tuang bulsa, di ginanato usikan. Kanaghago man ta. Pero kini mga taong kawatan, kwartas hangin para nila. Kasi dili ba na kwartas hangin unta? Ato man ang bayran. O bayad man ta na. Inutang na kita'y mabayad. Paita sa tuang panggobyerno karon ay. Oy, si Mira Luna Batukan, good night. Okay, thank you. Sige, watay ko nga panahon dari sa newsroom na bagantang kasamang radioman Gerald Albius. Master Control kasamang Kisus Minia o Jerome Yap. Sa transmitter atong kaoban, kasamang Ruboy Boy Sir, Alan Taladua o Kaobanan. Okay, si si Oliver Atis. Gawas si kasamang Josie Post, GQ Kihano, oy, maayong adlaong sa madog, maadlaong Domingo. Manimba kita, ha? Kauban ti buong kamilya. Thank you so much. Ako si Radio Man Buin Alguno, nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himiyao ng Ginoo, maayong gabi i Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number

0: Ayong adlaong Sabado ug maadlaong Domingo. Malimbag kita, ha? Kauban tibuok pamilya. Thank you so much! Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number

0: Ayong adlaong Sabado ug maadlaong Domingo. Malimbag kita, ha? Kauban tibuok pamilya. Thank you so much! Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Number one.